0: abinci to dole sai ta komo na ba
1: wannan haka yake wargayi Alhaji Dan Maraya Jos
2: kowace al'umma a fadin duniya kan yi alfahari da kasarta al'ummarta fasaharta tattalin arzikinta har ma da albarkatun ƙasa da Allah ya azurta ta da su to sai dai kash irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu ƙasashe musamman masu tasowa inda zaka ga al'ummar irin waɗannan ƙasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su
1: ya ku al'ummar Najeriya masu albarka mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siyan kayayyakin da muka samar a cikin ƙasa wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya
2: yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa
1: kowa ya bar gida gida ya bar shi
0: guntun ga ta rinka din gunga ne ya sari ka bani
3: Za ku saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse.
4: To, waj'alna fil ardi rawasiya tamida bihim waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun.
5: Kuma dai ga wata ayar nan ita ce Allah fil ardi rawasiya kuma mun sa turaku wajen suna a ƙasa. Muka kafa ƙasa da turakun dutsuna manyan dutsuna da muka ajiye a ƙasa mun sa su ne an tarbe da bihin don kada ƙasa ta karkata da mutane sai aka yi mata kafi aka aje to duk inda aka aje wani dutse to akwai ma'ajiya da aka yi a ƙasa an sa su ne duniya su gaba ɗaya don kar ƙasa ta jirkita ko kar ta rifta da mutane duk wannan ba an tarbe da bihin ne to wani sai ka ce ah to sai an sa mata ƙasa da ga ƙudura shi ne kasar kuma ba san ta rufta ai ba sai an sa dutse an kafe ta ba a'a ana ganin tsawala aikin Allah kala kala ne akwai abin da aikin Allah da kun farko yake kawai zai ce haka haka za ka zama shi ke nan da za a zama din ba akwai su ɗaya ba ka gan su ba yanzu an ce ƙasa aka kada ci cewa saboda ga ba dutsen cikin da ta rufta to ita kuma ta sama ya ne rubarta da aka kade da ita ina tira kun sama kai ka san ba a yin ba a rumfa sai da kirki ina kirki sama to ita ko me za ta fado ba to abin da yasa aka ji dama aka bar sama haka wawa kai kuma ta kifa kowa to kasa da aka yi mata haka nan kuma an canja salo ne yanzu kai da kake cin abinci sannan ka koshi ne ya musa abinci ne mai kusurwa ko ƙasa ne mai kusurwa baka ga in Allah ya ga dama ba sai ka ci abincin kana jin kaje kuma yawa nake ji ayya ashe ba abinci bane wala Allah ne ke sa koshin a cikin abincin to amma ya sa sababi duk da aka ya sa abinci ya zama ne sababin koshin ka shi sa in baka ci ba kuma sai ka ji yunwa kuma in ka ci ka koshi to sababi ne shi abinci to shi ma dutse sababi ne na ta tsaya ba shi ke tsaye da ita ba mai tsaye da ita Allah ne ka gani yanzu ko waje an ga fiha fijajan subulan sai kuma muka sanya a cikin duwatsun muka sa fijajan hanyoyi wa subulan da wurin tafiya ka ga katon dutse ya rufe hanya amma an samu an bar kafa da za ku zo ku wuce dan idan ba a bar wannan kafa ba fa yadda za ku wuce kuma ko a sanin ma ba lafiya bari a ce a rabin diga da dutsen ba yadda za ku da shi kenan a nan ba tafiya amma Allah sai ga duk inda ya sa wannan sai ya sa fijajan yan kafofi da hanyoyi da za a wuce yana sanar ya haka la'allakum tahtadun ko kwa shi duk zuwa tafiya ya zuwa bukatunku da hajojinku shi sa muka haka ji Allah mun gode
4: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون
5: كما دا سما نان متى سانيا تسقفن اي كمر لفي وسما لما سكي كاي نان حقيقه تي دا مجازي ما ان اكا تي اكا سانيا سما كمر لفي aka ce sakafan aka ce ya tarihi haka Allah ya ce sai suka ce ai wannan aka ce kamar rufi ne kamar yadda kake da rufi a dakin ka to haka sama take rufi a duniya to kamar kama ne ko ku hakika ne in kace kamar rufi to ya zama majazi kenan aka ce maka rufi din amma ai ba hakika majazi bane ba rufi bace sama rufi ne kamar yadda kasa suke shimfiɗa to haka yake to Allah ya ce mun sanya sama ta zama muku rufi kuma ta zama mahfuzan abba kiyayewa daga me daga shaidanu tunda aka ce ba a ce inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli shaitanin mari abba kiyayewa ce daga shaidanu su keta su shiga ai rufe ba shiga ba daga shaitan ko kuma abba kiyayewa ce daga tafado wurin su sama'a ta da'al al-ardi Allah ya rike sama akan tafado da kasa sai ce amma illa mutanen zai izinin tafado kina lokaci yayi an kakkece sama an kuma dubar gargajiya za ta mata fado har da asan mun izinin kina inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazmila haka Allah ne yake rike sama da kasa ba su kauce ba ba su fadi ba sama bata rike bata fashe ba kasa bata fashe ta ruza da ku ba sama ko bata fado muku ba amma dama ajali ya zo ku a ce sama ta fado kai kasan sama ko an ayati ya muridu amma bayi musamman dai kafirai suna masu kauda kai daga barin ayoyin sama ba ku sai kafirai ba suke kauda kai daga barin wato kallon ayoyin Allah na sama gaskiya musulmi suna da sakaci kwarai wallahi ya kamata dan Allah mu farka yanzu shi wani ba abin da ya sani daga sama illa kawai wannan haka da yake gari girgije da rubi da dan dukkan da yake gani taurari da rana take fito ya kalle ta rana ta fito da ta da wata take iya kasa kenan kai ka san ku tunda Allah ba za a aya goma ko 20 ko kuma sura ta wuce gaba ɗaya babu ita a ce ba magana sama da kasa cikin ta Allah yana haska mana ne lalle mu tsaya mu nemi yaya wata sama nan take ne saboda zaka sake bashi abinda na girma zaka saka ganin girman Allah fiye da wanda kake da shi idan ka san wanda Allah yake wato da halittu to ka ji da haka kan mu kawo da kai daga barin sanin ayoyin Allah na sama
4: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
5: أنا دي تكتب آيوين جرمان الله دي قدر الله دي إيماني دي توبيدي وانده كلنس يا إسباوة وانده بيسلم ما بيسلم وانده سلم ما يتعالى سلم ما yace wa huwa shi dai ubangijin da muke ta magana ne huwa allazi khalaqa al-layla shi ya halicci dare daren nan da kuke hutawa da shi wanda anna al-layla bi basa mun sai da dare kamar kifa ya fitirce ku ku huta a cikin dare da abin da ake yi an gaji a ce to bari kenan dare yayi a huta to Allah da bai sa dare a huta ba sai ya sa rana kamar dare take dare kamar rana yake kaga a ya sanya muku dare dan mutu kuma ya sanya muku annahara rana ita kuma ya sanya muku ma'asha wajen kaikawar ku na rayuwa da rana wannan ya buga ya can wannan ya buga ya can wannan ya buga ya can kuna ta neman arzikin Allah wannan ubangiji ba za ku gode masa ba ku kalli rana an kera muku ita dan kuwa ta ya kai an gwar duka za ku yi da su abinda bai yi ba da dare sai a yi shi da rana to wannan duk da za ku kalli wannan ba washamsa ya halitta muku rana rana fa'idarta a duniya wato in za a yi ta kirgawa ba za ka iya kirgewa ba sai dai ka gane abin da ka gane bayan wannan hasken da take haskawa kake gani ba sai da fitila ba in ta fito duk wani mai fitila sai Allah ce ya kashe fitilar sa gaba ba fitila nan ba wani lantarki in kuka da lantarki ba ugo ba ugo na suke yara ba haka dan kuka a zir sai ta shigo maka ake ta haska maka dakin ba sai ka ja ruwa ba wannan ni'imar Allah ce ta rana to bayan wannan sinadarin da take bawa wato duniya ta rayu suna da yawa kai na ta asaran kanka in aka tashi kirga kai kanka mutum kai yanzu kai akwai bata ne inda rana take baka wanda duk abincin da zaka ci ana samun sa a cikin abinci mai gina jiki amma ba kamar rana ba akwai vitamin D wanda shi wannan vitamin D shine wanda yake ƙara ƙarfin kashi shine wanda yake ƙara ƙarfin gurin gutsi vitamin D shine wanda yake ƙara ƙarfin garkuwar kare jiki da vitamin D ita kuma rana ce take ba da shi kuma daga ƙarfe 8 na safe ba wai kai kaje ka shiga ranar ka kallo daga 8 na safe zuwa minti 30 minti 20 ta gama ba kan ka shiga rana daidai wannan lokacin ka gama karɓar sa shikenan ya ishe ka an samu wani mara lafiya a nan mutum ina ne da kansa shi yake gaya mu a nan an tagwace-gwace akwai abin da yake damun sa da ya sha an ba shi magani an ce ai kaza ne da ya sha in ne sa ota biyu nisa sai rashin lafiya ta dawo akai sai dai tunda yana iko aka ce duka tafi waje sai tafi waje da ya tafi waje sai je ya samu wani likita a London da ya duba shi duba shi ya kalle shi duba shi ce ai ba wani magani da zama ka ce mai rana za ka rinka shiga kawai daga karfe 8 zuwa karfe 10 na safe yace shi ne ma karanci wallahi da ya shiga daya biyu uku hudu biyar shi kenan ya warke bai fara dawa da a ta maganin ba sa ba ce sai an farka mutu an masa tiyata ita kawai rana ce za ta rinka shiga kuma daga 8 zuwa 10 na safe kaɗan nan ga zama zuwa hansi ni ke nan ya warke to haka rana take da abubuwa daban-daban haka kuma take ba wa sinadarai ga tsoro tsoron nan da kake gani yana fitowa rana na kallon sa sai madadi hawan dabbobi suna da madadin da suke karɓa a wurin rana mana to abubuwa da yawa na halittun Allah da kaga rana haka to ba ta hakan kawai ka gina ma kuma wanda ya yi ta haka wal kamar haka nan Allah ya yi wata shi ma wata ba kawai hasken da yake da shi haka kawai iyakarsa ala a ƙarshe kenan ma kabin ciki fa idan yinsa suna nan da yawa an ce duk mutumin da yake yawan kallon wata shi ma idansa ba zai wannan abin tuna goma ba kuma sannan yana sanyo yadda kwakwalwa yana da alaƙoƙi da yawa da kwakwalwa shi kuma hasken wata to shi kuma Allah a cikin halittarsa ba ma binciken ta ne shi sa ba ma sanin ta shi sa kuma ba ma ba da girman da ya kamata mu bayan ko mu kara kullum kullum ne daga cikin wannan da ranar da watan da taurari ba taurari ba su kuma wannan ajaibin Allah ita ma ranar ba taurari ba ce ne ai taurari ce daga cikin taurarin da suke sama na Ubangiji akwai tauraro wanda ya yanka rana in aka sa rana so biliyan hudu da wani abu irinta zai shanye ta ita kuma kasar rana ta linka duniya so miliyan ɗari uku da wani abu ita rana duniya duka kusan miliyan ɗari uku da wani abu to ta fita to ita kuma aka sa ta cikin wannan tsaurara akwai wani tauraro da aka gano da can ana zaton wani ne da an gano tauraron da ya fi kowane girma yanzu an gano wani wanda ya fi wannan kuma girma malam kaga ba ma dubawa ba ma la'akari da waɗannan abubuwa kuma ilimi ne in ka nemi ilimin za ka sani sannan sai mu tsaya kawai haka security why ɗaya zakira security why shi wannan shi ne na yanzu wancan ba sunansa kenan ba sun namar amma security why shi ne wanda aka gano yanzu cewa ba ta rayar da yake shi bai ba a duniya amma sun ce ba a gama ba yanzu dai nan suka zo akwai kuma wani abu a gaba to kai kullum dukkanin su gaba daya da ranar da wata da sauraron ba fi falakin yasbahuna Allah ya ce yana kan titinsa ba ya kaucewa yana da kaya kamar mai kaya na iyo to haka kowane rana tana kan titin ta ba za ta kauce ba da shamsu yan bagi la an to da kal kamara wala laylu sabiqun nahar ba karo to bi ilmi ne mun guzan mun guzan wani tayar da ake magana ba su to ku ta tabu wannan shi security wa din shi so a duniya so na to rana miliyan 300 da wannan ta dubai shi kuma ita kuma yana biliyan 3 za a sa irin ta bai miliyan 300 da wannan jama'a kai Allah Allah ne dai sai to dubin ya ce idan ka hango kuma sai da ka ba da iyayen da imani sai ba ka kawai amma ka san daga ban wannan girman kuma to
4: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون
5: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وسكي تشوى توشيكي نتنى من يمن من دون بشكرا عن نبيائكي أبن كارها أكايكي توشيكي أن نبي من ليا موت أهوتا شيكي نان الله يتعقى يا مسلم أين ما ذاك موت منا maje anna da basharin nan kan dukan su kafin kai ayo ta san yawa wani dangana a wannan gidan na duniya ba annabawa ma sun zo ai sun tabo gare mu kai ma zaka tabo din to amma a fa in mita a kaddara din idan ka mutu ta kuma sabihu sun za su dangana ke ba sun ba su mutu ba ya suke wani za su dariya in ka mutu za su sha dariya ka ta din to in ka mutu su fa sun sai su dangana ta kuma shami tina bina a teku sai ka sha mutuna kama lakina wani mawaki ne ya ta wani mutu shi makawace su suke ta dariya zai mutu zai mutu shi ma sai ya kage mutu shi ma ya gaga ne da dariya idan ka gaya ma shi mana dariya ke ta za mu mutu su ma sai ka sha mutuna kama lakina amma yanzu yadda ku duk ma kana ka rasi da za su zauna ne su to sun sha da mutu sun zauna to su ma haka za su Imam Shafi yake cewa tamanna rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilu yasku fi hadi aw hadi ko wadan su suna ta guri ko da ku Imam Shafi yake mutu ita idan da mutu fa ai fa tilka sabilu yasku fi hadi aw hadi hayi ta farki ne wanda ba ni ne na farko ba kuma wanda ta fudu ma za su biyo bayana to me kuke dariyar Allah sasu da zai mutu a fa in mutu fa hum khalidun haka kullum Allah ta'ala ba sai yarda yanzu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati mu shigo kansa ya tauce shi ya sambance shi yace ya rasulullahi iftahiyya mumayita wallahi kyakkyawa ne kai bayan kana da rai kyakkyawa ne kai bayan ka tafi yace kuma ja Allah ne bashari ne kamar ka kalse ka tsara na aya fa in yatafahum al-khalidun Allah ya ce da rakatun kai ne sai wani da goma ba shi sa kai wani ka dawo ga Rasulullahi kan ba to ji
4: kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitnahu wa ilayna turja'un
5: wabaji ba kai da suke cewa zaka mutu ba kullu nafsin kowa sai rai mutu sai da inda tana lafashi za'ikatul maut sunan mutu sai mun daka na mata mutuwa hadi wannan kalma ta isa kai ta wani ta ta aranka kullu nafsin za'ikatul maut an mutu an dauka an kai da kai an mutu kana da ujiri ba a kai da kai ba wata ran kuma kai zaka mutu a kai ka me yasa saboda kullu ba da kana da ran ba to kullu nafsin za'ikatul maut wannan nan naka an ce duk me shi sai ya dangane mutuwa sai ya tafi sai ya zama babu kullu nafsin za'ikatul maut wa nabluukum Allah ya ce da nakhtabirukum muna jarrabar ku bayan da sharri a cikin rayuwa da sharri da sharri kalamar tafsiri wanda yake da tafsirin jalalai a gaban da sharri nan yace al-faqr kalfadar shi ne dai wai sharri shi ne talauci da tafsiri abin da fazara ke ne yace kalfadar sai na ga sharri ta gaba ku da sharri to ai da sai da ku wani misali ne ba talauci ai bari a wa amma dai wato dai ana yin wannan talauci sharri ne o gaskiya ne ba kuma Allah ya ce sai na jarabe ku da alkhairi kuma wani zubin kuma akwai dan magana ba duk talauci ne sharri ba wani talaucin alheri ne zama abincin sa idan da an bashi wadatar da yayi dagawa haka kuma ba duk abin da wadata ce alheri gama abincin ta ba wata wadata sharri ce gama abincin ta an ba wani wadatar ya faɗi bai kai ba saboda kuma sababbin wadatar to da haka ba a cewa talauci sharri ba a cewa wadata kuma alheri ba a ambata kowane daya sai abin da aka yi da wannan ko ya faru da sababbin wannan din idan da sababbin talauci ka aikata sharri talauci ya zama sharri idan talauci ya sa ka kame daga barin Allah ya kiyaye ka baka fada sharri ba na kai wadata talauci ya zama alheri an gane haka nan wadata ba alheri bace ba kai tsaye ta ma idan wadata ta sa ka bi Allah madalla da wadata wadata ta zama alheri idan wadata kuma ta sa ka kauce wa Allah ba tur da wannan wadata Allah ya kiyaye mu ita ونبلوكم بالشر والخير ألا تمنى زربكم بالخير وشر بتنة لكم دم بتنة كوا معنى دم بتنة شكو بقى وعي ينا دا تلوتين أما بيبن با وعي يكد وداتا بيبن با وعي تلوتي يسا يبر الله وعي وداتا تسا كبر الله يبر الله بدليل الزهو وداتا دا تلوتي كينا أتكين الأمة كاجد ليني dan haka wanda aka ba ba a baka ba kar ka ce an bashi abin da yake naka a duba kai abin da aka baka ya danganta ko ya zama sharri gare ka ko ya zama alheri to shi ba hakan naka bafta ba alheri aka bashi ba sai abin da yake da wannan abin da aka bashi in mulki aka ba mutum ba alheri bane ba amma ko ba zai sharri bane ba zai yi ya aikata wani abin da bashi da mulki ba zai taimaki bayin Allah ba sai zama mai agurin shi alheri zai yi kuma da can mutumin kirki ne shi da shi ake maganganu ma na zagin masu mulki cewa sun kaza yau ya samu kuma shi zai kaban da kaban wannan abin da yake daji da ana shi a wurin sa ba gane kamar su ba mulkin ba ke nan to kawai dai mutum in ya tashi addu'a abin da zai ce Allah in kudi kake nema Allah ka wadata ni wadata da ba za ta raba ni da kai ba idan kuma za ta raba ni da kai Allah ka bar ni haka ba dai dai kenan Allah kai kokari ka karasa annabiyar da Allah wani kai ji tsoron ka aka kuce karshen ba ka mutu ba ta muje au kai ka ji ba wa ina la tuzaun da wanda aka ba wadata da wanda ba a bashi ba da wanda aka ba talakkal da wanda aka ba lafiya da wanda ba duk gaba ɗaya ba ku rugun su muku dawo wuri na in gaya ku kai da jaraba da nasa ku a cikin ta to
4: wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون
5: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزءا إذا كافرين سكاك يا أنه الله يا سيد الصادقين إن يتخذونك أما يتخذونك إلا هزءا يقول سيدي يا أنه الله يا زو ga shari'a ta zo ga hasken Allah a bayan ƙasa ya zo su rike ka a matsayin mai shiryar da su a'a in ya tafido ka ya nasa sai ba abin da suke rukon ka ya annabin Allah suke fuskanta amma dai Allah a kusa dai ba kwari ba ne kawai a rika harshen ne yau kawai amma fuskanta na ɗashi daga idan kafare su ga danka ba sa fuskanta ka da komai ya annabin Allah illa huzu a sai da izini lokon su fuskance ka da karɓar shari'a da su ga hasken Allah tare da kai su karɓa su rungume sai su fuskance ka da izini sai Allah ya faɗa mana ma abin da suke faɗa da izgilin suke cewa a hadhal ladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan shine yake zuwa yake aibata alihatakum allolinku yake aibata su ba baya ganin su da gashi to wani gashi ne ga kunci a wajen annabi mu zo kalle shi da wani daraja yana aibata su je waɗannan Allah ya ce sai su ganda cewa yanzu wannan ne yake ambata gunkin ku da munanan kalmomi yake cewa ku bar bautar su wa hum Allah ce waɗannan mutanen da nake da mahmalin kafiri haje sun tafi sai suna bankiya suna kariya an taɓa gunki an ce gunki ba Allah bane an ce gunki baya iya taimakon kansa suna ta kariya amma wa hum alhalin su wanda ya kamata su tsaya su yi wannan kariya aka ga shine sarki ar-rahmanu ya kamata an taɓa Allah ne za a ga mutum ya fito ya ta bankiya ya ta kariya ya ta nuna Allah ga siffofinsa wanda bai isa a taɓa ba za a iya taɓa su ba ba in an taɓa wani abu shi ne ba in an taɓa ar-rahmanu ko bukatun nuna da an ambaci Allah su sai su bikilce a nan komai a gaya wa Allah a tattara a gaya masa a ce yana da ɗa a ce yana da abokin tarayya a ce ba su damu ba amma gunki a ce shi ba Allah ba ne shi a nan kuma za su kariya duk an zaɓi wani irin abubuwa suna faruwa irin haka in za ka ga da yawa idan an taɓa doka tana ta ƙasa ka ga yadda za a fito ana wannan ya saba doka sakin a sakin ba kai amma Allah ya ci shirya dokokinsa an yi shiru
3: kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse na nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
6: mita 97.3 a zangon FM Rahama rediyo
7: Safon na zuwa muku ne daga Fungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar Mike

Tashi ya bayi namu na wannan safiya za ku ji cewa guda cikin sarakunan gargajiya baga ce lamba da su mallaki makamai domin kare kawunansu. Yayin da za ku ji cewa rumi 'yan sanda ta Kano za ta hukunta masu yawo da takalmin taya. A gefe guda mamakon ruwan sama ya fi dakar wata gida a jihar Taraba. Daga sassan duniya za ku ji cewa shugaban Putin ya ce ba zai gana da Zelensky ba. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafiye ku.

Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da wannan safiya ta sabbi. Sai mu da sake kasance da ku ta cikin shirin labari da rutin E. Jami'in gidan rediyo na Mafreshi a Lima, wanda ya muke shirin ga watan Zulhijja ne shekara ta 1447. Bayan jefiyan halittar manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Da dake nan da shi daga ga watan Yuni shekara ta 2026. Kamin labarin su da fara yanzu kuma sai ya kira sama da mun jin cikakkun su dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyar cire gina sabon Najeriya mai cike da bunƙasa da cinin arziki, zaman lafiya da ƙaunar juna. Ministan yin labarai da wani dukkan ƙasa Muhammad Idris ne bai da wannan tabbaci yayin bikin cika shekaru 27 na mulkin rani demokuraɗiyya a Najeriya. Da yake jawabi bayan sallar Juma'a, Abuja Idris ya bayyana cewa bikin wanda yake gudanarwa duk shekara a ranar 12 ga watan Yuni wata dama ce ta tunatar da 'yan Najeriya cewa muhimmancin haɗin kai da zaman lafiya ba su dogara ga kyakkyawan shugabanci kaɗai ba, har ma da addu'o'i da kuma goyon bayan 'yan ƙasa. Idris da ya buƙaci duka 'yan Najeriya su mara wa tsarin demokuraɗiyya ba wata hanyar tunawa da sadaukarwa da fitattun 'yan Najeriya suka yi, musamman marigayi Murshida Bello. Ya ce ranar 12 ga watan Yuni tana wakiltar jarumtaka, juriya da jarumcewa lafiya wajen kare matan al'umma, ɗabi'u da hanyar suke zama ginshiƙan tafiyar demokuraɗiyyar Najeriya. A lokacin da wannan martaba sarkin harbin gwalaji Muhammad Sama'il Mura ya kira ga al'ummarsu da su mallaki makamai ta hanyar da doka ta mace da ita domin kare al'ummominsu daga hararen 'yan bindiga da ba su ƙaƙautawa ba. Sarkin da ya yi wannan kira ne ya yi wani taro da ya yi da hakiman gundumomi masu unguwanni da dakatai a fadar su da ke a Rugungu. Ya kuma buƙaci al'ummomin da ke cikin masarautar da su kasance masu sanya ido ta hanyar ɗaukar matakan kariya da wuri akan 'yan ta'adda da sauran ɓatagari da galibi ke mamaye yankunan. Ya ƙara da cewa kamata al'ummomi su yi tunani tara kuɗaɗe cikin haɗin gwiwa domin sayen makaman da doka ta amince da su domin kare kai. Ya jaddada cewa addinin musulunci baya kwaɗaitar da mutane su zauna a matsayin gajiyayyu a lokacin da ake fuskantar tashin hankali. Masarautar ya nuna haɓacin rai sukan yi da al'ummomi da dama suka zama masu rauni saboda rashin kayan kariya. Ya bayyana cewa baya goyon bayan al'ummomin zuwa ga ɗaukar doka hannun su ko tsinduma cikin ayyukan ta'addanci ba, illa da yana fafutukar neman kariya ta halin ne, inda ya lura cewa ƙalubalen tsaron ya zama abin da ya fi ƙarfin jami'an tsaro kaɗai su iya magance shi. Gwamnatin tarayya ta fara shirye-shiryen bayar da sama da 'yan Najeriya 1,000 daga ƙasar Afirka ta Kudu sakamakon halayyar nuna ƙyama ga baƙi da kuma sababbin rikice-rikicen wariyar da baƙi mazauna ƙasar nan ke fuskanta. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimebi Yerenfa ya shaida mini ma labarai cewa har yanzu ba tantance da don ƙarshe na waɗanda za a dawo da su gida ba, amma ƙididdiga na nuni da cewa za su iya haura mutum 1,000. Sababbin rikice-rikicen injinin baƙi sun sake tsaye da muhawara a faɗin ƙasar ta Afirka ta Kudu, inda wata ƙungiyar fararen hula ta bayar da wa'adin zuwa ranar 30 ga Yuni ga baƙin da ba su da takardun zama su fice daga ƙasar, lamarin da ya ƙara tada fargabar sake ɓarkewar tashin hankali irin wanda bayan sanadiyar mutuwar mutane da dama. Alhakin ma jagoran marasa rinjaye na Majalisar Dattawa Abba Moro ya bayyana damuwa kan yadda jam'iyyar siyasa suka gudanar da zaben fidda gwani, yana mai cewa tauye demokuraɗiyyar ya cikin gida da jam'iyyar ke yi babbar barazana ce ga cigaban demokuraɗiyya a Najeriya. A cewar sa, irin rawar da 'yan siyasa masu riƙe da madafun iko suka taka wajen zaben 'yan takara ya raunana damar shiga harkokin demokuraɗiyya, tare da hana fitattun 'yan majalisa da damar koma majalisar tarayya a shekarar 2027. Moro, wanda ke wakiltar mazaɓar Benue ta Kudu, ya bayyana cewa sama da sanatoci 55 suka gaza samun tikitin takara a zaben fidda gwani da jam'iyyarsu suka gudanar, lamarin da ya ce na iya raunana ƙwarewar aiki a majalisar da ake sa ran samarwa a nan gaba. Tsohon ministan wasanni da cigaban matasa Solomon Dalung ya nuna takaicinsa kan yadda son zuciya da kuɗin mulki ya wargaza haɗakar da a cewarsa za ta iya ceto Najeriya a zaben gama gari da za a gabatar a shekara mai zuwa. Dalung, wanda ya bayyana haka yayin wata hira da aka yi da shi, ya ce fatan da 'yan Najeriya suka yi na samun madogara a zaben shekara mai zuwa ya gamu da cikas sakamakon rabuwar kan shugabannin adawa. Ya bayyana cewa fitattun 'yan siyasar adawa sun fi mai da hankali kan burinsu na ƙashin kai domin samun mulki wanda aka
sa suke tare babban neman takara a jam'iyyu daban-daban. A cewar dalilin alamu na nuna cewa Najeriya ta koma siyasar jamhuriya ta farko, inda dukkanin yankunan ƙasar ne ke da jam'iyyunsu na siyasa kamar yadda lamarin yake a halin yanzu. Babbar hijjar ta hada kananan hukumomin jalin Godoro a jihar Taraba ta karye sakamakon mamakon sanin da ake da san safiyar jiya Juma'a. Wannan lamarin da ya fada cinkoson matafiya da 'yan kasuwa da masu mutunci a gefen kogin Mayo zuwa Gwayi. Gadar wadda ake walakabe da gadar Malam Audu ta kasance guda ɗaya tsilo da al'ummar yankin, wanda suka kunshi dalibai da manoma da ma'aikatan gwamnati ke bi daga tsaunin Woro zuwa kasuwar ta Jalingo. A wata ziyara da manoma labarai suka kai yankin sun gano da al'amura suka tsaya tsar, wato cek sakamakon karewar gajar, inda manoma da matafiya suka gaza a samu mafita game da wani ibtila'i da ya faru. Sai da wasu mazauna yankin sun bayyana cewa gadar ta nuna alamun karewa tun bayan watanni uku da suka gabata. Wannan ne shi ne karo na biyu da ake samun karewar gada a jihar Taraba cikin 'yan shekarun nan, inda a shekaru uku da suka gabata aka samu karewar gadar nan mai da ke hanyar Jalingo zuwa Wukari bayan mamakon ruwan sama da ya faru a ƙaramar kamar kasau. Kuma an sani dokar hana fita a ƙaramar hukumar Karim Lamu da biyan bayan ƙaruwar tashi-tashi hankula da kashe mutane da lalata dukiya da wasu da ake zargi 'yan sa-kai ne masu ɗauke da makamai suke yi. Rahotanni da yin sun bayyana cewa ana zargi wasu rukuni 'yan sa-kan da kai hare-hare da dama a kan al'ummomin Warkun da kewayen Dodongo da mutum ɗaya. Ko da yi da gurin da dai sauran unguwanni wanda suka yi sanadin asarar rayukan mutane da dama. An gano cewa lamura sun lafa a unguwannin da abin ya shafa kwanaki biyu da suka gabata bayan tura jami'an tsaro. Sai dai kuma 'yan sa-kan sun sake kaddamar da wasu hararen a ranakun Alhamis da kuma Juma'a. An kuma gano cewa tsantsar hare-haren ta tilasta wa shugabar ƙaramin hukumar Madam Birgeniya Bambe sanya dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 24 a yankin, ciki kuwa da garin Karim wanda shi ne babban birnin ƙaramin hukumar Karim Lamido. Ta kuma bayyana daukacin jami'an tsaro wato sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an tsaron farin kaya DSS da na civil defense da ke ƙaramar hukumar da sun rarraba wannan umarni kuma su tabbatar da an kiyaye dokar. Rajina Babbar wato Baba Bambai ta ce gwamnati za ta gudanar da bincike domin gano ainihin tushen lamarin, sannan ta tabbatar da cewa an hukunta waɗanda ke da hannu a ciki. Tsanin gida jihar Kano ko hukumar gashe gobara ta ce ta ceci mutane 34 tare da tsidatar da dukiya da darajar ta kai naira miliyan 137 daga gobara. Kimanin 58 da aka samu ƙananan hukumomin 44 na jihar a cikin watan Mayu da ya gabata. Tare da hukumar gashe gobara ta jihar Kano, Sani Abbas wanda ya bayyana haka ya ce mutane 13 sun rasa rayukansu sakamakon gobara da haɗura, yadda gobara ta lalata dukiyoyin da darajar ta kai naira miliyan 140. Ya ce hukumar ta amsa kira na gaggawa har guda 15 tare da kuma wato ƙararrawar boki guda 7 daga mazauna a jihar nan. Jaratan da ya buƙaci jama'a da su rungumi matakan kariya daga gobara tare da kula da duk wani abu da ya shafi amfani da wuta domin rage yawaitar aukuwar gobara a faɗin jihar. Anas ya ce hukumar na ci gaba da jajircewa wajen kare rayuka da dukiyoyi ta hanyar bayar da agajin gaggawa cikin sauri, wayar da kan jama'a da kuma ɗaukar matakan kariya domin hana afkuwar ta gobara. Rundunar yayin sanda a jihar Kano ta gargaɗi al'ummar jihar musamman matasa game da yawaitar ɗabi'a nan ta tafiya da takalmin taya a manyan tituna da gadoji har ma da wuraren da ba a kammala gina ba a faɗin jihar nan. Gargaɗin da ya kunshi cikin wata sanarwa da ya ɗauki da sa hannun mai magana ya rundunar Sesfi Abdullahi Haruna ya fitar a jiya Juma'a. Rundunar ta ce ta lura da ƙananan yara da samari ke ƙara faɗaɗa a kan manyan titunan jihar ta Kano sai ya gudanar da wasanni da takalmin nataya, wanda a wasu lokutan har riƙe motoci suke ana gudu da su. Ta ce wannan babbar barazana ce ga lafiya da rayuka al'ummar da ke wannan halayya, wanda a wasu lokuta aka fuskanci mummunan haɗari. Rundunar ta buƙaci iyaye da wakilan yara da hukumomin makarantu da shugabannin al'umma da su gargaɗi yaran da ke aikata wannan ɗabi'a mai haɗari sosai. Sanarwar ta ce kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Kano ya sha alwashin gurfani da duk wanda aka samu da aikata wannan laifi, wanda ke zama tarnaƙi ga ƙa'idojin hanya da kuma barazana ga lafiyar al'umma. A ƙarshe rundunar ta buƙaci al'umma da suka yi rahoton masu aikata wannan halayya ga ofishin 'yan sanda mafi kusa ko kuma ta hanyar kiran lambobin da rediyo ta bayar da kiran ɗaukin gaggawa.
Ade bangaren matsalolin dine yin sanda ta jara wayota musan tabbani da ke cewa guda daga cikin yaran da aka yi garkuwa da su ya mutu a yayin tada da suka sace su mai magana da yaron da DSP a Yallado Olayin Kane musan tabbani cikin wata sanarwa da fitar a jiya Juma'a a tabbakin mai magana da yaron da yin sanda ne an kirkiri labarin wanda ke kunshi da tsakuran ƙarya da mutunta da hankalin al'umma ta hanyar yada labaran da ba na gaskiya ba DSP a layin da ya buƙaci al'umma da su watsi da wannan labari ta yi dogaro da sayan bayanan da suka fito daga bangaren hukumomin da doka ta municipality da irin waɗannan bayanai a ƙarshe da rundunar ta jaddada ƙudurin ta na cigaba da samar da tsaro domin kare lafiyar al'umma labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen da muke labarai da al'amuran yau kullum na gidan radio Rama French Girl mai mai da shoshin nata kan mota 97.3 kan sangon FM Rama Radio da gidan mai sangon yana bayan dogon mai kai Rama lamba 125.7 a tsakiyar birnin Kanan da Banna Nigeria za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye sabon adreshin mu dake a www.tramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka dan da Facebook YouTube Instagram TikTok da kuma X daga Karama Radio da kuma TV a daga ce mu nan gaba kadan muna da wahala

0: Ang nasahan ng inyong bayo mga kumi. Ang mga sarang malamino kasanagan ng Chiwa, YGB na iwangka. So, laki yung wangka, Yafi, Yafi na Chiwa.
1: So, malam, ito nang tambay ko mga Chiwa, tiki, assalamu alaikum. Salla rakatan al-fajr da tahiyatul masjid. Ana karatu a bayyana ni ko asir.
0: Ana yin shi ne asir ne, ba bayyana ba. Mutum da ya shigo masallaci zai yi tahiyatul masjid. Bari daga miliya biyu na karatun ko da dani ba san da ko da cikin gare ne kuma ce da isha'i ne zai zai san da tahiyatul masjid to ba bukatar ya daga miliya zai je da kansa ne kawai haka da rakatun fajr ita ma idan mutum ya zo zai yi ta gida ko masallaci ba sai daga miliya ba
1: to mallam mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya rage shekarunsa domin samun aiki ko scholarship
0: wato duka rayuwar mutum musulmi ya kamata ya gina ta kan gaskiya ba wani abu na rashin gaskiya ba ya dara kan ya zanto yana yin sa saboda duk abin da aka fara gina shi akan rashin gaskiya to kuma rashin gaskiya ba za ta ci gaba ne to ana yin ƙananan abu har zuwa yin manya saboda haka in ya fara wato gina rayuwarsa ta aiki da rashin gaskiya ce ana bukatar mai shekaru kaza shi kuma ya rage shekarunsa saboda yanzu ba shi ne wanda ake bukata ko wanda ya cika sharadi to kuma a haka gaba wani abu zai taso wanda zai iya yin ƙarya a ciki saboda ya samu abu a haka rayuwar mutane na ce muka zama babu wani abu gaskiya a gurin mu kuma duk wata gaskiya a gurin mu ba ta da muhimmanci mu yi bukatar mu tafiya kawai saboda haka za mu iya ƙauya za mu iya yin ra'ayinci za mu iya gudara saboda samun biyan bukatun to daga nan abubuwan gaba ɗaya suka lalace muke rayuwa irin rayuwa ta rashin gaskiya ta rashin amana ta yaudara ta ra'ayinci ta cin amana saboda mun saba da ita to kuma ya ci laifi daga ƙanana ne yake daga fara ƙanana za a ce za a kai ga manya za a kai ga manya saboda tun kana yi ƙaramin kana gama komai ne to wata rana babban za ka yi saboda haka ba daidai ba ne mutum in an sa sharaɗi shi wanda zai ba da aiki ya sa sharaɗi ko kuma ka je ka rage shekarunka don ka zama to ka cika sharaɗinsa wannan ba daidai ba ne wataƙila akwai hikima da ta sa ya sa wannan shekaru akwai wani abin da in an tambaye shi me yasa ya ce shi ɗan shekara ka za mai faɗi dalilinsa to ba daidai ba ne ka karya masa sharaɗi al-muslimuna ala shurutihim saboda haka in dai ba sharaɗi ba ne da ya haramta halal ko halatta haram to wanda sharaɗi abin a kula da shi ne abin a kiyaye shi ne saboda haka ba halatta a yi irin wannan.
1: To malam wannan mai tambaya tana da alaƙa da ta bayar da amsa yanzu inda mai tambaya ya ce idan aka ba mutum aiki da takardar da aka mayar da shekarun baya sannan za a ba shi kuɗin aikin shekarun baya shin ya halatta ya karɓa.
0: To ban sani ba yana idan an ba ka takarda ta aiki an yi ba ka daidaitun ɗinta kuma ba ka kuɗin ka yi aikin ne a bayan in ka yi aiki ne to aka ɗauke ka ba a baka takarda ba ni ban gane tana za a yi baka daidaitun ɗin takardar aiki kuma a biya ka arias in har ba a can kai ma'aikaci ne to ma'ana yana baka albashi kenan in kuma yanzu ka zama ma'aikacin to zan ba ka arias ɗin ayyukan da baka yi ba so ban gane dai me yake so tambaya a kai ba amma dai abin da duk baka yi ba aikin da baka yi shi ba bai kamata ka yi kuɗinsa ba kai da gani cewa an baka kuɗi ka san cewa wannan kuɗin baka cancance shi ba tunda ba aiki kai ba baka yi ba wannan ne ƙarya ne wannan ƙaryar aka yi amfani da ita wajen a baka kuɗin so ka taya zai zama haka.
1: To malam wannan tambaya kuma yake cewa wanne ya fi falala tsakanin limanci da ladanci kuma wa yake da nauyin hukunci mafi girma a kansa.
0: To ban gane ƙarshen tambayar ba amma dai kowanne yana da falala liman yana da falalarsa kasancewa shi ne zai jagoranci sallah musamman annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa duka limanci bai yi ladanci ba so kaga wani matsayi ne babba ce shi ne matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna a kansa na liman bai zai taɓa zama a matsayin ladan ba to kaga wanda yake mana cewa akwai girman matsayin shi shi ne ladan shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ne falalarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi falalar liman ba amma bai faɗi falalar ladan duk da cewa kuma shi a cikin waɗannan abubuwa biyu shi limanci ne amma kuma hadin sansa sun zo da faɗin farin lalladan cewa duk mutumin da mai kira sallah a ko'ina yake to duk inda sautinsa ya je sai wannan abin da ya ji sautinsa ya masa shaida na gaban kiyama kyakkyawar shaida a gaban Allah subhanahu wa ta'ala na ko a daji yake lokacin sallah ya kira sallah to duk wani abu da ya kira sallah sadaka ce ko tsuntsu ne ko itaciya ce to a ranar gobe kiyama za ta masa kyakkyawar shaida a gaban Allah to ka ga wannan farada ce hakan ne yake cewa Allah zai yi atwalu nasi a naka ne yawmal qiyama masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya a ranar gobe kiyama malamai sun yi ta tattaunawa a kan ma'anar sun fi kowa dogon wuya wasu ka ce abinda ake nufi sun fi kowa wato samun sauki da ka zo filin mahshar filin tattara mutane kafin a yi hisabi a lokacin da gumi yakan yake rufe mutane kuma gurbi da yadda zai rufe shi wani ya kafa samu wani ya goma wani ya cibiya wani ya kirshi wani ya shanye shi to su suna da ɗuriyarsu dogo ne saboda za su sha iska ba tare da wani abu ya zo ya takura musu ba kamar yadda ka sani mutumin da yake cikin cunkoso in yana da tsawo to ya fi samun sauki a kan wanda yake ɗan gajere ɗan gajere za a rufe shi saboda haka sai ka ga iskar da mai shaƙa tana masa wahala a ga a tumurmushe shi cikin taro amma mai tsawo to shi za ka cewa iska yana samun ta cikin sauki to wani yana nuna cewa za su samu wani sauki ranar gobe kiyama to duk wannan falala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
1: bayan sallar
0: juma'a
1: a
0: masallaci duka ya tabbata ko a masallaci ko a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya amina man kana musalliyan ba'da juma'ati fa yusalli rak'atayn ko fa yusalli arba'at annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Ibn Umar ya kasance baya yin sallar nafila a ranar juma'a sai ya je gida sai ya raka'a biyu sannan hadisin Abu Huraira da sun yi na ce man kana musalliyan ba'da juma'ati fa yusalli arba'a wanda zai yi sallar bayan juma'a na fila kenan to ya sallaci rukun hudu to malamai sun yi sabani a kan waɗanne za a sallata biyu ko hudu wasu ka ce za a sallaci biyu wasu ka ce za a sallaci hudu wasu kuma suka yi suka raba suka ce idan a masallaci ne sai ya sallaci hudu idan a gida ne sai ya sallaci biyu amma dai kowanne mutum ya yi yayi daidai in ya yi sallaci na ƙara biyu a masallaci ko a sallaci na ƙara hudu a masallaci ko ya sallaci hudu a gida ko biyu a gida wannan duka insha Allah akwai sa'a akwai yiwuwa cikin yin hakan.
1: To me wannan tambaya cewa yake assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayar wa wanda ya bashi kuɗi shin hakan ya halatta?
0: Za ke tambayar in ji?
1: Ya ce idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayar wa wanda ya bashi kuɗi shin hakan ya halatta? Ana wanda ya bashi kuɗin in ya sayar da kaya ya sayar ya samu riba sai ya je ya biyar masa da kuɗin ba tare da ya fito da ribar abin da ya samu ba.
0: Ya sayi kaya?
1: Na'am.
0: Ba na ya sai kaya din sayar
1: yana sai da sayarwa ne sai kayan sai ya ƙara riba sai ya sayar wa wanda ya ba shi kuɗin haka dai tambayar nan
0: eto ba kai ka ba ci tambayar
1: gaskiya kamar abin da ya fito inda ya kamata ba
0: yace karanta mu je
1: yace assalamu alaikum idan mutum yana saye da sayarwa ya sayi kaya ya ƙara riba ya sayar wa wanda ya ba shi kuɗi shin ya halatta
0: kuma mai haka kasuwanci ce ka sai kaya don ka sayar ka ƙara riba ka ka sayar to wani ya ciki wanda ya ga ne da tabbata ta sa gaba ne sai
1: ya saki to tabbata dan a fito da
0: wannan fanci ne yake nufi ba
1: insha Allah to mai tambaya ta gaba malamin cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin yin sallah da tufafi mai najasa kamar mini kuma ana iya wanke shi da sabulu
0: to malamin sun yi sabani game da mini shin najasa ce ko ba najasa ba ce jumhur suna ganin najasa ce saboda haka idan mutum wani abu na mini ya taɓa jikinsa ya taɓa tufafinsa to sai ya wanke sannan ya sallah cikinsu sai ya ga wanda wannan najasar kamar kowace najasa kamar bawali da zai taɓa mutum sai ya kawar da shi daga jikinsa ko daga tufafinsa ko daga wurin da zai sallah cewa wannan sharaɗi ne na ingancin sallarsa wasu daga cikin malamai ko suna ganin cewa mani ba najasa ba ce wani suna ganin cewa ba najasa ba ce saboda babu wani hadisi da yake nuna najasa ce kuma hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tabbata tana cewa na kasance ina kankare musashen mani daga jikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita ya yi sallah da wannan tufafin ce to ka gina da najasa ce mu gina kankanewa ba ta so ba sai ya ce a wanke wanke da najasa ne ana kawar da najasa ne ta hanyar wanke ta ba ta hanyar kankare ta ba don har ma ta kan ce ina ga alamar gurbin gurbin mutum ina ga alamar gurbin sa a jikin tufafinsa ya je sallah ya dawo sau da suka ce to ka gina da najasa ce to ba magana kankarewa duk da cewa a cikin malamai akwai da suke ganin cewa najasa ce amma najasa ce da za a iya kawar da ita hanyar kankarewa amma wannan ba magana ce mai ƙarfi ba za ka magana mafi ƙarfi kamar yadda mutum yana so ya duba tafin Ibasatul Ghaffan na Ibasatul Ghaffan na Ibn Qayyim ya kawo ra'ayoyin guda biyu tare da hujjojin kowane ɓangare jayar da ɓangaren da suke cin rufawa ba da gasa ba ne saboda haka idan mutum ya manta mai kawar da shi ba a jikinsa har yin sallah to ba cewa yin sallah da nesa in kuma wata najasa ce ta haƙiƙa kamar a ce ga'ibi wani abu na bahaya ko wani abu na bawali ya taɓa jikinsa yana sani ya yi sallah da wani to mai da sallah in yana sani ya yi najasa a jikinsa amma ya yi sallah da ita to ba shi da sallah Allah ya ce wasu ya baka fatahir ka tsaftace tufafinka tsaftace tufafinka saboda ka tsaftace tufafi a cikin sallah wani abu ne da yake wajibi idan kuma ba ya bai sani ba bai sani ba ya ce wa kayansa ba komai a jikinsu masu tsarki ne sai ya yi sallah ya gama sai kuma ya ga ashe akwai najasa to shi kenan sai ya kawar da najasar saboda sallah ta gaba amma wacce ya riga ya sallata shi kenan ta yi ba za a ce sake sallah ba akwai wanda suke ganin cewa a agafin wakti inda kwai lokacin bai fita ba to sai ya sake na cewa wannan sake ba ita ba musu hannu ce abin su ba wajibi ba ce don wajibi ce to zai sake ko da lokacin ko ba lokaci to amma dai mafi magana mafi ingancin shi ne in ya riga ya yi sallarsa daga baya kuma ya ga najasar wanda ba wai gangan ya bata ba a bisa mantuwa ne kuskure ne to shi kenan sai kawar da ita saboda sallar gaba wanda kuma ya ga shi kenan ko ya risa da musa yin hudiri yana cikin musa da imamu ahmad da sunan abi dawud musamman da sun gama ya zo da takalmi ya kama sallah da takalminsa a gaba sahabbai su ma da suka gan shi yana sallah da takalmi da su ma suka bar takalmin su a gaban ko suka kama mishi sallah yana tsaka da sallah sai suka ga ya cire takalmin ya cire mana sallah su ma sai suka cire mana wasu sallah sai ba an gama sallah sai annabi ya ce ya kuka cire takalmin ku suka ce ya rasulullah mun ka cire takalmin ku mun san ka cire namu to mun da ban koyi aikin ba mun da muka kai ne mun ka sa takalmin ka sa mun kai cire muka cire yace to jimiyar ya zo cewa akwai najasa a cikin takalmin nawa lokacin da yake tafiya ya taka wannan abin da sabbi gani ba sai jimiyar ya sanar da shi yana tsaka da sallah haka sai ya samu yake da takalmin sai yace idan biyun ku zo sallah to duba takalminsa idan ba mu da jisa to yi sallah da takalminsa to wannan sai ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake waɗannan rukun farko da ya yi ba lokacin da ya fara sallah da takalminsa ba a ce ya samu da sallar farko ba kuma ya nuna cewa inda rashin sani ne to abinda kai ba ka sallata ya karɓa haka tun da da a ce sallar ta ɓaci to da abin farko zai dawo ba a ɗora zai aka wuce ba amma da aka ya ɗora sai aka fahimci cewa to ta farkon ta karɓu yan sa kawai zarcewa yi su ma kuma suka fahimci haka zarcewar yi to shi yasa in da rashin sani ne to wannan babu komai za ka mutum in kuma yana tsakiyar sallar ne ya gani da jisa to sai ƙoƙari kawai da ita kuma gini a kan abin da ya sallata.
1: Kuma wannan tambayar ya ce assalamu alaikum idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallar magriba sauran zai karanta su a fili ne.
0: To wannan wani akwai sabani amma magana mafi ƙarfi kamar yadda muka ce abinda mutum ya riska a sallar shi ne farko sallar sa idan ka zo ka samu neman a raka'ar ƙarshe kai kammalar haramma to kai ita ce farkon sallar ka za ka bi neman idan ya yi sallama za ka tashi a zuwan kayan raka'a ɗaya yanzu a sallar magriba. Raka ta biyu za ka kawo mata da fatiha da sura a bayyane sau da ita ce raka ta biyu sai ka ga raka ta biyu a sallar magriba zama za ka yi kai tahiya sai ka zauna kai tahiya sai ka taso in za ka kawo raka ta ƙarshe raka ƙarshe a sallar magriba fatiha ce a asir ce saura ka ba a bayyana za ka yi ta ba sai ka tashi ka kawo mata asir ce sai ka zauna kai tahiya ita ce raka ta ƙarshe wannan ma ita ce tahiya ka ta ƙarshe sai ka yi tahiya ka yi sallama.
1: Wannan ya tambaya ya ce assalamu alaikum mene ne hukuncin wanda yake da matsalar taɓin hankali idan ya aikata laifi.
0: To wanda ya tsaga ya yake mai taɓin hankali a marhumar alƙalam a ɗauke masa alƙalami na rubuta masa alaƙi ko in yi wani abu yake rubuta masa lada shi babu taklifi a kansa babu maganar lada ko zunubi a tare da shi ba idan ya zanto wani abu ne da ya shafi jinaya ta dukiya misali mahaukaci ne ya lalata masu kayansu to in yana da dukiya to sai a ɗauki daga cikin dukiyar a biya wanda ya yi wa laifin in yana da dukiya in yana da dukiya kuma sai gwamnati ko mai taimali sai ta sallama wanda abin ya shafa in kisa ne sai biya dokiyar da ta mai kisa ne ya yi kisa ba dokar shi matsayin kisan ganganci tunda ba ya da hankali sau da ka gaba magana a ce an sa masa diya a cikin dokiyar sa tunda damar ita ce kisan kuskure a haƙina ita take dokan nauyin biyan kuskuren da aka yi amma idan barna ya yi ma wani mutum kamar yaro ƙarami ya yi wani barna da mahaukaci da yaro ƙarami duk a nan kuci su da yin yanzu ya samu kayan su ya lalata masa ya farfasa masa wani abu nashi to yana da dukiya sai ya ɗauka a cikin dukiyar sa sai ya biya in babu to sai hukuma tunda duka talakawansa ne sai hukuma ta kira wannan mutum sai ta ce to ga abin nan yaro ne ya yi to kai kuma ga adama maka da abin da ka rasa.
1: Tuma wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum idan an saki mace amma ba a ba ta labari ba sai daga baya yaushe za ta fara idda.
0: To ita mace tana fara idda daga lokacin da aka ce an saki ta daga zarar mijinta ya saki ta to daga zarar mai lissafin idda ta yake farawa ta sani ko ba ta sani ba ta rayuwa ya saki ta idan tafiyarsa ta kuma ta zata cewa baya gani tunda baya gani ba san me yake ciki ba sai bayan wata uku ko wata huɗu ko biyar sai ya dawo yana dawowa ya same ta ciki an yi kawai da zai yi tafiyar da na sake ki shi ke nan ga na safa ta yi jiri uku shi ke nan ta fita daga yi da mata sani ba amma ta fita daga yin tattata ta gama yin tattata saboda haka yanzu wata uku ko wata hudu da sakinta ta yi jini uku bayan sakinta aka gaya mata ita to shi kenan ta fita daga yadda ba ce daga ranar za ta fara lissafi ba na sakin daga wajensa ne kuma ya riga ya yi shi sai saki yana tabbata saboda wanda aka saki ya sani ko bai sani ba ya riga ya saku to kuma daga ranar an saki mace to kuma daga lokacin ne yake fara lissafin kwanakin iddata don haka in ya sake ta daga baya ko ta ji labari bayan ta yi jini daya ya sake ta to shi ne zai yi za ta kara shi ke nan ta fita daga yadda.
1: Tumano wannan macen baya ce assalamu alaikum idan an ranci buhun barkono farashinsa sai ya faɗi kafin a biya yaya za a yi?
0: Ko ya faɗi ko ya karu buhun barkono aka ranta buhun barkono za a bayar. Mun ya karɓi rancen buhun barkono ma'ana ya karɓi buhun barkono ko shi ne abin da ake nufi aka ba shi buhun barkono amma ba shi akan zai mayar da buhun barkono ko kuma zai mana kuɗi ne. To in ya karɓa akan zai mayar da buhun barkono shi ma to buhun barkono zai bayar. Ba za a ce canza yanzu buhun barkono bai da daraja ba shi kenan sai ka ƙara ya zama biyu ko ya zama uku. A'a buhun barkono ba za ka karɓi ba ka karɓi ƙari akan wannan ba. So idan ciniki suka yi misali ya karɓi kuɗi akan cewa zai yi noma zai nuna buhun barkono zai ba shi buhun biyu in ya gama noma shi ne na kuɗinsa. To lokacin da ya karɓi kuɗin buhun barkono ya daraja amma lokacin da ya zama noma buhun barkono ya darajarsa ta faɗi to yadda zai suka yi a farko ɗin nan cewa zai ba shi buhun barkono buhun biyu buhun biyu zai karɓa ba zai ce yanzu tunda darajar kuɗin ta faɗi ba darajar barkono ta faɗi ne yanzu ka ba ni buhun biyu kamar ka ba ni buhu ɗaya ne haka sai ka ƙara min ya zama buhu huɗu to ba zai faɗi haka ba abinda suka yi shi zai ba shi haka na inda zai tashi a lokacin da ya karɓi dubu hamsin misali yana buhun barkono bai wuce dubu ashirin da biyar ba misali sai ce zai ba shi buhun barkono biyu to yanzu da aka zo zai ba shi buhun barkono biyu buhun barkono ya kai dubu hamsin a kudin sa da ce dubu ashirin da biyar yanzu ya kai dubu hamsin to wani zai ce ya rage shi ne ba dubu ya ce ai yanzu yana da tsada saboda haka ɗaya zan baka a'a ne kuka yi ɗaya ka ba shi to saboda haka ba a la'akari da ya hau farashin sa ko ya yi ƙasa abinda suka yi sharaɗi a kansa za a abin nan.
1: To malam wannan tambaya ta ce shin yaro da ya kashe mahaifinsa zai gaje shi?
0: A'a da ya kashe mahaifinsa kisan ganganci ko mai kama da na ganganci to ba zai gaje shi ba don yana cewa la'ayya nisul qatil wanda ya kisa baya gado yana daga cikin abubuwan da suke hana kisa a suke hana gado shi ne kisa da haka cikin magada wanda dalilin shi ne ya kisa to shi ba gado a baya da gado wanda ya kashe baya da gado wanda ya kashe wasu malamai sun iskar hadda kisan kuskure amma dai mafi yawancin malamai sun ce kisan ganganci kin ne kama da ganganci wannan shi ne ba a gado amma in kisan kuskure ne wannan ba zai shiga wasu malamai kuma sun ce a yanzu ba alƙatir ya ce alƙatir anan bai ce wannan ya na ganganci ba har na kuskure da hukuncin su daya a wurin wasu malamai.
1: To wannan tambaya take cewa menene matsayin auren da wakili ya karɓa ba tare da izinin ango ba?
0: To ta yaga ya wakili ya zama wakili ba shi izini ba shi wakili shi ne wanda mai abu ya wakilta shi ya ce ka je ka karɓo min kamar na aure ya ce je ka karɓo min aure ka ga shi ango shi ne ce wani wakili ne kai to na mai ce kai wakili ne ta aka zama wakili har a ce wakili ya karɓa ka ga wani cin gaban da ya karɓa ba wakili ba tana yi wakili ne ba na shi wakilta shi da ya wakilta shi kan mai wakilta shi zai karɓi masa aure so yadda aka yi sifar tambayar ba haka ya kamata ta kasance ba tambayar zai ya ce ina so yake ce in yi hukuncin da wani ya karɓo da wani ango aure ba tare da ya wakilta shi ba wakili ba ne ce wakili an wakilta shi wanda duk ba a wakilta shi ba zai karba abin da ba a sashi ba ba zai yi awa shi wanda ba shi wanda shi ne mai abu mai kuma wakilta shi ba zai misa shi ya karba masa ba irin abin da wasu suke in aka zo ɗaurin aure wakilin ango bai zo ba to sai a nemi abokinsa a ce zo ka karba masa bayan kuma shi ba wani ya wakilta ba ya wakilta wani ne ba ƙanin sanin ko yayansa ko mafansa ya zo karɓan masa ba a gan shi ba sai aka jijjira aka jira aka jira kawai sai aka yi sai a ce abokinsa ya zo karɓan masa ko wani ɗan uwansa ko wani ɗan uwansa ba a san me ya yi bayan jajin kan ba ta yi mafansa ba tana yi wa wani abu ya taso shi ya ga jin yi magana a wannan to kafin labari ya zo kuma an je an ce wani karɓa ka ne karɓan wannan ba abin nan ba saboda haka in an samu irin wannan sai a kira wa angon a ce to ga abin ɗinka bai zo ba an tabbatar cewa da angon ake magana ce to amma wani yana nan ka wakilta shi ka ya wakilta shi kira sai karɓan masa amma ba haka kawai

0: için kullanmak ihtimali tuğunu angon ya yedda ya zantar fikir ya karba ce da karba auren nan da kace wane karban maka ya ce in karban maka amma ya karba ya ce shikenan ni ma na amince shikenan ya yayi amma haka kawai ba wakil sai shi mai ce ya karba aure ba zai yi ba
1: to wannan wancan ba yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin sujadar tilawa a cikin sallar farilla
0: sahabi ne ba wajibi ba ne mun kaida mu samu kai mun ka samu dama muka bari shi yasa sai na Umar lokaci zai karanta sujjada kuma yake saboda mutane su fahimci cewa yin sujjada ba wai dole ba ne ka ɗauka cewa idan aka karanta ayar dole wajibi sai yin sujjada sai kiyin sujjada da mutane su fahimci yin sujjada ba dole ba ce
1: to wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta mutum ya ɗora kuka saboda karatun alƙur'ani ya danganta shi da mura don gudun riya.
0: Wanda mata kwan da suka yi taimu ne yanzu abuwa ayyuba sikhtiya ne ta biyu ne ya kasance idan yana karatu ya ga wani ya zo haka ya ga al'amura yana kuka sai dinga kaki yana cika mura-mura guda ta dami ne guda ta dami ne saboda kada ya yi wani abu na riya kada a je a ce an gaishe yana kuka yana waye so suna gujewa abin da zai bata musu aiki duk da cewa bai yi haɗin hakan ba amma tsoron riyar ta riga ta shige su sun haka ba sa son wani abin da zai bayyana wani abu na aikinsu so irin wannan riyar da yawa akwai shi da yawa a cikin magabata sun kasance suna yin wannan ɗayan sai na karatun ƙur'ani da ya ga wani ya shigo sai sauri ya yi ƙur'anin kana ma aje a ce an gan shi yana ta tunawa yana ta tunawa wannan abin kuma ya sashi ya ji daɗi ne kuma ya zanto da sanadiyar da zai rushe masa aiki sabanin wayar zai yadda abin ya koma mutum shi yake tallata aikinsa wani ba zai fara aikin ba sai an sake mara ana ɗaukarsa wani yana iya na ga nuna mutane gashi ina sallah gashi ina karatu alƙur'ani gashi na tafi mura yanzu ina tawafi yanzu na gama yanzu na sha zamzam yanzu na yi kaza rasa wa yake wa addinin Allah yake wa ko mutane yake wa ana cewa to an yi Allah bi dini ko in Allah kake yi wato Allah ba sai ka sani da shi ba Allah ya san me kake ciki ya san zuciyar ka da me zata sudur gudun mutane kake yi na addini ba kenan ya san ba Allah kake yi wa kana ne mun lada wajen sa ba saboda yanzu babu abin da yake bata mutane yake irin wayoyin nan da muke rike da su yanzu kusan sun karbe wa shedan aikinsa da ya lalata mutane aikinsu da yanzu yana cikin manufofin shi da ya rusa mutane ayyukansu to yanzu ya wani sun kare masa aikinsa su suke masa wannan aikin mutum da kansa zai rika rusa aikinsa yana sani ba zai yi wani aikin alheri ba sai ya gasa kyamara don ya nuna mutane ga shi zai yi zai ba da sadaka ba zai iya bayar ba irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta la ta'lamu shimaluhu wa anfaqat yaminuhu har hannunsa da hagu ba zai san ma abin da na da bai bayar ba a shi ba zai iya wannan ba sai ya ɗauko masu kyamara ko ya tafi da kyamara sa sai an haska an kawo wanda za a bawa an dalla masa kyamara a fuska an nuna shi a duniya a yi gashi ana bashi sadaka ko ana bashi tallafi ko wani abu to kaga wannan ba ma kawai rushe aiki ba baya ga rushe aiki kuma akwai rusawa mutane da darajarsu eh da mutuncinsu ka tallata shi a duniya cewa ba buƙaci ne cikin wahala yake cikin talauci yake kai kake taimakonsa saboda haka ka karya masa zuciya shi yasa Allah da ya tashi magana da sadaka ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ce kuka bayyana sadaka ba danga in kuka koyi kuka wa talakawa to wannan ya fi muku alkhairi malamai suka ce kaga in tubdu sadaka duk ka bayyana sadaka an yi maganar bayyana amma ba ka talaka ba amma da aka zo maganar ba wa talakan sai aka ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara in kuka koyi kuka ba talaka wato in talaka ya zo ba ka bashi abin da toka ka bashi a cikin mutunci ya fi in sadaka ce wacce take ta al'umma sai ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko wani abu da al'umma za su amfani da shi ba wani mutum ɗaya zai ba ba kuma yake so ya nuna wa iran sa masu hali su masu kokoye shi wani bai shi na ya zo ya bayyana a yin taruwa an buɗe masallaci da sauransu wani ba komai ka gaba wani talaka a nan da ba a gizga shi a wulakanta shi tunda wani abu ne na kowa da kowa a gina asibiti a zo a taru don a nuna wa mutane cewa to haka ya kamata duk masu kuɗi su taimaka mutane a nan akwai taimako akwai abin nan amma wani haka ba talaka buhun shinkafa ko kwanon masara sai ka haska shi ka dalla shi ka ɗora masa kyamara ka ma ba shi sai ka ce ya fito ya yi godiya a gaban mutane cewa ka ba shi kaza to ka nuna akwai wulaƙanci ba kawai kamar kana rushe aikinka ba ne.
1: To malam wannan tambaya kuma take cewa menene matsayin azumin nisfu sha'ban?
0: Akwai hadisi cikin sunan hadisin Allah ibn Abdurrahman na nabihi al-abi Hurairah radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasafa ramadan fala tasumu idan tasafa sha'ban fala tasumu idan sha'ban idan ba tsaka to ka yi azumi. To wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun nuna wurina shi su ce hadisi ne munkar yana daga cikin manakir na al'ala ibn Abdurrahman. Al'ala ibn Abdurrahman imam muslim ya fitar da wasu daga cikin hadisin sa amma ba duka ba saboda ko waɗanda ake ganin cewa ya yi kuskure a cikinsu to wannan yana daga cikin hadisin da suke lissafawa kuma suna cewa ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Aisha da wurinta na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafi yawan kwanakin ramadan na ce mafi yawa a fi kwanakin sha'ban muka ce mafi yawa kan ya wuce rabi ma ya wuce rabi ana cewa a mata mafi yawan sa illa qalilan sai dan kadan shi ne ba azumta shi ko na ce an raba tsakan ai ka azumta saboda ka ga shi sha'ban wata ne da aka kusan yawaita azumi a cikin sa illa iyaka dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin azumin wata cif-cif na sunan ramadan ba cif-cif wata yana azumi sai ramadan to kawai abinda ba a so shi ne kai watan cif-cif amma dan ka wuce rabi wannan mafi su hadisi ne munkar da yawa daga cikin malamai akwai wanda suka hassana shi amma dai mafi yawa daga cikin magabata suna Imamu Ahmad da waɗansu suna raunar hadisin da hadisi ne munkar.
1: To wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin matar da ta bar gidan mijinta ta nemi ya sake ta?
0: To ba a san sake shi wani abu ne da an halatta shi ne saboda lalura wani abu ne da ake son aiwatar da shi ba saboda shi musulunci gina iyali yake ba rusa su ba an yi aure an hayayyafa watakila an kawwada usura wato iyali kawai a zo a yi saki ana yin saki to an rage ma wannan gini ƙarfinsa da aka ce gida uba daban ba sa tare to wani gidan an yi masa illa an ɗan rage masa ƙarfinsa yaran ba za su ji daɗin tasowa a irin wannan wurin ba to saka shi musulunci ba ya ƙarfafa ki saki shi za a ga an tsananta a kan mace ta nemi saki ko ta nemi wa kanta ta ce a sake ta ba gaira ba dalili da me yake cewa an muhtaliyati hunna almunafiqat matan da suke neman kuɗi sai su zo a zo a biya su biya kuɗin da aka kashe wajen aurensu a sake su annabi ce munafukai ne ba dan komai saboda ba a san irin wannan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi matar da za ta ne za a sake yar uwarta dan kawai ta barin mata da girkinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma wannan Allah ba zai yi fushi da ita ba so ba a san saki mace ta nema a karan kanta ko ta nema a yi wa wata yar uwarta saki so ana yin saki ne idan akwai larura da za su yi saki aure yaƙi zaɓaɓe abinda yaƙi an kasa samun zaman lafiya na cikin kikaka kullum cikin sulhu ake kullum cikin zama ake kullum cikin to shi ne a nan sai ya zanto sakin shi ne samun waraka su ma'auratan su huta su ma dangin ma'auratan su huta da zirga-zirgar sulhu a tsakaninsu shi ne ala cewa ya tafarra kayu ne lahu kullum ne sati kafin ubangi ne faɗi in ya tafarra ɗa sai ne faɗi hanyoyin matakai daban-daban na sulhu والصلح خير وأن تسلم مؤمنا والصلح خير التي الصلح شيني الخيري من بأس يأتي الزمن أوليني وإن جيت سبحانه وتعالى يفضل وإنن وإنن مدرد شواء وإن تحسنوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا ko kai so ko kin ta ta ko kadi ko yake ayo kar Allah zaman take wa sallallahu alaihi wasallam yana sanin da abin da kuke aikatawa to sai da abubuwa da suka abin nan sanan Allah ya kawo cewa in ya tafarka mun da kullum misati in abiyai ya kici ya kici ne wa ya ci tana da ci to in suka rabu da juna to Allah zai wadatar da kowa daga yarwarsa wato kowa sai ya bar shi wanda ya dace da shi a zaman aure so haka ba daidai bane ba haka kawai ba wani karfan dalili haka kawai ta nemi ta ce a sake ta sai dai idan wani abu ne mai karfi wanda kuma an yi kokarin gyara ya gyaruwa to a nan ne kuma ake cewa to sakin sai ya zama shine karshen maganin da za a matakin da za a ɗauka.
1: Malamin wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin za a iya fidda wato za a iya jinkirta fitar da zakka har lokacin da aka saba?
0: Kawai da aka saba lokacin da aka saba shi ne lokacin da shekara ta zagawa shi ne lokacin da aka saba. Ita zakka haƙƙi ne na waɗanda aka ce a bawa, wato da zarar lokacin fitar da ta yi to dukiyar ba ta kama ce kai mai dukiyar ta waɗancan ce. Abin da ya dace shi ne kai saurin ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa, kanka riƙe masa haƙƙi lokacin da yake cikin buƙata. Allah cewa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa ƙarshen aya, ya ce sadaka wato zakka ba ta wasu mace ta fuqara'u ce mabuƙata talakawa wal masakin da mabuƙata. Saboda haka haƙƙinsu ne wannan lamun istihqaq ne, ma'ana su suke da haƙƙin a ba su wannan sadaka. To kaga mutumin da yake da haƙƙi a hannunka kuma yana cikin buƙata ka riƙe, ya ce sai ya san da ka saba, ai kaga ba ka kyauta masa ba, shi yana can yana tafa ma yana buƙatar a sako masa haƙƙin sai ya samu ya ɗan murmure, kai kuma ka riƙe ka ce sai san da ka saba. Shi yasa ita zakka ya halatta a gaggauto da ita, ma'ana idan kana fitar da zakka a Shawwal wato watan goma a kalandar Musulunci sai ka jawo ta ka dawo da ita watan tara Ramadan sai ka bayar kanka taimaki talaka. Maimakon ya zauna Ramadan ba a bashi komai ba saboda lokacin bashin bai zo ba sai Shawwal, sai aka jawo masa ita baya sai aka bashi kamar albashi ne da baka sai ka yi kwana 30 sai a ce 25 an ga kana da bukata ga albashin ka 25 an ga ɗan jiraɗi musamman ma a daidai lokacin da kake cikin bukata a ce ga shi an gaggauto maka da shi. To wannan ya halatta da sanar salama ya yarje wa Abbas cewa annabi ya karɓi zakkar Abbas ta shekara biyu ma ya karɓa ta shekara biyu kuma shekara na ta zo. To saboda haka amma jinkirtawa shi kuma wanda shiga haƙƙin shi ne abin ne. Saboda haka ba daidai ba ne in kana so sai ka ja

0: yawanci wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi a tsayin da shi ta kullu alladhi tasalu bihi wal arham wa la saytu in tawallaytum fil ardi an tusiru fil ardi wa taqtu arhamakum haka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da sada zumunci kuma ya yi hadi game da yanke zumunci sun haka wannan haƙƙi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba haƙƙi ne da uba ba ya ce ya hana bayan Allah ya ce a sadar yasiru da ma'amar Allah bai yi musa Allah ya umarni a sada zumunci shi kuma ya ce ba za a sayar ba to ba a masa da'a a kan abin da yake saban Allah ne yana cewa la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al-khaliq ba a yi maliki da'a wajen saba ma halicci a wata ruwa yana cewa innama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi ba abin da shari'a ba ta yarda da shi ba saboda haka uba in ya umarci ƴaƴansa ko uwa ta umarci ƴaƴanta da abin da ya saba wa shari'a ya saba wa abin da Allah yake umarni da shi da manzonsa to a nan umarnin Allah da manzonsa su ne a gaba babu maganar a yi musu biyayya a nan babu maganar a yi musu biyayya a nan saboda biyayyar su a nan ma'anarsa shi ne saba wa Allah to Allah da manzonsa suna gaba da su da'ar Allah da ta manzonsa tana gaba da da'ar iyaye so kokari za a yi a nuna musu cewa wannan umarnin da suka bayar wani matakin da suka ɗauka ya samu shari'a amma ba a yi musu da'a ba a kan wannan
1: malami wannan mutum ba yake cewa assalamu alaikum idan mace ta sake aure bayan saki amma ba ta gama idda ba menene matsayin auren
0: babu aure in mata da take cikin idda ta yi aure babu aure da gangan ta yi wannan auren to za a hukunta ta akan wannan tana sani ba wai jahilci ba tana sani to za a yi mata hukunci akan wannan auren da ta yi kuma wanda ta aura din yana sani shi kenan da shi ne da aure tsakanin su har abada babu aure tsakanin su har abada saboda haka yi wacce da ba ta gama idda ba idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matar mijinta na farko idan saki ɗaya ne ko biyu tana nan a matarsa don haka kamar tana da aure ne ta je ta yi wani aure idan saki na uku ne haƙƙinsa bai gama sauka da kanta ba da haƙƙin Allah shi ne sauki wannan iddar gaba ɗaya duk da ba shi da haƙƙin ce ne ya riga ya sami to amma yana da haƙƙin ta yi masa wannan iddar na wata uku saboda haka in mace yi mata ne ta yi aure to ta yi aure a kan gabanin idda wannan auren ɓatacce ne
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatuwar rahama wanda malam ke amsa sakonnin tambayoyin da kuka aiko ta hanyar da ake aiko da sakonnin kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar rubutaccen sako wato sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya 0700 3640455 ko kuma ta kan matoshin iman da fatawar rahama a yahoo.com da shafin fatawar rahama da ke kan shafin munasa da zumunta na facebook a madadin shehu malamin namu farfesa sheikh muhammad sani umar rijiyar lemon oom babban malami a tsanjiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin ni mubarak hamza adam na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

lokaci yayi da zamu kira ga al'ummar mu ne yankan kaba ku da garina abba arziki ne alheri ne rahama ne mutuntaka ce daraja ce a jahar Kano muna jin kunni ga wayancan mutanen billahi allazi la ilaha illa huwa zasu dinga taba mana muhibba da daraja irin ta gwamna abba muna zuba musu ido muna rabuwa da su kana a matsayin kuma shi kananan hukumomi aka dinga sa hannu ana dantsan naira miliyan 10 cikin asusun kananan hukumomi Kano 44 kuma har zuwa yanzu mai girma gwamna ya rufa maka asiri bai fadi yadda aka yi aka dinga daukar kudin nan ba mun yi bincike mun gane daga ina kudin ya fita kuma ina kudin ya shiga

0: kujiyar da cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Sunana Abbas Salih Soran ɗinki da ke riƙe da akalar shirin halin yanzu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayyana cewa duk wani zaɓen fidda gwani da jam'iyyu suka gudanar da shi bayan cikar wancan wa'adi da ta sanya na ranar 30 ga watan Mayun da ya gabata ba za ta karɓe shi ba, domin kuwa ba shi da halacci a wajenta, sai dai har idan kotun ɗaukaka ƙara ce ta soke. Hukuncin da babbar kotun tarayya ta yanke kan wannan lamari, wannan warwara da hukumar ke yi ta biyo bayan takaddamar da ta ɓarke kan wani hukunci da babbar kotun tarayya ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Umar ya yanke a baya-bayan nan. Da alƙalin kotun ya yi hukuncin soke wasu sassan jadawalin da hukumar zaɓen ta fitar, matakin da kwamishinan yaɗa labarai na hukumar Muhammad Haruna ke cewa ya ci karo da hukuncin da makamanciyar kotun ta yanke tun da fari ƙarƙashin mai shari'a James Omotoshu, wanda ya tabbatarwa da hukumar ikon da take da shi na tsarawa gami da gyaran jadawalin zaɓen. Amma fa ƙarƙashin iyakokin da ke ƙarƙashin dokar zaɓen ta gindaya mata. A don haka kwamishina Muhammad Haruna ya ji hankalin jam'iyyu da su ci gaba da bin tanade-tanaden da dokar zaɓe ta shekarar 2026 ta gindaya, har zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta kammala sauraron wannan dambarwa. Dambarwar da ake ci gaba da yi kan waɗanda za su fafata a wannan zaɓe da ke tafe, inda koda a baya-bayan nan mabiya jam'iyyar APC ke ci gaba da sukar sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kan muradinsa na neman Peter Obi da yake yi wa mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa ya samu kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC. Abinda ya fusata Malam Nura Hassan Ungugu da ya shigo yana cewa bai ga abinda shugaban ƙasa mai ci a yanzu Bola Ahmed Tinubu ya kawo wa al'ummar wannan ƙasa ba fiye da abinda suke sukar Peter Obi da shi.
1: Tun da Allah ya girgi Najeriya ba taɓa samun wanda ya kasa ɗora ƙasar a inda yake da buƙata kamar Ahmed Bola Tinubu, kuma sai yanzu ake suka Peter Obi ɗan Biafra ne. Wallahi al'azim ko wace kuna Peter Obi ba Biafra ba, wallahi za ka zaɓi Peter Obi da ka zaɓi Ahmed Bola Tinubu. Me ya tsira na ma ana magana musulmi na ƙarya, wannan juna ba kuma tukiya ne. Amma ina mamakin ƴan siyasar mu musamman da jihar Kano wanda ba wadatar zuciya irin baƙaƙen maganganu da ba na kan Abba Kabiri su ba, ba irin kalmar da ba ku faɗa ba akan magoya bayan Abba Kabiri su. Amma yanzu saboda kawai Abba kun zo kun jinjina da shi, ku ne masoya, kuna kare shi kariya ta ƙarya, ko kunya ba ku ji ƴaƴanku, sirikanku, matanku, maƙotanku, danginku, kowa iya kuma tun da ba san Peter Obi ɗan Biafra ba sai da ƴaƴanku su. Asira ta fito da gida da mutanen da kun ko sace maka yawa ji yawa wando ya fi bari su yaƙe shi. Kai dan Adam abin tsoro ne malam, ki siya ga siya ce ku ji sakamakon mutumin da kike tukawa ya do an takarar baje mu ce su a Kaduna ba ce ɗan Biafra bane ba sokar ba, sai yau da ƴaƴanku ku sa a Kano kuma da Kano ake sukar, kuma galibi wanda suke shiga wanda kun ko sai musu rigar musu wando suke arziki da shi. Kace da irin wannan siyasa Allah kanka ba mu dama da halayya irin to wannan mutanen, tun mutumin da yake mutum Allah kawai mai iko ku saka ba ji fuku gudu ga haka mai girma gwamnati Abba ka ya tsara, tun mutumin da yake iga da farko yanzu zai ci iya saka ƙarya yake wallahi ba musu yi bane. Mun kada mun ga makar mun tun kafin a samu faksha tsakanin kai da kanku su duk wayennan suke kewaye da kai billahi alazim mai girma gwamnati kaso 100 kaso 90 ko kaso 85 ba sa kaulaka kawai suna bin gwamnati ne sai amfani da gwamnati ga su zo su ba kowace wace kai tankade da iriya ba ma sai ka ji ga a license ba akwai bushiyoyin ka wallahi a ga ma kai mu doni ko mushirin in ya fara akan ka wallahi ba shi ka kure shi ba sai ka dore shi kai ya tura mai girma gobra
0: kalaman na malam Hura Hassan Ungwaggo sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum Ibrahim Global Gwalmaja ke cewa ai jam'iyyar APC dai rigar gado ce a wannan ƙasa tsakanin waɗanda suke sanya ta tarwaye da rana tsaka da kuma waɗanda ke yin sinke da ita da daddare
2: jam'iyyar APC ta zama rigar gado a Najeriya akwai masu saka ta da rana akwai masu saka ta da daddare irin su ogan baya mataimakin ɗan takara a oke gudu a jiji sauran bayani sai an kammala zaɓe mai girma gwamna APC Rusa tana cewa kamar da saboda jihar Kano ita ce ta zama ta ɗaya da maki 95 wajen gudanar da zaɓen ɗan takara a cikin kwanciyar hankali da lumana a faɗin Najeriya baki ɗaya mai girma gwamna APC Rusa ta ji wani mutum yana ce maka wai yaro to kada ka damuwa wannan mun maganganun nashi duk ba kuma ba ne hasada ce kawai saboda kai ka samu promotion a siyasa shi kuma ya samu promotion alhaji wanda Allah ya tattara wa ƴan siyasar jihar Kano kaf a gidan shi sai abin da yake kuma haka za a yi ko kana so ko baka so a ce yau ya faɗo kasa sai dai ya tara wasu yara a falo yana ta furta wasu kalamin tunzurawa a gaban su 2027 alhaji ba ma wata tantama APC za ta cinye zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya gwamna abba za ka ci zaɓe sanatocin guda uku za ku ci zaɓe ɗan majalisun ma tarayya da Nija kowa zai cinye zaɓen shi da yardar Allah sardaunan mu na ƴan midiya ya riga ya ga magana Alhaji Aminu Gurbi mai bulu ya ce ai ba wanda zai yi lanya da kare yana ganin raguwa a ɗaure sauran bayanin sai an kammala zaɓe alhaji
0: wanda Ibrahim Global Gwalmaja ke cewa su ne da nasara a wannan zaɓe da ke tafe shi ma Abul Bashir Adamu Gaya dorawa yadda cewa gwamna Abba Kabir Yusuf dai ba shi da labiyu a dan haka ya ce daga yanzu sun dauki gabarar sanya masa rigar silke ga duk waɗanda ke jin za su soke shi
3: lokaci yayi da zamu kira ga al'ummar mu me yankan kaba ku da garana abba arziki ne alheri ne rahama ne mutuntaka ce daraja ce a jihar Kano lallai lallai muna jin kunni ga wayancan mutanen billahi la ilaha illa wa zasu dinga tafa mana muhibba da daraja irin ta gwamna abba muna zuba musu ido muna rabuwa da su ma yayi mana aikace aikace ya taba harkar asibiti ya taba harkar titina ya taba harkar makarantu ya taba gina dan adam yayi duk abin da ya kamata yayi za mu ƙara bashi dama ya maimaita ya kuma maimaitawa ya kuma maimaitawa
4: sai suka ce ga harkar ruwan sha ma ta gagare ku har yanzu
3: to ai harkar ruwan sha shi ma ga datta yi ai ta gagare an bayan ai ma yayi kokari ko yana kokari daga sanda abba ya karba kawo yanzu al'umma nawa ne suka ƙara a jihar Kano kuma shi ma harkar ruwan zai musu duk abin da ya kamata ruwan yazo yanzu mu dauki harkar mu ta gaya da gudul ya sa an je ana kawo manyan injina masu aiki da sola wanda za a kafa su wudin su ba warawa ruwa su ba gayen ruwa su ba dawakin kudu ai mai loma ma dai ya gode a jikin ba
4: suka ce ai falle ɗaya na
3: ai da mu da su ma ga mai falle ɗaya ai gashi nan su san haulayin falle ɗaya kai jiddan Allah mutumin jihar Kano da ƴaƴanka da jikokinka da wasu ƴan uwanka bawan Allah nan ya dauki kudin nan ya biya tsofaffin kansuloli kirikiri kana neman gona ka zo ka ce wai kai takaici da aka biya mutanen ka ƴan uwanka al'ummarka mun yi tawassuli da wannan abba sai ya maimaita mai girma gwamna da dukkan wasu gurori na APC muna kira lalle lalle waye maganin wayo Allah ka dauki tutar Allah maimaita a danka masa
0: duk da wannan jan dingarda Honorable Bashir Adamu ga yake yi na nuna wa ƴan hamayya da gwamnatin ta siyasa siyasance bata ana matashi Sani Idris dan kunkurin shugowa yana shaida cewa suna nan akan bakan su cewa falle ɗaya ce ga gwamnatin tasu
5: ko yanzu aka zuba ta tabbata da jagora injiniya Rayu Zanko so da ƴan gwamnati da jagoran gwamnati shi ya ba su aiki ya taimake su Alhaji Hirago da in ba hasada ba da bakin ciki kai ba abin da ka iya to yanzu ga wannan musabat ne mun an sa sana'a sa har kai ga mana sana'a ka ni sana'ata ina sai dutse ina sai harkar madara duk ni ga sana'ata kai kuma ba sai sana'a kuma ya sana'a cin zarafi haka ba kallo kai ringa cin mutunci sanu wakili kana magana da wani to da kika ba duk wani ya bar kada mu ƙara jinka kai ta tabbata da ya dan oga ya shi zaban sa ya gama ta tabbata kuma da amiyar islamu ya shiga wannan jama'a ta tabbata mai girma ta wannan tsabar jama'a ta tabbata Allahin dan mulki ya tsabar jama'a don ba da kowa mutanen da ake kallon rayuwar su ake kallon mutunci su ma ake kallon gwamnatin da take mai fallada gwamnati mai jajiran yago to ai ba dan tunan wannan mai tabbata mai girma gwamna ta tuni ma mun gwamna har ki dakar ko sai fiye da haka to dan haka ko gobe aka zo aka sanar da iko Allah karbe gowa an kare kai ina kira ga commissioner Abdul Jabbar Zarko kada ka rage ta na goda domin ai na san da a ce mun sama ta nugu baka same da sana'a ba da ba za ka yi mu'amala da su bakin cikin su baka yi mu'amala da su wanda suke mun sama mun shari cike ba kage to ka ci gaba da hulɗa da tunu tunu wuri ne kare muku mutuncin magotin obi ne ci zaba da iko Allah mu mun yi imani ta alintin da OPC ta wa ɗan arewa wallahi Biafra ka ce mana kowa ba ɗan arewa aka cutar a Biafra dai gwamnati suka yi ada gwamnati suka yi abada wai talakawan arewaci ba Allah ya ji kan murgayi a doba yaro ai a mota aka riga wani kawo ɗan uwan mu mutane mazauna Niger da haka idan mun yaji jiki ya tsira wallahi Allah da tsoro ga mai girma to ku ka to ku hada da ƴan uwanka injiniyar Rayi Musa Musa ina mai tabbata ma kar ka yadda ka bira to wai mai ƴan garayen mu ta siyasa ku hadu da mai girma Obi da mai girma jagora ɗan Rayi Musa Musa su zo kuma a sabo maka ɗan mai rasu na gari iri-iren Sir Abdulhalim Amaki su sani a da mawakili su mai girma da tunasun su gara
0: amma fa sani Idris dan kunkuna wannan kalubale sai gashi kuma SA Aminu Gurgu mai fulo ya shigo da hanzari kan irin waɗancan masu kallon gwamnatin tasu yana mai fayyace irin rawar ganin da yace gwamnati na takawa ta fuskar ayyukan raya ƙasa da yake yi wa al'ummar jihar Kano
2: girma Balaraban Gwamna da mataimakin Balaraban Gwamna tare da ƴan majalisar sa amintattu wanda al'ummar jihar Kano suka zabe su waje yana bagaggirje cewa kaso 90 a cikin 100 ya cika alƙawarin kan da al'ummar jihar Kano ni a gani na da alƙawarin da kai da wanda ba kai ba kaso 99 ka cika a cikin 100 yau mai girma gwamnan jihar Kano dubi dukkan wajen shakata a jihar Kano ya mai da shi kama a Dubai kowa a cikin alƙawari yau dauki titin jinjirar gwamnatocin baya tare da Lagos suke bawa mai girma gwamna ya dandaka titi ya bada kwangila ta kirki ya mai da shi titi kamar America yau dauki titin kuna ungugo zuwa ungugo ka haskaka al'ummar wannan suke maka addu'a suka ce yadda ka haskaka kasu Allah ya haskaka kabarinka kuma baya cikin wannan alƙawari ko allura kayar na tabbatar maka zaka ganta laban da su ga wuta irin wannan saboda shekara 60 mai girma shugaban kasa ya turo da biliyan 6 dan rage dalili akan tsohon harkar ruwa mai girma gwamna ya ce mutanen nan ku sha kuɗin ku dab ake a sakan muku wannan kuɗi mutum 57,000 a killace mun wannan kuɗi 2027 ka jefa mai girma shugaban ƙasa Aswaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu kuɗi da Allah mai girma shugaban ƙasa duk wani mutum a APC ya ci zaben sa annin nake kiran Abdulhadi Awilu ka gaggawa ka dawo gidanka na mutunci na sitira can sun mai da kai bawa ko kuma ATM kullun jara ake gwamnan nan a lokacin gamman din kai ke Dattawa Ibrahim Sheikh kalo amintaccen ka ne kuma ya samu takarar sanata ka zo ka ci gaba da organization domin 2027 yana da mutunci da daraja a jihar Kano
0: SA Aminu Gurgu mai fulo kenan daga jam'iyyar APC APC da comrade Okasha Darmalawa ke shigowa da bangajiya ga waɗanda suka yi da fifin marabtar sanata Barau Ai Jibril mataimakin shugaban majalisar dattawan wannan ƙasa yayin kaddamar da shirin baiwa ɗaliban yankin Kano ta arewa tallafin karatu a jami'ar Bayero
6: muna yi wa ilahirin al'ummar jihar Kano musamman al'ummar Kano ta arewa waɗanda suka zo jami'ar Bayero University domin kaddamar da scholarship ne mai girma sanata Barau na ɗalibai da ya ɗiba waɗanda za su je jami'ar dutsen ma tun daga level 1 har zuwa level 4-5 su kammala aka biya musu shi yasa kullum nake gaya wa al'umma irin su sanata Barau sai dai addu'a tsakaninsu da al'ummar yankinsu da jihar Kano da arewacin Najeriya kamar jiha irin ta Kano sama da shekara 50 jami'ar gwamnatin tarayya ɗaya ce amma silarsa ya kawo jami'a guda biyu sun zama jami'o'i guda uku ina irin ƙasashen da suka ci gaba ne a duniya wallahi babu mai neman kujerar sanata Barau hakan ya tabbatar cewa ma dubin jar hula yayi wakawaka yayi muzuzu ya rasa wanda zai ɗauka takarar gwamnatin jihar Kano sai mutumin da a ƙaramar hukumar gwarzo akwatin sama baya iya cinta izo Kano ta arewa aka yi ƙiƙon ƙaƙon aka kasa gaba aka kasa baya ɗauko ta isai fa'ida saboda al'ada ce ma tsaye da dan takara ba dan haka ba a Kano ta arewa dai kwankwasa ma bai isa ya tsaye da dan takara ba kuma kowa ya ga irin abin da ya faru shi yasa muke ce mai girma sanata barau murnar sake cin zaben sa Kano na hudu kuma in Allah ya yarda Senate President na Najeriya da izinin Allah mai girma gwamna ka sha kulininka ka ci zabe ka gama da yardar Allah an kawo tubus tubus muna addu'a Allah ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya ma gwamna a Kano ana buƙatar wanda 24 hours 247 zai iya taimakawa al'umma zai aiki bai gajiya ba mai cikakken lafiya da al'ummar jihar Kano mai girma Asuwa Jibola Ahmed Tinubu zaka ci zaben ka successfully a jihar Kano haka Malam Ibrahim Shekaru da dukkanin yan takarkar mu na jam'iyyar APC mai albarka
0: yayinda Comrade Okasha Darmana wake wannan bangajiya kan daukin da Sanata Barau Ai Jibril ya kaiwa daliban yankin sana arewacin jihar sai gashi kuma Mustafa Kilbis ya shigo yana nusar da gwamna Abba Kabir Yusuf dangane da mawuyacin yanayin da yace shanin ilimi na ciki a wannan jiha a yanzu a kokarin sa na bayyana nagartar gwanin sa Sanata Malam Ibrahim Shekarau
7: mai girma gwamna kana iya kokarin ka irin titinan nan da kake aikin su don Allah don Annabi mai girma gwamna ka gyara harkar ilimi mutane suna farfada

0: in joining the sauransu duba ma damuwa muna yin abu ne kawai Allah yana ganin mu dan Allah muke fadar gaskiya amma ka tsaya ka duba ilimi ba abin da yafi ilimi
1: ko me ya samu ilimin
0: gaskiya ba na ganin sai yadda ya kamata a ganshi ya kamata a shiga a duba a gyara mai girma gwamna ya kamata a duba ta kuma a duba harka asibiti mai girma Sardaunan Kano mutumin kirki bawan Allah in Allah ya yarda kai ne zaka ci zaben nan
1: wai kana sanar da kalubalen da yake gabansa ko an ce gagawo ne nan wanda aka ce yana da ƙuri'u wajen 900
0: ai ba na tsoron wannan saboda gagawo nan ma yaran sa ne kuma ba za

0: kawo bane in Allah ya yarda Saddun shine sanata kuma za a ga abin da zai yi na alheri insha Allah
1: shi ga wani da ya mata mutum gwamnati baka ga irin abin da ake fadin cewa yayi ba
0: abin da yayi ai bai kai Saddun ba Saddun wasa ne kalli abubuwan da yayi na alheri da ya dawo wannan sanatan dan haka Saddun ba za ka hada shi da kowa ba domin mutane suna ta yin register akan cewa za su fito su zabi APC saboda Saddun kan ma'aikatan gwamnati yan pansho mutane na gida matan aure tsofaffi da yara da matasa mutane kowa yayi appreciating yana fatan Allah ya nuna masa lokacin jira muke kawai lokacin yanzu mu kanmu saboda Saddauna zamu tsaya mu taimaka wannan gwamnatin ta jihar Kano
2: kalaman nan Mr. Fakilibe sun zo ne a daidai lokacin da shi kuma Honorable Saleh kala kawo ke mamakin jin wasu kalamai da dan takarar gwamna a jam'iyyar NDC ya furta a baya-bayan nan dangane da hadewar da gwamna ya yi da su 'yan jam'iyyar APC

0: gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf suka yi da alama abin ya fara razana shi yana ƙaryata maganar da mai girma gwamna yake da ita ta ajandar Kano Fest. Ai na dauka zaka zo da naka tsarin wanda yafi na Kano Fest wanda mutane za su karba. Amma dai akan wannan gabar mutane sun karbi Kano ce farko a gurin mai girma gwamna kuma suna mara masa baya suna masa addu'a. Kai kuma sai ka zo da wani tsarin da ba na Kano Fest din da magani mutane za su karba. Kai a karan kanka har izuwa yanzu mutane ba su karbe ka ba. Kuma mutane ba za su aminta da kai ba domin sanin wane ne kai a baya. Kana a matsayin mataimakin gwamna, duk wanda yin kuro zai soke ka na farko abinda zai fara gaya maka cewa kai marwaci ne. Baka yadda ba yawun bakin ka baka tofarwa. Idan kuma da Aminu Abdulsalam yana magana, za a ga yana lashe baki bai yadda cewa wata iska kyakkyawa ma daga numfashinsa ta fita ba sai dai in ya san ba yadda zai yi da ita. Kano ta mutumin da yake da mutunci da mutuntaka, kuma ya san mutunci ya san mutuntaka. Kuma Kano sun yadda da mutumin da yake da amana da in an bashi zai rike kuma ba zai yi wasa da ita ba. Amma a yanzu abinda ya sa ka bar kujerar mataimakin gwamnan Kano, akwai zarge-zarge da yawa da dama in ba dan ma gwamnan mutumin kirki bane yana da imanin da ya kawar da kai akan ka. Maybe da yanzu kila ba wannan zancen ake ba, amma ka ci gaba da yin irin wa'annan maganganun naka. A sanni in Allah ya da allura za ta tono garma, tabbas in za a zazzage ka za a samu kayan al'umma a hannunka wanda an baka amana, kuma bana jin ka rike amana na yadda ya kamata. Kana a matsayin kwamishinan kananan hukumomi, aka ringa sa hannu ana dantsan naira miliyan 10-10 a cikin asusun kananan hukumomi Kano 44. Kuma har izuwa yanzu mai girma gwamna ya rufa maka asiri, bai faɗi yadda aka yi aka dinga ɗaukan kuɗin nan ba. Kuma mun yi bincike mun gane daga ina kuɗin ya fita kuma ina kuɗin ya shiga. Abinda nake so in ji hankalinka, ka yi haƙuri ka sawa bakinka linzami, kai dai ka ci gaba da lallaɓawa a hakan. Mai biyin Allah ya taimake ka a ƙara wasan ɗan kallo lafiya mai wasa lafiya.
1: To sai dai fa da alama za a kwashi 'yan Kano a wannan zaɓe da ke tafi, domin kuwa Honorable Saleh Kala kawon na aike wa ɗan takarar gwamna a jam'iyyar NDC wannan ƙalubale. A yayin da daga jam'iyyarsa ta APC muka karɓi baƙuncin matashi Salisu ɗan Baturawa Kawaji, wanda shi kuma ya shigo yana aike wa gwamnatin tasu wani ƙalubale. Biyo bayan nama ya da hurhu ɗanye da ya ce tana yi wa su 'yan jam'iyyar APC da tattarar.
2: Ai gwamnatin Abba Kabir Yusuf da ya ɗauko teka da jam'iyyar ABC, mu a wajenmu abin takaici ne abin kaico, domin kai jigun mita gumi ake. Yau a baya kafin Abba ya shigo jam'iyyar ABC, muna kyauta, muna sadaka, muna saka riga mai kyau, muna sa takalmi sabo. Amma a yanzu maimaici muke saboda ya shigo jam'iyyar ABC. Yau ƙaryar aiki da ake a jihar Kano, Abba suna so in gaya maka, aiki ake tsakatsani, domin wannan kwaltar mai kyau ake ɗaukewa, ake sa mai kyau. Wanda muna ganin wannan kwalta kamar taya ake ƙonawa ake bursuna ba a cikin wannan kwalta. Wannan
3: kana bin aikin ku da ake yi anya ku dan Baturawa, ka san me ake yi a jihar Kano.
2: Abbas ka bi wannan kwaltocin sati dai da yi mota da ta juya sai kwalta ta koma kamar tabarma. Mai girma Abba Kabir Yusuf, ya kamata ka ji tsoron Allah, ka taimaki al'ummar jihar Kano. Ba buƙatar mutanen jihar Kano a riga barje-barje ba, mutane suna kai samun hanya. Ga damuna ta zo, kada gidajen mutane su rushe. So ake ka taimaki 'yan jam'iyya, ka taimaki mutanen Kano, ka jika hantarsu. Mai girma gwamna, ana cikin talauci da yiwu a gwamnatinka.
3: Wayo shi ka fita daga APC.

0: nake da wadar gora ba a ciki ake shanye ta bane
1: a basa an ki a shanye da wadar gora wannan karan za mu sa kafa mu tattaka shi gwamnatin Abba Kabiru su dan me shan maka shigo da MDC ka zo ka bar mu kuma kwaran gwamnati
0: ya ranga dai ba kudin da za mu al'ummar aikin

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyamawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a ji irin hadarin da ke tattare da fadowar tsawa da kuma rabewa a jikin bishiya a duk lokacin da aka fara ruwan sama
1: ita tsawar cika soka a fili haka kawai ba ko gindin bishiya ko kore ko bin ko dutse ko wani abu da kuma cika soka ko gindin tuwa
0: sannan ma a je da uwar gidan shugaban kasa Aulu Remi Tinubu tace abin tausayi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya iya yin bacci saboda matsalar tsaro da Najeriya take fama da shi
2: to dama bacci aka ce yayi idan yayi bacci mu ya zame ai dole shine idan sa abuɗe mu ko mu bacci
3: idan uwar gida ta ga mijinta bai bacci ba ko alako wata tasuniya a yi mishi har yayi baccin nan
0: haka kuma za a je da garamar hukumar Kiro dake a jihar Kano jami'an tsaro suka murkushe wasu yan bindiga da suka so satar shanu da tumakin makiyaya
4: wanda suka yi na tafiya da wannan dabbobi da dai sani nasara ga wannan shanu sai suka dauki iyali ko kuma dadan wannan makiyayi Alhaji Sare a yan su guda biyu
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a rahoton ta bakidi ta bakaratu a jiya da wani dalibin makarantar sakandare a jihar Kano da ya zana hoton shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a saboda kishin kasa
5: nan nuna mun idan na gane hoton shi sai da wace kyauta
0: Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a kusa ka ta fara kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gari da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: wannan ku uwar gida da sai su na da gantacce doya da masu safara sai ga ruwa da masu tewa kayan hadin miya ba barba su yi to a baya ba domin ko yana da alayyan huda ka biwa gabi da gani tataccen manjan da babu gaurai a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin basir to ai tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilawo ko masallacin gani umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store a kan lambar wayar sa kamar haka 0803-6644-8 ko 0803-6747-22
6: masha Allah daga ta fara kantin

0: kinkir baba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinin da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ta amare da uwar gida mai buri sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sabon kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
2: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda abun boye ya fara fitowa fili dangane da yadda uwar gidan shugaban kasa sanata Olusegun Tinubu ta fadi cewa ba ta jin dadin yadda take ganin mai gidanta kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu baya iya yin bacci saboda matsalolin da Najeriya take ciki musamman ma a bangaren tsaro da kuma tattalin arziki
3: Yaya zaki ji idan kika ga mijinki baya iya yin bacci sai da yawan shiga tunani da shiga damuwa Mijina shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya damu da Najeriya da matsalolin da Najeriya take ciki a bangaren tsaro yana hana shi barci har sai bayan karfe 3 na dare Sannan Ashwaji baya tattare da kuɗi sabani yadda mutane suke tunani shi mutum ne mai tausayin gaske dake da burin samar da sauki da kuma walwala ga ƴan Najeriya babu wani abu da ba zai iya bayarwa ba
2: Uwar gidan shugaban kasa Olusegun Tinubu ta bayyana hakan ne a jihar Ekiti a yayin ganawa da masu rike da sarautun gargajiya. Shin ko yaya ƴan Najeriya suka ji da halin da shugaban kasa yake ciki na rashin iya bacci? Ga dai yadda Salisu Hussein Usman ya gana da wasu daga cikin ƴan Najeriya.
4: Sunana Ahmad Lawo. Ai duk wanda aka zabi shawarin shugaban kasa a Najeriya ya ce zai bacci to ai ƴan Najeriya kuma ba za su yi bacci ba domin in aka zabe ka ba magana bacci babu wani shugaba a Najeriya ko a kasashe a duniya da za a zabe ka matsayin shugaba kai bacci in bai bacci ka zai to kar ka zo a zabe ka domin ba bacci ka zai ko ina sai ka bude idon ka ga me yake faruwa musamman Najeriya da matsaloli da tashin hankali suke addabar ƴan kasa kuma kai bacci tunda kaga bacci yake shi sa matsaloli suka damu ƴan kasar gaba ɗaya kowa ya kasa baccin
5: amma matar sa sai ai ko baccin ku baya yi
4: to dama bacci aka ce yayi idan yayi bacci mu ya zame ai dole shine idan sa a bude mu kuma mu bacci yanzu kaga shi yake bacci mu kuma idan mu a bude
5: idan yana so ya bacci shawara ku bashi
4: ba fa magana yayi bacci
2: to sai dai kuma masana sun ce uwar gida na da rawar takawa wajen kwantar da hankalin mai gida tare da sanya shi yayi bacci har ma da munshari
6: sunana Haruna Musa a mutanen da dai mu a yayin da muka sani yawanci idan uwar gida ta ga mijinta ya shiga damuwa na rashin kwanciyar hankali har ya kan kai wani dare da wani lokaci bai bacci ba yawanci sukan dauko wani tarihi su bashi ko alƙawo ta tatsuniya a yi mishi wacce ake ganin wannan tatsuniya za ta kwantar mishi da hankali domin ya samu nutsuwa har ya samu ya yi baccin nan
2: to kuma a wani abu mai kama da faduwa ta zo daidai da zama sai gashi wani dalibi daga makarantar sakandare ta Ado Gwaram a nan birnin Kano ya zana hoton shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a saboda kishin kasa dalibin mai suna Muhammad Sani Isa ya ce yayi amfani da pensir ya zana hoton na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu
7: shugaban kasa zana Tinubu
2: to da me da kai amfani ka zana shaka
7: first da ake wannan ta siyasa idan na samu guda daya sai na siyo kayan aiki a harkar suwa sai na wani zana da pensir sai na mishi da penti
2: to me ya jan hankalinka ka zana hoton shugaban kasa
7: bai ne in ina wannan 3D din mun samu sana'a mai kyau
2: kana sha'awar sana'a zane zane kenan
7: eh ina sha'awa
2: to amma ai naga kamar shugaban kasan namu ai kamar ya faka kyau kuma naga ka zana shi yayi kuma to
7: a haka kuma ta nan sai
2: haka kuna ta to bakin ba shi ma haka yake
7: bakin sa ma haka yake
2: to nan kuma mushi yake yi koko
7: eh mushi yayi
2: gashi naga kai masa wannan hular habar kada ko
7: eh da gilas a fuskar sa ba koyi.
2: Menene fatanka?
7: Fatanka ko Allah ya sa mu samu customer yayin da za a yi musu Allah ya yarda.
2: Ana musu sani? To kamar gwamnan ka taba zana gwamnan Kano Abba Kabiru?
7: Eh na taba zana shi. An na kawo shi makaranta malama ta ganin ta ce eh yayi kyau.
2: Yanzu da Allah zai sa ka ga gwamna ko ka ga shi shugaban kasa Bola Tinubu me zaka ce da su?
7: Zan nuna mai ya gana gane na gane hoton shi. Sai na washi kyauta.
2: To anan gaba kadan za a ji irin hadarin da ke tattare da fadowar tsawa da kuma rabewa a jikin bishiya duk lokacin da ake ruwan sama a farkon damuna. Dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka hukumar Hizba a jihar Kano. Shin ko wannan hali ake ciki dangane da shirye-shiryen auren gata ko a ce auren zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta bullo da shi?
8: Zauranci mazan suna nan ba su da auren suna son auren ba su da yanda za su yi. Yan fatan su ma suna nan sun isa auren sun ci su sun batse akwai ƴar shekara 40 wallahi suna nan ba su yi aure ba. To kaga me yake haka? Tunanin ko babu ko kuma kun ana samu ana so kana gwalewa ya zama da babu tumfanfan ujiyara. To dan Allah da Annabi a duga hannun hagun da na dama kar a tara nauyi hanya daya. A ce shi zai mai nauyi kawai kowanne dai a kyautata mashi kar a ce wai mu kawai ƴaƴan talaka za a yi wani an yi haka ba ya adalci ba sannan za su zaga su kai kaya mota guda ba za mu sani ba.
2: To sai dai kuma akwai zaurawa maza da mata da suka ce sun fi son gwamnati ta tallafa wa magidanta da jari da kuma horas da su sana'o'i a maimakon auren na zaurawa.
9: Sunana Salisu Muhammad Sani. Gaskiyar magana kwana a nemi zaurawa iyayen marayu a taimaka musu da jarin da za su rike kansu. A yanzu ana cikin wani zamani wanda duk inda namiji yake da yaleka ya ga mace da sana'arta to ba ya shakar aurenta. To dan haka duk inda kuma ƴaƴan marayu suke ta gayyara su shine rashin uba. Dalilin gwamnati ta taimaka wa uwarsu da jari namiji zai zo ya aure ta. In ya aure ta sannan kuma wannan namijin da ya aure uwarsu zai zama shine ubansu.
10: Kamar ko a bangaren ku kuma kai yanda aka ce kai ba ka bukata a ƙara auren zawara. A gaskiya ni ba na bukata a ƙara auren zawara. Duk wanda yake bukatar auren da zawara zai iya zuwa ya nemi ta da kansa. Sunana Alhaji Umar Gagarabado. Wannan auren zawarawa mata da dama da samari da dama za su samu rufin asirin kansu insha Allah.
2: Aƙalla dai zawarawa da ƴan mata guda 3000 gwamnatin jihar Kano take shirin aurarwa. Shin kowanne hali ake ciki? Malam Abba Sa'idu Sufi shine babban daraktan hukumar Hizba a jihar Kano ya ce daga ranar Litinin za a fara karbar form da aka rarraba wa zaurawa domin tantance su. Hakanan a yayin wata ganawar mu da komandan hukumar Hizba a jihar Kano Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa ya ce kowaye yake son shiga auren na gata dole ne sai ya yanki form komai kuwa girman sa a jihar Kano.
11: Shi wannan tsarin ba shigar da mutum ake ba, mutum ne yake shiga da kansa. Kamar kai yanzu a matsayin ka na sadaki kura kana son karin aure to kuma kun shirya da matar kun daidaita. To sai ka zo ka ce mun kana bukatar in baka form domin ku ciki ko wani daga cikin manyan ma'aikatan gwamnati ko da shi gwamna ne misali ko mataimakin gwamna ko kuma kwamishinoni ko sauran masu ba gwamna shawara da sauran ma'aikatan gwamnati waɗanda suke bukatar shiga wannan shiri mai daraja mai albarka mai mutunci mai kima.
12: Kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Ke dai bari to kallo wannan.
12: Amma wannan swizzless din ya ga ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
13: Wannan kaya ki kwantar da hankalinki a Wasai Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town.
12: Ai kwa na ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
13: Kin ga suna da atamfofi na kece raini ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka to a ina za mu samu Wasai Investment?
13: Suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su da ke cikin kasuwar kantin kwari.
14: Dubai kuma? Iwana! Irin wannan kayan zaki na sa Dubai ake samun irin su.

0: suka yi musaya har harbe-harbe da su, inna alhamdulillahi a bisa wannan harbe-harbe da aka yi dai ba su sami su kunin tafiya da waɗannan waɗanda suka yi yunƙurin garkuwa da su ba, da kuma sace shanun wannan bawan Allah na jami'anmu suka ainihin karɓo waɗannan yara guda biyu.
1: Hukumar Hizba tana sanar da dukkanin waɗanda suka shiga tsarin auren gata na gwamnatin jihar Kano da suka karbi fam domin cikewa da su gaggauta dawar da fam din kafin ko ranar Litinin 8 ga watan 6 ta shekarar 2026 domin fara tantance lafiyarsu ga ma'auratan domin ci gaba da aiwatar da wannan aikin na alheri. Sanarwa daga daraktan yada labarai na hukumar Hizba a Walsheshe.
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce mata a rage kishi, a saboda naman sallah za ki kashe abokiyar zamanki. Sako daga Naziru MD Abubakar Barak dai-dai birnin tarayya Abuja. Don Allah gwamnatin jihar Kano a riga tunawa da al'ummar karkara a maimakon yadda ake mai cuta daban kuma mai shan magani daban. Sako daga Ayuba Adam Hayin Wazo. Gwamnan Kano don Allah ka duba koken ma'aikatan Rema Sab. Sako daga Awal Mai Shayi Ikara jihar Kaduna. Masu ba da taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga General Sakatare mai neman na aure Jagwada Kyaffi jihar Nasarawa. Su kuwa sakonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Wambai Nato Kyaffi jihar Nasarawa da kuma sakon Hajiya Hawwa Wanzan Sharifai, dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci. Amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567. A yanzu. To yanzu kuma ga waɗanda wani bawan Allah ya siya wa magunguna na naira 58,000.
3: Ni ne Daniru Isiyaku, ina fama da lalura ne ta ciwon farfadiya. To ba ni da halin siyan magani, na zo gidan rediyo an taimaka min. Na gode wa wanda ya siya min wannan magani na 10,014. Allah ya saka mai da alkhairi. Na gode mai. Ina unguwar Sheka. Allah ya saka mai da alkhairi.
4: Me Rabi'a, an siya min magani na 5,500 jiya mini. Ciwon hanta ne haka da kafafuwan suke ciwo yanzu. Kuma wata mai jariya an siya mata magani na 21,000. Allah ya saka muku da alkhairi. Kai ma Allah ya baka lada. Allah ya ɗaukaka gidan rediyo rahama. Na gode. Allah ya saka.
5: Daga ina kake?
4: Daga Mindaɗin.
5: Ni ne Kalit Amini Isa. Na gode Allah ya saka ciwon kwakwalwa ne an siya min magani 7,000. Na gode Allah ya saka da alkhairi.
6: Ni ce Mama Yaron Sadiku an siya mana magani har da mai ciwon ido na 10,011. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Madalla Allah ya saka maka asibitin Murtala.
2: Hakanan akwai wata baiwar Allah mai marayu guda 6 wadda aka kashe mai gidanta a Lagos, wadda dama an saba siya mata magunguna, inda ta zo tana kuka kasharban a saboda yadda gidan hayar da suke ciki an yaye mata kwano. A don haka muka sanar da wata baiwar Allah da kuma wani bawan Allah inda suka bada naira 50,000 kowannensu, kana aka kira mai gidan hayar aka biya kuɗaɗen.
7: Ya Allah saka da alƙawari abin da suka yi Allah sa musu su tsinta a cikin Allah ya biya su da shi su tsinta su na yi Allah saka da alƙawari Allah ƙara su na ƙara alƙawari.
2: To har yanzu dai da akwai mabukata taimakon
8: yaro na kame mai lalura kwakwalwa shi ne na ka takardar da Allah a sai masa magani. An
5: kuma zarani ya nawa ne kudin
8: 10,000 ne.
9: Assalamu alaikum wasila hehu ne lalura ta kwakwalwa. Allah ya taimake mu a sai magani 10,000.
5: A baya an musu sai miki nawa kake sai
9: mun su hudu kenan.
5: Ce a baya nawa aka sai miki?
9: 30,000 aka sai mun a baya. Allah ya saka musu da alheri.
8: Yace Aisha ta Musha daga Dangaci maman yara na mashi matsayin kwakwalwa. Ana siya mana magani na 20,000. Yanzu ya kare kine na ka a siya mana. A taimaka mana.
2: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako. Amin summa amin. Wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Aidatti, ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai. A huta lafiya.

0: Mita ta sayin da 7.0 kakan sangun FM Rahma Radio inda kasar da mamice shi da karkudu kuna kusha labari wanda kuma ya dan shirye-shirye na mu yake nuni da cewa karfe goma daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na labarai da al'amari da kullum da zamu kama kuta ita labaran duniya tare da Amina Abubakar Hayi wanda kuma bayan sani da misalin karfe goma da mintuna 5 zamu tattauna da kuma su sauraro
1: masu yaro ga takaitattun labarin tare da ni Amina Abubakar Hayi. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyar ta na gina sabuwar Najeriya mai cike da bunƙasa tattalin arziki, zaman lafiya da ƙaunar juna. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasar Majalisar ne bayar da wannan tabbaci yayin bikin cika shekaru 27 na Amurka ranar gwaɓiya a Najeriya. Da yake jawabi bayan sallar juma'a Abuja, Idris ya bayyana cewa bikin wanda ake gudanarwa duk shekara ranar 12 ga Yuni wata dama ce wato da ta tunatar da 'yan Najeriya cewa muhimmancin haɗin kai da zaman lafiya ba su dogara ga kayayyakin shugabancin kaɗai ba har ma da addu'o'i da goyon bayan 'yan ƙasa. Idris ya buƙaci dukkan 'yan Najeriya su mara ma tsarin demokradiyya baya ta hanyar tunawa da sadaukarwa da fitattun 'yan Najeriya suka yi musamman marigayi masu tabewala. Mai martaba sautin Argungu Alhaji Muhammad Samaila Mira ya yi kira ga al'ummar su da su mallaki makamai ta hanyar da doka ta amince da ita domin kare al'ummomin su daga hararin 'yan bindiga da ba su ƙaƙƙautawa ba. Sarkin ya yi wannan kiran ne yayin wani taro da ya yi da hakimin gundumomi masu unguwanni da dagatai a fadarsa da ke Argungu. Ya kuma buƙaci al'ummomi da ke cikin masarautar da su kasance masu sanya ido tare da ɗaukar matakan kariya da wuri a kan 'yan ta'adda da sauran ɓata gari da galibi ke mamaye yankunan. Ya ƙara da cewa kamata ya al'ummomi su yi tunani tara kuɗaɗe cikin haɗin gwiwa domin sayan makamai da doka ta danar ta amince da su don kare kai. Ya jaddada cewa addinin musulunci baya kwaɗaitar da mutane su zauna a matsayin gajiyayyu a lokacin da ake fuskantar tashin hankali. A nan kuma gwamnatin tarayya ta fara shirye-shiryen dawo da sama da 'yan Najeriya 1,000 daga ƙasar Afirka ta Kudu sakamakon halayyar nuna ƙyama ga baƙi da kuma sabbin cikakken wayoyin da baƙi mazauna a ƙasar yake fuskanta. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimibi Mpimpa ya shaida wa manema labarai cewa har yanzu ba a tantance adadin ƙarshen na waɗanda za a dawo da su gida ba, amma ƙididdiga na nuni da cewa za su yi hawara mutum 1,000. Sabbin rikicin ƙin jinin baƙi sun sake tayar da muhawara a faɗin ƙasar ta Afirka ta Kudu, a inda wata ƙungiyar fararen hula ta bayar da wa'adin zuwa ranar 30 ga watan Yuni ga baƙin da ba su da takardun zama su fice daga ƙasar, lamarin da ya ƙara ta yi da fargabar sake ɓarkewar tashin hankali irin wanda a baya ya yi sanadin mutuwar mutane da dama. Babbar gadar da ta haɗa ƙananan hukumomin Jalingo da Yoro a jihar Taraba ta karye sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi da sanyin safiyar jiya Juma'a. Wannan lamarin ya haifar da cunkoson matafiya da 'yan kasuwa da masu motoci a gefen kogin Mayo zuwa Gwari. Gadar wadda ake yi wa laƙabi da gadar Malam Audu ta kasance guda ɗaya tilo da al'ummar yankin wanda suka kunshi ɗalibai da manoma da ma'aikatan gwamnati ke bi daga tsaunin Yoro zuwa Castro Jalingo. A wata ziyara da manema labarai suka kai yankin sun gano yadda al'amuran suka tsaya cak sakamakon karyewar gadar, inda manoma da matafiya suka gaza samun mafita game da wannan ibtila'i da ya faru. Tutuka ƙetare shugaba Putin ya ce babu wani amfanin ganawa da Vladimir dai ba a amince da sharuɗan zaman lafiya ba. Yana martani ne ga time wato da shugaban Ukraine ya yi masa na ganawa ido da ido domin kawo ƙarshen yaƙi a tsakaninsu. Mr. Putin dai ya yi sanya ayar tambaya kan dalilin Kiev na ƙin amincewa gwamnatin shugaba Trump ta zama mai shiga tsakani domin ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya. Ta iyakar taƙaitattun labaran kenan, kuka saurara ta da ni Amina Abubakar Hayi, ku tara da mu da misalin ƙarfe 12 domin jin cikakkun su a cikin harshen Hausa.

0: kusan wannan kike mai ce ta sayin da bakwai da hadu uku kan zungun ifin mamari da masararin mu barkan mu da kasancewa da raku a jiji wannan lokaci mai albarka wanda muke farin cikin kasancewa da raku a wannan lokaci inda zamu tattauna kan wasu batutuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar mu tare da kullum wanda yau zamu tattauna da ku masu sauraro kan wani batu da ya shafi kowanne gida kuma kowanne iyaye kowanne malami da kuma kowanne shugaba a cikin al'umma batu ne da ya shafi makamar yaran mu da kuma makamar kasar mu ma baki daya masu sauraro idan muka yi duba yadda duniya take a yanzu zamu ga cewa abubuwa sun canza matuƙa fasaha ta kawo sauƙi a fannoni daban-daban na rayuwa wanda ya mutum na iya magana da ɗan uwansa da ke wata nahiya a cikin daƙiƙo kaɗan dalibi na iya samun ilimi daga manyan makarantu ta hanyar internet haka kuma mutane ma na iya samun bayanai cikin sauƙi fiye da ma kowane lokaci sai dai kuma kamar yadda ake cewa duk wata ni'ima tana iya zama jarabawa idan ba a yi amfani da ita yadda ya kamata ba a yau dai wayar hannu da shi kansu kafafen sada zumunta sun zama wani bangare na rayuwar mu akwai yara da ba su kai shekara 10 ba amma suna iya amfani da wayoyi fiye da wasu manyan akwai yara da zarar sun farka daga barci abu na farko da suke nema shine waya akwai kuma waɗanda ba sa iya cin abinci ko zama tare da iyalansu ba tare da suna duba waya ba tambaya ita ce a wannan cigaba yana ta wato wannan cigaba yana iya taimaka mana ne ko yana jefa mu cikin wata matsala masararo kafin mu shiga cikin jikakken bayani yana da kyau mu fahimci ma'anar ita kanta tarbiyyar idan muka yi duba tarbiyya ba wai ce da yaro ko kuma sutura wato a bashi sutura kawai bane ba a'a kuma ba samar masa da ilimin boko ko na addini kawai bane ita kanta tarbiyyar tana nufin gina halayyar mutum tun daga ƙuruciya domin ya zama nagari a gaba tarbiyya dai tana koyar da mutum gaskiya sannan tana koyar da shi hakuri kuma tana koyar da mutum ya girmama na gaba da shi sannan ta koyar na koya mana riƙon amana da kuma shi kanshi tsoron Allah baya ga haka tana koya mana yadda za a yi rayuwa da jama'a cikin mutunci da ita kanta kwanciyar hankali inda zamu tattauna tare da yan abokin aiki ne da suna na Fatima Kabila Bayaka sai tare da
1: Amina Abubakar Hai
0: da kuma Maryam Aminu Yusuf to wasu masana dai suna cewa idan ba a gina tarbiyyar yaro da kyau ba kuma baka taimaka masa wajen gina ba hakan zai sa rushewar al'umma amma idan tarbiyya ta lalace al'umma ita kanta za ta shiga cikin matsala shi yasa ake cewa tarbiyya ita ce shiƙin ita kanta rayuwar gabaki ɗaya masana ne idan muka yi rayuwar baya sai muka cewa yara suna samun tarbiyya daga wurare daban-daban iyaye suna da lokacin zama tare da yaransu dukka suna da lokacin ba yara shawara malamai su kan suna koyar da ilimi tare da tarbiyya makwabta ma suna taka rawa wajen gyara tarbiyyar yara a lokacin da idan yaro ya kuskure a unguwa makwabci na iya gyara shi kuma idan ya dawo gida iyayensa za su ƙara yi masa nasiha a yau kuwa abubuwa sun sauya wanda idan muka yi duba wasu iyaye suna fita da safe sannan su dawo da dare wasu yaran kuma suna shafe sa'o'i masu yawa a waje ba tare da sun dawo gida ko kuma suna amfani da waya a lokacin da suke tare da iyayen nasu wannan yakan kawo wani sababbin ƙalubale da ba a saba da shi ba Marita idan kika duba za ki ga cewa kamar yaran yanzu duk ƙanƙantar yaro yana ta'ammuli
1: da waya
0: za ki ga wasu sukan yi amfani da ta iyayensu wasu kuma iyayen da kansu sukan sai wa yaro za su yi hakan zai ba shi damar yin karatu za ki ga suna amfani da tablet kamar karatu idan kika yi musamman ƙasashen waje daga yara ƙanana suna da waya su je makaranta da ita in
1: suna da su yi amfani da ita
0: amma a yanzu in za ki ga gabaki ɗaya yara game ne a gaban su da kalle-kalle in kika yaro karami ba kika tambaye shi sai da wasu faɗa miki wajen fina-finai goma
1: abu da yake kana ba
0: jau mai aka nisa abu
1: kai da
0: zai ga bi ga yanki ba shin amfani da ko mu ce ta amnali da waya musamman ga ƙananan yara waɗanda suke karatu a yanzu sauyi ya kawo ko kuma nakas ya kawo ga ci gaban karatun su
1: wallahi wannan dai abin da siya nakas ne babba saboda abin da yasa ne ce nakas ne babba saboda da yanzu yana sai ya nuna ne duk suna amfani da waya lokacin karatu da nan kamata a ce yaro ma yana da waya na lokacin karatu to amma ina yaro zai dauki waya wani ma ba yau shi sai ya tiktok din amma da ya shigo yaro ma zai yi shiga jam din tiktok din zai shiga ya ta kalla abin da bai dace ba sai ya ga mai kalla a ciki kuma me ya kamata in ma karatu ne an sai yaro waya me ya kamata a yi a bashi lokacin da in ya dawo na ruwanta akwai lokacin da zai danna waya akwai lokacin kuma da zai ajiye ta yi amfani da karatu amma yanzu ina iyaye kuma ta ba sa wannan yaro da ya dawo na ruwanta ya ci abinci to zai dauki wayan nan zai ta amfani da ita ne zai ta amfani da ita ke uwa ba za ki hana shi ba ki ce zo ka ajiye wayan nan za a rawo ai shi ne cinyewa yanzu shi ne bugewa yaron ka karami yana da waya take yi matsalar da yake faruwa yanzu kuma yaro ba dole ma hankalin sa ya ja shi wani abin ba wannan tana da amfani sosai ta wasu bangarorin amma ga kananan yara ba ta da amfani in kana so ka sayi yaron ka waya zai dinga karatu to ka zauna da shi ki zauna da shi kusa da ke ki rinka ganin me yake ki sa mai karatu yayi in yayi ki koya masa abubuwa zai karu da wayar da ko mutuna koyarwa a ciki in bangaren game din ne ma in bangaren ne ba shi minti 30 haka da danna wayar mai game din a ciki
0: da kin ga akwai lokacin nishadi
1: da yawa ba za a ce lokacin yaro an ta kuma shi waje daya ba yawa an goma sai ki kwace wake ajiye shi amma yanzu ku tafi kuma ibada wani yaro ma ba da yake yi ba karatu ko annan ma an yi bayan sa ake yi ba ku tukuta saboda wai ta dauke hankali amma in dai iyaye suna son su sa yaro su ba ya ai su waya to ka wace a ce su tsara musu shirye din komai da komai da yake cikin waya in karatu alqur'ani ne akwai application da zaka sauke shi akwai audio ma na ji zaka sa yaron ka ta din da zai saurara karatun alqur'ani in lokacin wannan din ne ma karatu shi ma na bangaren bokon shi ma zai kakata a kansa ya zama lokaci dai bai kube ba kin sa shi kin da shi da waya dai bai san amfanin da zai yi
0: yawa
1: bai san ba sai
0: na abin da zai kara ba ta maki abin da zai taba karba ta wani irin kamar yaro ne haka ba mishi da sai mishi waya abin da ya brige ni a wayar kowanne abu idan zaki shiga an saita wayar a matsayin tana control din iyaye
1: kiwa
0: shi dai ga iya abin da aka bude mishi iya abubuwan da zai yi na karatu
1: shi kadan sai ya ci
0: yanzu ko app idan zaki bude TikTok to sai iyayensa sun sa mishi password
1: yawa
0: password din da za wai aka ce tana control din iyaye ni dai an ga mu karbo wayar din ne ga mu wallahi ga baki dai wayar da wayar iyaye ga baki dai sun buge
1: to jini
0: da kin ga yaron da zai shiga wani guri da za a ce iyayen shi ba su da sani akai ba tun da farko din nan dai nasu ne kuma wayar ko kina bude ta za ta ce miki tana control din iyaye wayar ta yara ce kina bude ta ma abin da ta
1: ta kin gani ko da kamar wajen ma kin ga an samu ci gaba
0: da a ce kuma
1: eh
0: ko da
1: za a yi a haka
0: eh akwai iya bangaren da ya kamata su shiga duk inda kike ce ko app zaki dauko ko
1: dole sai da sanin su
0: dole sai dai su saka wannan password din da sani ba sai dai su saka idan suka saka idan kenan yana da buƙatar wani abu sai tabbatar sun amince da shi sai su saka
1: sai ya bude masa sannan
0: baka ba baba abin da zai bude iya wayannan kayan karatun da aka sa mishi da egem ɗin kalilan wanda ke samun lokacin mutun zai din iya amfani da ita sanan maman nashi take balabali take cewa yaron idan ya tayi shi takan bashi waya tabbas wani sai da daddare ma yana dan amfani da ita amma idan zai kwanta ita take karbiwa da safe in ba ma zai amfani da ita ba sai ya dawo daga makaranta sanan kuma kullun takan duba hatali ta tafi shi mai
1: yin aiki
0: kuma irin maki ya ci tace daren da yaran nan bai kokari ba wayan sai ta wata bai ganta
1: to yanzu da ni da
0: lai ina tafi dari a ran shi musamman yanzu zan ga yara aboki na yana da ita ni ma wani aboki yana da ita
1: yanzu da sace ma
0: iyaye irin yau
1: cin yawa ta ce yaron ga da waya ai sai ci gama an fito da yaro ma kamar za a tafi in dai sai a danka masa waya a yi tafiya ma yana da cin yawa ne
0: kuma shi kan yaron nan da jin babu dadi ya saba da ita yana da wasu abubuwa to sai ta ga ƙara kayyami gurin karatu amma yanzu iyaye sun saki yawa sakaka gurin ba su waya ko kuma ta ga wayan ma ba ta su bace ta iyayen su ce umma ga mu zan ni gurin ƙara sa an ta ci da ta wallahi wannan an ci shi irin a cikin yaran ma sai ka suna irin wayannan abubuwa ko kuma ke ga ma ba ma shi dogana fim anan za su zauna ai ta kallo in suka ba ki
1: duk sati
0: su bani jarumai ba idan ka fito wallahi suna rera ta sai mu tsaka mama
1: wallahi Allah kuma duk mai
0: da ta fito
1: mai ziya yanzu abin da yake faruwa yara ma gaba ɗaya sun san me ake yi a film din nan abin da ya kamata su kalama a film din ba shi ake yi ba
0: saboda abin da abin da in yi kika lura yara irin wa'annan kananu musamman kasa da shekara 10 da mata masu rinka kallon irin cikakkun ba wajen ci miji fim gaba ki daya ba kamata akwai irin cartoon wanda ake na koyon karatu
1: to yawa shi ai da muke cewa a sa musu a cikin wayar su dinga gani amma yanzu kuna kunan
0: movies ba haka a yanzu ai bai kamata ba
1: akwai fidda ya shiga ma ba a yanzu yara su kalla ba amma ka sai da yaro ya mai da hankali na to nadewa fa yake sai an ga makalla zaki je na ce ai ai kaza ai kaza a ciki
0: ba uwar ta yi dama
1: in ga fado wani abu sai ka ji dum wani lokaci wannan to bai kamata ba gaskiya kuma ai kamar da kika fada ai me ka bai wannan in yaro ya dawo a dinga duba shafin sa haba amma yaro ya shigo waya zai dauka ba za ta duba ya me je a makaranta ba bai tabbatar da shi me ya samu amma me a makaranta ya ta duba ta tafin sa me ya kamata dan zauna ta dan tattauna da shi ina to ya zo wannan zai dauka ba
0: da abin da zai maki mamaki yanzu ina irin homework din da ake bayar a gida din ya wai uwa ta zo na da ɗata na koya
1: a ina
0: yanzu sai dai
1: da kansa zai dauko so ya san yadda malama za ta dake shi
0: shi zai je ya kwafa a wurin wani ne haka fa aje a yanzu
1: ai yanzu ba saboda ya san ita malama ita za ta dake shi
0: to shi ne
1: za ka ga dole zai zauna ya karatun nan ga wani bangare da yake cewa iyaye suna bada wayar su ga yara su wannan ba su ya musu ba kuma shi wannan dole za ki bayar hankali akan wanda wai ki take ba yarin ya ki yaranci in da in ya shiga duk me ya shiga za ka ga ziya ga karabi har wani wasu zuke ya shi su ba ya ta ala bude wa ala ta da
0: yanzu ya yaro ya shi waya ya shiga TikTok yayi kalla kalle shi yayi kaza duk abubban da yake yayi game din sa dan ma kan maman ta gane ta ga maka yayi kallon shi sai ya yi irin diya ya sha
1: eh ba za ta da
0: yawa duka ne ziya na fa yau shi ne ina
1: abu mai dabara da wayo ko mai yubin ta abu duk duba shi da yau
0: eh baka ta amma na san sa kawai lokaci da duba irin wannan idan misali uwar ba kamar tana kici tana aiki da shirai
1: ai ya gode rayuwar da tsura ya gani sai ya mi
0: wannan abu ma sai ga uwar ramin ramin yanda yake kaza da ni yaro ba
1: eh haka
0: sun fi tsiyawa
1: tabbas sun fi tsiyawa so sun fi tsiyawa shiga shiga sai ta ga mun abu da ake cewa ne waye ta zo su a lokacin da ba su da a lokacin su waye ta yau yanzu kuma waye wata yawa a da
0: ina ya ga ba ki kai irin wa'annan abubuwan da ake ga nan janin yayi saurun dauke su kuma da a ce yaron nan zai tsaya a gurin karatu zaki jajirce mishi
1: a wayar ma a wayar ma
0: musamman yanda yake saurin daukan abu na bayan nan ya rike
1: ka wai wani ya rike za a koda masa a cikin wayar
0: to yaron zai yi karatu sai bari mu koma ga bangaren Amina Bakar Amina zaki ga shin iyaye suna da kamar sun taka rawa wajen gurbacewar yaran su musamman yanda suke barin waya suka ka a hannayen su ko kuwa laifin yaran ne suka yi
2: gaskiya ni ana wakantar ma a na ganin gaskiya laifin iyaye ne ma gaba daya saboda ni ban ma ga amfanin ya a bawa yaro baya ba kwata kwata ban ga amfani a bayan yaro ba kin san da yasa nace miki haka yaro yanzu a misali yaro yana primary 1 to 5 me amfani waya a wurin sa ya je ya dawo idan kina so ya koyi wani abin ne ta cikin wayan wasu daga cikin yara ma za su gan su ma yin maski a makaranta ba su ma da irin lokacin to amma idan aka ba su wayan nan fa dole daga dare idan suka dace su dauke ta kuma kai kice za su yi karatu ko wani abin no a za su zauna kawai su yi shirimi da ita su yi abin da ba su dace ba ko kuma su yi kalle kallen su dai ko kuma ai wani abin to ni a ganin ya akan amsani ki dan waya ki ba wa danki ai ga ya dau taki ya rinka amfani da ita idan dan wannan dan abubuwan katun din nan dan yara ne zaka dan sassaka masa sponic din nan dan koyi karatu ko wani abu to zaka iya kunna masa duk lokacin da ya gama sai ka wannan ni akwai mata malam na jita ta ita gaba ɗaya ma ba ta yadda da ta saka talabijin a gidan ta akwai talabijin amma ba ta yadda da yaro ya kunna ya kallo ba tare da ita ba ba ta yadda da suka kalla da ita
0: ki daya yaran ba za su iya
2: ba za su kalla ba ba ma ta yadda da su kallo ba saboda ita gaba ɗaya ma ta ce ita kallon ma ba ta yadda da shi ba shi ma kansa yana ɗaya daga cikin babban abin da yake ne
0: nan ba ta yadda da ita ba tana daga cikin wanda suke
2: wallahi in kika je gidan ta sai kinki dan ta yaran suna kallon ko cartoon idan kuma ba ki kalli irin NPC 3 din ko nan idan ba su ke tabbata suna kallon wannan ba to za ki tabbata su kawai sun an je littafi ne ko suna karatu ko suna wani abin da ko suna wasan su nasu na yara amma ba za ki taba ganin wai waya ko kuma ma suna kallo wai irin kaza su kalli can su kalli can ba sa irin wani abu sai ta kwata kwata ma ba ta yadda da irin ka kunna wancan ka kunna wancan ita ta ce ita babban hanyar ma da za ta bata tarbiyya yanzu yawanci yara kalle kallen da suke yi a nan suke sanin wasu abubuwa za ki ga yaro bai san abu ba amma idan ya kalla
0: yaro
2: ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa abokin shi labari ai kaza kaza kaza kaza kaza kuma yana bada labarin nan sala sala dire yana tafiya
0: yanda ka san ana tafiya
2: sala ba zai ce ya kalla ni ko kuma ya ji ni
0: haka suke
2: yin ni gaskiya ban gama amfanin abawa yaro waya ba kwata kwata babu amfanin abawa yaro kwata
0: kuma musamman ma zaki ga yaran da suke da ƙasa da shekara 10 irin wayannan kida gona abuwai da zaki ce musu duk abin da za su koya kamata ya altafi irin
2: wannan yara gaskiya duk abin da za su koya nan ba wai a makarantar ne ba duk abin da za su koya
0: su ne zaki ce irin kamar sun kai 13 haka to wayannan ma zaki dan iya cewa za a iya dan ba su amma su ma akwai
2: yin da ya
0: inda kamata a tsayar musu da shi ba
2: kuma sannan ko su yara wanda suka kai daga kan shekara 10 zuwa kasan ma su ma za su iya ai ba wai sai ta su ta kansu ba akwai waya da ake anjewa a gida sai kiji an ce duka ta kuma ce a gidan ta amfanin kowa ce to mutum ya san an ce ta amfanin kowa ce kuma akwai kan dauka kuma idan ka dauka din ma ba za a taba barin ka ka dauka kai kadai ba za ku dauka ne kuna da yawan ku kai kadai ba za ka taba wannan waya ba to kin ga babu ta yanda za ai ka san cewa ba kai kadai kake taba wannan ba ko na ka je ka aikata abin da bai dace ba ko ka rinka kalle kalle ko kuma wani abin da ba su dace ba dai to babu ta yanda za ai hakan ta faru za a iya an je muku waya na a ce muku ta ku ce ta dukan ku idan aka an je ta amma menene an ciro muku irin su wannan abubuwan da dace ana ciro yara irin su wannan irin su karatu Felix an sassaka muku su a ciki suna karatun su to kin ga irin wannan waya ta yi matukar amfani ta bada muhimmiyar rawa wajen ganin cewa a fannin karatu kenan amma gaskiya tana daya daga cikin manyan abubuwan da take lalata wa yara tarbiyyar su
0: da sai musamman ma zaki ga irin wayannan zaki ga yanzu yaran yanzu abinda ma iyaye ba su sani ba
2: wallahi yara sun sani
0: yara sun sani
2: wallahi yara
0: ina abubuwan suna matukar bani mamaki sosai ganin shi
2: musamman ma zaki ga akwai iyayen da kwata kwata su ba su rike ma babban waya ba su da babban waya
0: eh amma sai ki ga wai dan su
2: kamar ba ya yi kar ki ce makarantar yake zuwa ba a rabu ba boko sai ki ga dan su da babban waya yaro bai wuce shekara 13 14 ba sai ki ganshi da babban waya to wallahi abin da ya sani ita wannan uwar bata sani ba
0: gaskiya
2: saboda yaro ya ganshi a cikin wannan wayar
0: sosai kan
2: to me amfanin hakan idan kika san a misali ke baki sani rayuwa take tafiya ba ko wani abun to ki yi kokari ki jajircewa ƴaƴanki kin san cewa tabbas waya tana daya daga cikin muhimmiyar da take taka rawa wajen tana gyara wasu tarbiyya wasu kuma tana bata
0: musu
2: sannan irin da kalle kallen nan na fina-finan da ake ko kuma wani fim din ma za su ga ta ba shi da yawa mutu a aiki ta ce za su ji ana cewa kwatu ba ma abu ya je wa yara da su kalla
0: sosai
2: to kin ga wani kuma za ki ga ke ki gama kallon shi tun da farko har karshe ba ki ma san inda ya dosa ba shi da amfani to kin ga duk irin waɗannan abubuwan duk bai kamata ma ki bari yaran ki haska lawa amma abin da zai baki mamaki wasu iyayen ba tare da su ake zama a kalla
0: tare ake haɗuwa
2: suna zaune
0: aiki
2: suna zaune yaran suna kalla a faɗi kalman da bata dace ba
0: yara
2: su je su kalli juna su kaura kai su ci gaba da kalla
0: sosai
2: me amfani irin wannan
0: kuma an jima wanda zai yaki da mamaki idan ɗaya daga ciki baya nan ko ya yi tafiya ko kuma irin yana makaranta ko wani abu ai ɗaya su dinka na fim kaza sun
2: ga yana ana kama da labari
0: uwai
2: tana zaune tana ji
0: ai ba ya iya riƙe abu kiwa wannan
2: wallahi
0: da kuma wani baki labari sai kiga sai a gawai
2: ko tsallake baya
0: alfahari take
2: ko tsallake baya
0: alfahari ma take ita a karan kanta ai yaron ya iya
2: akwai
0: mata da na sani yaranta irin yaran nan kabar za mu yi shi yaran da ba su fiye jin magana irin sosai
2: irin ba sa ji da haka
0: in ta fara zagin su ina a mata magana bai kamata ki dinga zage ni kaza kaza ba amma kuma da uban zai zo ya rike sai kiga ta ja haushi
2: mu ba
0: laifi suka
2: kin ga babban inda yake ga ba ta tarbiya nan ma
0: laifi suka yara sai kiga har uban ya ce shi ya dade samu su kallo a gidan shi ya gaji saboda irin kalle kallen yaran da bini bini idan fa aka kawo ta da dada yana nan ko islamiya ba sa zuwa sai da tsara yaran unguwa a
2: kasa ta kallo
0: sai ta kallo shi kallo ne sai uwar tana sama
2: inna lillahi kuma tana ganin su ba sai
0: labar
2: ta ba
0: an ba na ce musu me yasa musu je ba karshe dai su yaran nan yana gare ta
2: dole ne
0: kuma a lokacin take daga hannu take kuka yaran nan ya nace ai
2: dai yanzu kamar a da in kin lura a da zaki gani ba zaki taba ganin uwa ta fito ta yi fada akan danta ba ke sai dinki ga ta fito ta yi wa dan fada akan cewa yayi wa
0: babba
2: babba rashin kunya ko kuma yayi abin da bai dace ba to sai dinki ga ta fito ta yi wannan fadan ta yi wannan gyara amma a yanzu wai sai ki zo wucewa ta unguwa guda sai ki ga iyaye wai an taru mata wai fada ake a lokacin fada fa zaki da ji ana yi wale ne da kidana
0: dole ta rama masa
2: to dan Allah dan annabi ta yaza kuma ka injinci ka bincika fadin da aka yi shi shi da yayi babban rashin kunya ne kai yayi masa rashin kunya ne yaga ba zai iya jira ba sai dake shi to amma yanzu sai ki gani wai ta fito tana fada kaza ta yada ba zai raina ka ba ko kuma an aiki danka wai sai ki ji iya uwa fa tana fada ai ba dole da ma yayi maka kiwa kai ba za ka iya salon aiki ba baka dan bada ihsani
3: a yanzu dan aiki
2: wannan da dan ce ba yayi ga aike shi zai kin bashi duk wannan zai ji miki
3: kai ma tana ko abin da saki aiki dan wani
2: shine ko kuma ke ji ba shi
3: ko ce ta ce wallahi dan nan baya son zuwa ba in an aike shi baya son zuwa
2: kiwa ni ma ba zuwa min yake ba in na aike shi baya zuwa wallahi
3: to kuma yana ji ba tarin ke ma ko da kin
2: dan ya dinka aike shi ba ce
3: shi ma ta
2: baya zuwa ba to taya ce kuma tun daga wannan atin yana karami zaki fara lura wannan kala ne shi yaya yake to tun daga lokacin zaki fara dan taya zaka masa baki kina ice tun yana danin shi ake tambara shi idan dai har yanzu da gawo girma irin din shi
3: zai ta gaba ba
2: kare wazi idan
3: zai ta bayyana ba
2: to kin gani
3: to masarano dai yana dai tattaunawa ne akan matsalar tarbiyya musamman ta yara da kuma amfani da kafafen sada zumunta bade za mu ci muku kafafan sanin zamanta share ne da baki daya ba a'a su kan suna da amfani masu yawa kamar amfani suna taimakawa wajen samun shi kan shi ilimi da kika duba ana samun ilimi sosai a kafafan sanin zamanta sanin a yau shi kan shi dalibi yana iya koyon lissafi kimiyya har ma da harsuna idan kika duba musamman fannoni na internet sannan kuma na biyu suna taimakawa wajen sadarwa inda kuma yanzu intelligence waye nan na kirawo ki kina daga wata kasar ma
2: mun gaisa
3: zan zamu gaisa zan tura miki sako zaki turo min kin ga duka wayannan abin an
2: sai zaki ga waya ta tabbata na da matukar muhimmanci sosai tana da muhimmanci amma in kin lura ai ba akan irin kananan yaran bare tafi muhimmancin da muhimmancin ta ta alaka dai akan manyan ko kuma tunda kin kira babba ne zai kira an kira ka hadani da kaza mu dan gaisa an hada ki da yaron kun gaisa
3: sosai
2: kin gani
3: mutum ya shuka shi mutum yana iya kamar ganin dan uwansa wanda zaki ga misali a garin ma da zaki ga sarayyar wani uban yana wata kasar
2: ko da
3: kuma dan uwan shi ta fakara to kin ga duka irin wayannan za su iya dan
2: zai sawa
3: kuma sai ji maka kana ganin mutum sannan kuma an sa na zumunta sannan kuma suna taimaka wajen yada ilimi
2: sosai
3: ba wai da kai zaki ga akwai yawanci yanzu ungun yanzu duka in kika shiga shafukan sada zumunta zaki ga ganin hanyoyin kula da lafiya
2: sosai
3: abubuwa na ilimi da sauran
2: wani abu ma da kike so ki yi sai kin bincike wa dole za ki gane shi
3: yawa
2: musamman yanzu da hanyoyi suka zo mana na bincike kai bincike ka gano abin da kake yawa ka gano abin da kake so ka cimma wa
3: wannan
2: abu
3: da kake so ka yi sai ki ji labarin ta kwas
2: yawa ba ki samu abin da kike so ba
3: kin je nan kin je can kin ga amma a yanzu mu kina da wai kina kwance
2: kina wai amintin ka dan zaki ya da shi sai ki ya da ya da shi
3: sai dai ki gani kina gani a ka zane shi kina kin ga kin samu ilimi mai tarin yawa akan irin wannan saboda haka dai masu rawa zamu ce fasaha ba wai ita kanta matsala bace matsala tana faruwa ne idan aka yi amfani da ita ta hanyar da bata dace ba wannan masu rawa za ku iya shigowa ta kan 0707777 wato 95239 ko kuma 0781474777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da tako gudunmuwar a daidai wani lokaci Amina idan muka yi duba za mu ga cewa akwai wasu matsaloli da suka fara bayyana sakamakon ita kanta rashin kulawa da amfani da su kan kafafen sada zumunta kamar zaki wasu yara suna kallon abubuwan da ba su dace ba kamar da shekarun su kamar da mun yi bayanin waɗannan sannan suna kokari wasu halaye
2: ba sa kyau ba da mama suna ji kwata kwata
3: sannan
2: ba su da wannan halin
3: mutane a matsayin abin
2: abin da
3: ke halaye su ga baki ɗayan kika duba ba su dace da waɗannan abubuwan ba sai ga mutum a matsayin bayan zai ji ina mutakar
2: ona wani kuma ina shiga
3: taiwa ne nake sai kuma ke akan
2: zai dai da
3: haɗe da gani
2: al'ada wai ake dauko shi dinkin ne in zaka wai ake ma da shi ta dinki irin
3: ko me ake da ai mutum idan yayi dinki zaki ne wuci yana ganin abin da yake ganin
2: da zai yi
3: din ne sai ka mutum ne dauko style ai yana da girman shi
2: kan sosai
3: ma ro karami sai ki ga yana tafiya sabu linki wando
2: abudin wani ya gani
3: ai ya gani irin da koyi ai ko kuma kin yaro karami sarka zai tsinta a hanya ko kuma irin karafunan nan sai kiga ya
2: hasara
3: ya saka so da yaro karami duka irin wayannan abubuwan
2: ko ai wani da yake bude ni naga yana saka kalan kayan shi nake so ni ma kalan da yake so
3: sai kiga maganganu yaro karami irin ya juya har shi wani sai kiga yaro yana acting ko kuma idan muke magana irin ta kamar ɗan da ba haka
2: sosai ma nan abu wala ana samu
3: kamar har wasa kika suna yin irin wannan abin a cewa na boss irin wannan kuma wanda gabaki ɗaya shi kanshi bai dace wanda suke gani idan ya girma yana tafiya da wannan halayen iyaye ba sa duba irin waɗannan abubuwan kunin ci a'a wani idan ba ai wasa ba
2: zai iya zama zai zama a hakan ya wuce
3: shi da shi ma da abin wannan da kika kuma hakan ƙarshe suke ga azu ana kuka da irin waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan suna
2: sakar da irin wannan illolin
3: kuma kuma kiga duka in kika duba kiga irin wannan matsalar rika na waya ne da suke kara ta alaka musamman da kallo da ya kamata a ce iyaye ku san me ayyan ku za su kalla ne kuma za su ji sannan kuma me za ma ku bari su gani saboda akwai abubuwan da yawa da mu kan mu iyaye mukan taka rawa sosai gurin tarbiyyar bata tarbiyyar yaran mu
2: sosai ma
3: amma kuma daga baya sai muka kamar ba laifin bane ba sake da an ce kaddara
2: kaddara tabbas
3: bune-bune sake da an ce miki kaddara
2: kuma ba kaddara ba ce tunda a lokacin da yake kekin sa yana yi din amma a kan ke kau da kai ki nuna ma irin ba ki gan shi ba ko wani abu to kin gani
3: abin da za ki ga zai yi baki mamaki sai ki ga wani yaron ya taso da tarbiya da kuma amma yana dan tasa kalilan sai ki ga shi
2: fara shiga cikin
3: irin yaron ko kuma ya fara
2: irin kuma kalla haka
3: wani za ki ga in kika lura damuwa ce take wa yaro yawa da ci kin jawo shi a jiki kin san me shi yake damu shi sai yunci abokai suke ingiza mutun kamar ka sha wannan kai ba za ya rage maka damuwa da a ce iyaye suna jin yaran su a jiki kuma suna ganin me suke tun kan lokacin to ko da dai yana da damuwa ki ga ya
2: matsala ta tarbiyya
3: sai ci ta ba ta
2: iyaye ba sa ga iyaye suna matukar kokari da man kai an ce dole kuma sai ka hada ta da addu'a idan kana kokari wajen ba danka tarbiyya to dole ka dage masa kuma ka tsaya tsayin daka ka rinka masa addu'a akwai iyayen fa da kwatta kwata su ba su san su yi yayin sa
3: sosai
2: su ba su san wannan abun ba yaro ka su sa mai albarka ma ba su san wannan abun ba
3: sai yaro
2: yau idan ku ko kuma idan yaro irin sai to kuma irin ya baka wani abu wani abu to eh wannan insani ne yana da kyau amma kuma ya kamata a ce ba wai sai ya baka ko an kudin wani abu yana maka dan arziki ya maka dan aiki gwamnati Allah ya maka albarka Allah ya kiyaye gaban ka da bayan ka to shi amma wasu iyaye fa da yake da san shi shege su ba san to nan kalmar da ya fada ba za ta bibiye shi sosai za iyaye kawai da ba su kamata ba
3: suna
2: za ci ga kalmomi suna fara eh
3: yanzu musamman wala suna zage yaran su
2: sosai ma
3: karami
2: sosai ma
3: ba sa duba harshe ba sa kisa shi
2: kuma kana ka dan zaki ba da wadan ki binki binta ya bin sai ki
3: bakin uwa
2: ko bai kika bala sai ya ji shi
3: mugun ne sai ma yanzu ko a daki ka mishi ka ce Allah ya mishi albarka sha Allah sai albarka
2: sai albarka ta ji shi
3: haka idan kika tsine mishi amma sai ga yaro karami ki uwa tana tsine masa
2: akwai wadda ta ce fa ta ce wa yaranta bishiya ce ta ce wa yaranta kan ya je ya hau bishiyar da ya ce da ta ce ya ce mata ta ce masa kai je ya hau sai ta yi to shi kenan yana fita sai ya je ya hau bishiyar wannan ne malamin mu ne ma yake faɗa mana da ya fita ya je ya hau bishiyar yana zuwa sai ya kare ya hau bayan ya hau sai ya kare yana faɗowa ya kare sai ya ce mama kin faɗa min nace kan nace na zo na yi da na san abin nan zai haifar min da haka da ba zan yi ba to kin gani da a ce a misali ya bi maganar ta da haka ba za ta faru ba
3: kuma duk da babaki ta mishi da ci
2: ba babaki ta masa ba
3: sai ka je kana hawara
2: ta eh
3: kawai ta ce karkar ka
2: naye
3: kuma idan kika aure
2: an ba ce baki
3: baki ta mishi
2: ina kika baki kin san ai danki ba zai taba wani lafiya ba eh wannan ya lalace ko kuma yana abubuwan da kwata-kwata ba su dace ba kuma ba mai taka mai boki a daidai lokacin saboda ya riga ya rina
3: na'am masoyi da ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0781478777 waɗannan su ne laikan da za ku yi shigowa domin ba da ta ku gudunmawar a da wannan lokaci jiya da rana ga alama muna fuskantar ta wannan na ga laikan namu gaba ki daya kamar ba sa harbawa yanda ya kamata Assalamu alaikum. To shi ma dai wannan kirin ya shigo ya rage da ya katse muna dai fuskantar tangar na'ura. Masoyan wanda za ku shigo a tukan 0707795239 ko kuma 0781478777. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Mutum la kai tsaye da muke tare kuma daga ina. To shi ma dai wannan ne ya shigo kuma ya katse. Sa Assalamu alaikum.
4: Assalamu
3: alaikum. Na amince. Lafiya, lokacin sai da muke tare kuma daga ina. To masha Allah, Abdullahi Muhammad dan mutanen Dore ne fatan ka ji mu da yadda muke tattauna a daidai wannan lokaci. To dai na sauraro sai mun afa mun ta fuskanta ta mun da na ura. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
3: Na barka da kai na muke tare kuma da wannan.
4: Barka da safiya. Dai a shirin da ku ban. Ban ji dai farko abun da yake farma ba amma da kai ne na zo ta magana da su. Dan za ka ni ka wannan kai mun sai kaman wa ni sai kana kana so ta ba ta bewa kaman sai magana karbiya.
3: Na'am.
4: Na'am.
3: Yawa.
4: In ba ku iyaye misali kaman mu a yi mu yayi da muke.
3: Yawa
4: da misali zata ga dan sai yayin wani abu da bai dace. Wani maimakon a ci ba ma addu'a ba tunda kin ga biyo ci yayin nan namu ne ba wai magana ma addu'a yi so ba ne ne ki ga wa du ba magana da da ta fito daga bakin ta zata zaki ta ga yayin ta ko ba san wani abin yana tafiya a dangane da yaro ba saboda mai saboda yanzu yayin kuri kuwa yayin da ki ga wata ce tana da yaya sama da guda wata yan haka wata damu da yaro ma mai koma mai bi wata rayuwa da yi ita dai bata damu ba amma ita dai da lokacin ka lokacin da yaro aka tafi ba shi
3: kamar yadda ya faɗa haka yake zaki ga yaushe
1: iya gaskiya
3: bayan su baki wasu ma ba su sani ba saboda irin fasata sai kiga irin cikin ɓacin rai
1: ai idan kika zama uwa dole sai kin zama mai control ɗin kanki
3: da haƙuri kuma
1: in dai kika zama uwa to dole sai kin zama na cewa kin iya
3: kuma yana
1: ne baki
3: kanki
1: ba kowane karma zaki fito da kamar yadda kike ga a kawaki kamar yadda kike ga kaza kamar to dan ki fa dole sai kin kokari kin san irin abubuwan da zaki na faka kalaman da zaki na faɗa masa saboda in ba haka ba zaki ga kalman tana mugun tasiri akan ɗa
3: na'am
1: kalma a wasa da dariya yaro ya miki abu zaki dan faɗa masa abu wallahi sai kiga ya bi shi
3: assalamu alaikum assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
3: na'am wa alaikum assalam rahmatullah
4: barkan ku da aiki
3: Na'am barka dai. A ta matasa, na'am, alamin. A ta matasa. Na'am.
4: Ta gode da sama'a ma a bari ya ramu da take da shi wa ya ga mutum ba ya kasa da shi daga goma sha uku.
3: Na'am.
4: Ni ba da irin kudin da iyaye suke yi ba dai ne. kuma da shi karami ko ne da baba a gidan in ta tsara shi ya tsawa shi da shi
3: ne
4: ya kamata a ce dai in mala a wasu da rigawai gaskiya a kula da su kuma a kula da al'adun da suke da ko a social media muna gani irin wannan da kan halin yaran shi ko a comment ko a posting da sauran
3: da
4: gode rahama ne al'adun da
3: tana muna mutsar godiya al'amin wanda ya auta matasan yar katsina da shigowa da kai ka kuma ma da taka gudumar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam rahmatullahi kai tsida ne ke tare na'am barkan ki dai muna tare da ke
5: ya tare da ya wallahi
3: barkun ta masha Allah ya siya wallahi barkun fatan kin ji mu da muke tattauna a daidai wannan lokaci
5: gaskiya dangane da
3: ta siya muna godiya da shigowa da kika yi da kuma ba da taki gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
6: assalamu alaikum assalamu alaikum wato ba tuwa barkan ku da kokari
3: na'am barka dai muna tare da kai
6: masha Allah kuna tare da hadisi a karan da yake yamma
3: To masha Allah a wajen Alhajin Jakar fatan ka ce mai dole muke tattauna dai da wani lokaci.
6: Na ji ba mu kuma mu tafi wannan gaba ta al'amarin da wani da wayoyin hannu. Na kai ne ke kallo. To tabbas ka ba ce mai matakar mai mutunci domin gaskiya ita wayar hannu ba ma hannun yaro ba. Shi kansa babban ne ya samu ingantacciyar tarbiyya da karfin addu'a ba zai iya kauce hanya nan gara da amfani.
3: Muna matsakar godiya Alhaji Jakara da shigowa da kai ka kuma bada taka wata mura a cikin wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullahi kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina.
7: Ina magana da Amariya Dangaya ta Barkwai.
3: To masha Allah Amariya Dangaya ɗan mutanen Barkwai. Na'am. Matsalar godiya Amariya Dangaya daga wato daga Barkun. Muna matsalar godiya da shigowar da kika kuma bada take gudunmuwar a daji wannan lokaci. Gaskiya ne so da yawa akwai iyayen da suke yi wa yaran su muna addu'a, ko kuma kaga ni na gani ma da ido na mace da ta ce wa ɗanta ba zai sha abinci ba, ya tafi yawo. Ya da daga Islamiyya ya wuce baltan bayan har mangaya ba sai kusan salar isha sannan ya shigo kafanin tebur ta ce wallahi ba zai ci abinci ba. Na gani tabbas da ido na ta ce ba zai ci abinci nan ba. Yaron yana fita ba ta hakuri mukon ta hukunta shi ta ce ga hukunci ko kuma ya wani abu ko ta dake shi, amma bai kamata ta ce irin wannan yaron su idan yunwa ta ishe su suke fita kuma kaga sun dauki kayan wani daga wasu message ga halayya ta fara canza tun da idan sun yawa sannan sun san abin da za a yi musu ko kuma sun daɗin ma ba abincin za su ci ba, ko kuma a sun yi wani laifin an kunta san ci ba su ci abincin ba, sai ga to tun da sun samu hanya ga abin da sun ne suna ɗaukar abin wani suna biya wa kansa buƙatun kuma cin abincin da sauran abubuwa saboda ita yunwa ko ga babba ba san ta yake bari kuma ga ƙaramin yaro. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum
3: wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi wa
8: barakatuh.
3: Kai tsira muke tare kuma daga ina. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Kai dai fata ta tsira ba gore daga garin kowa. Ramako mara ku da yar bangi.
0: To masha Allah muna tare da kai fatan ka ji maganar da muke tattauna a daidai wannan lokaci dan mutanen gobe. Ka
4: ramade din kuna tsira da magana dauka don fata bangaren tarbiya.
0: Na yi
4: a hali yanzu iya wani tsala ba ta da ba ku ya rasu.
0: Na
4: ai ana da misali su akwai ba ne ta wannan wani yaro ya yi ne din. Ni ne ta ba kina da sai kan ya rawa.
0: Na
4: kuma yaro gaskiya abin da yake da shi ba.
0: Na
4: ya samu to ko a kiyaye
0: ne sai da wannan
4: mutum ba ne ko a kiyaye ne. Mm. To kuma yanzu yara inda suka lalace iyaye sun sake musu komai da su, ko ba ma yanzu da ke taba yaro ta ba gida. Wani sa'in sai ga iyaye sun zo su dauka wai uba yana yana kiyaye ransa yana cika yaran. Ana ta buƙata ga iyaye magana na su yi magana. Mm. Wani sa'in kuma ba za a faɗa ba su ba da ƙarfi.

0: tana
1: wani mutsikari godiya ta Allah da shi wani kai mutanen jihar Gombe da kuma bada taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da kai inda muke ta tuna wanda da muke duba zaki ga irin waɗannan abubuwa mardiya da yawa sukan saka wa yaro kamar ya rage ta kanshi sha'awar karatun
2: to
1: akwai yaran da za su iya shafe awa uku zuwa hudu suna kallon bidiyo amma idan da za a ba su littafi su karanta ba su iya tsawon minti biyar ko goma ba zuwa sha biyu sai ki cika baki ɗaya yaran ma ya ce uku yaran jin wannan yana rage wa shi kanshi yaran mai hankali wajen karatu sannan kuma abin da suka ƙara baki mamaki shi ne wasu yaran suna ɗaukar wasu ɗabi'u daga internet wanda za ki ga sukan saba wa tarbiyyar Hausa da koyarwar addini
2: sosai
1: kamar mutum mahaifiyar ma tana faɗa sai ki ga mutum shi ma nan in kamar daidai
2: daidai shi ya faɗa mana
1: sai yana faɗa ita ma ko kuma ki ga zo ki ɗauki yin kaza to mutum ta ci gaba ba mu gana yana da
2: mutum sai ta tashi ma abin da sai su nan ta ci ta tashi
1: irin wannan saban da babu ita ne ya ki ga kana faɗa nan ne nan ya goya ta nan ne nan ya kaza irin wannan ko kuma ta ci a ci a wasa kan abubuwan sannan kuma ki ga duk suna kamar misali a yanzu ga yaro da ita yana karami wasu lokutan yana kan haɗu da mutanen da basu kamata ba internet
2: dama
1: su sama har yanzu akwai mutanen da yake ga kin tambaye su a ta internet da san shi a na san nan shi na san wani a ina ta internet wasu suka rinja ya sha irin wannan abubuwa zuwa ayyukan da basu dace ba
2: tabbas
1: sannan kuma abin da sai ƙara baki wa maki da kuma wanda haka yana faruwa sosai in kika shiga sosai ta abin da yake faruwa a yanzu shine kamar akwai gidajen da kowa suke zaune amma kowa rayuwar shi yake
2: yi sai
1: yana gabarin da waya ko wani yana kallon waya sai ma kika an kallon soyayya da kusanci da ke tsakanin iyaye da ƴaƴa
2: sai
1: yana ƙara jin yiwa
2: ta ba ma ke sosai sai baka san ma yadda ya baka san har da dan kai yake ciki ba ka jin sa a jiki
1: sosai
2: dole ne kawai su ke na waya shi ma duya ta
1: kana ba dan ba kiran da ake dai da ba ɗayan su ko wanne da waya yake
2: kowa da waya yake kowa da abin da yake
1: a cikin idan babu waya ana kira
2: kuma ana da yake tuna uwa tana saka ya dan yake ciki ya yake ciki mai fa ko da an dadin da kina ga makaranta ta fanci ya ranta ba dai yake ba kaza da amma ina yanzu ko ci gaba yanzu na ji
1: dai mama ba fa zaki ga
2: lafiya na shi ne
1: kin ja wai waya shi ya ina cikin aikin da yana akwai abu ne zaki ga ba wai ka ce dan gaya wa kawaye ko kuma wai abokanka wai matsalar ta laifi bane ba a asiki ga kawa ko aboki ya san matsalolin da kai ke da
2: shi a yanzu an yake faruwa ma kenan
1: miki sai
2: abin da yake faruwa
1: shi ma su suke karkatar da tarbiyyar
2: dan ki da yawa na da hanya ma daidai ji gaya
1: da shawara shawara da bata dace ba ba shi shawara da kuma idan
2: ba mutai kuma wannan shi ne kin ga baki ja dan na ba ja ta a jikinta baki ja bare ma tarbiyyar mace kira yanzu ga kawa ta zo ta ce mata kaza da kaza a ba zaki kaza a kaza
1: ta ba ta fada wa eh idan ta fada wa kawanta wannan shawara da kawanta ta bata ita za ta ga bata dauta mai
2: ai na su kawa ba saboda ai kin ga ita mata san ma dai matsalar ta ba kawa ta da matsalar
1: ta ba ta sha
2: shi ne ana ke cewa
1: ta ma sani ba amma duk wannan ma shi ma yana ta alaka ne ai ga rashin janji a jikin da ni ruwa ta jaki a jiki ta jaki ta jaki dole sai kin saki wanda ita da ko menene sai ka sani abin da ake ba ita ce ta mun daidai da zance idan ta tashi ina da wasu ta fada mahaifiyarta
2: wallahi an shi ne fare
1: ta kuwa da ya yi kuma kana shi kaza kuma kaza shi ne ta yi mata kin san menene wallahi idan kika da kika fada mu abubuwan ta haka nake sanin wannan saurayi ne hali kaza ne
2: wannan saurayi ne
1: ba ne wannan saurayi ne kaza amma ta dai irin tana da irin hali na irin mun kuma shi
2: ne kuma shi ya
1: muskila ta abin da sai ba jawwa la ba ta fada ba ta magana ko abin take mata fada ta ce to ke ta ya ma za idan ma wani ya zo ina da san bane irin hali ne shi saboda to ban san ya me yake kuke tattauna ban san
2: masu abin abin yana damun su kawa ya ta dan bugi jikin ta kaza da kaza ya gusa ta zama ne mata eh ba ta zama ne mata
1: ya mu ke uwa kina da haka in ba kawa ya dace mu mugunta idan ta dace za ta baki shawara da bata dace ba ko ci kawa ta ki ganta yanzu sai Allah ba kiriki kawa ta san abin ne da bai dace
2: eh shi ba hanya sai ta dora shi akan da hanya
1: ai kaza ai kaza
2: ba ai take ba
1: da abu ka rubuta ni kaza ni ma haka ne kuma wallahi sai na samu solution
2: kuma
1: ka da shi amma akwai abubuwan da ya kamata a ce idan suka kalla

we touch saying that pa kwai da da ka kan sangon FM Rama Radio Index sorry character ta fun global mara so kuma ta wani sati da lake mu da min din ci gaban littafin da kuma ko ganin dashin shirin na mu French girl umma ina nuna da cewa karfe 12 so ya mintuna 2 da misalin karfe 12 daidai zan yi wasa shi nan na bare da alamar da kullum ina zan kan ko na barin duniya ga mu da rutuni a wani shagosa wanda kuma bayan sai na misalin karfe 12:30 zan tattauna da kuma su sauraro a kashi na biyu na labarin nan wato shirye-shiryen bayan labarai Fatan sai ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan Songo FM Rama Radio tare da Fatima Kabir labarin ya kasance da nake ci gaba da kasancewa da ku a Songo na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen gida mai

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Haka Sanchar Ko ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan radio Rama French Yaluma wanda a yau muke asabar 20 ga watan Zulhijja na shekara ta 1447 bayan tafiyar halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina sallallahu alaihi wasallam kuma da dikin nan da shida ga watan Yuni na shekara ta 2026 kan labarai su da fara su kuma sai gare su ma ta mun ji cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Kamatin tarayya ta fitar da kudade domin biyan bashin alawus na watanni biyar ga ma'aikatan da ke koyarwa a jami'o'in gwamnatin tarayya. Ministan ilimi na tarayya Dr. Chinji Alausa ya bayyana ka wata wasiƙa da ma'aikatar ilimi ta aike ga mataimakin wato shugabannin jami'an gwamnatin tarayya fadin ƙasar nan. A cewar ministan sakin kudaden wani bangare ne na cika alƙawarin da gwamnatin tarayya ta dauka a yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2025 da kungiyar malaman jami'o'i ASU. A ƴan makonnin da suka gabata ne kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa su ta bayyana damuwa akan jinkirin aiwatar da yarjejeniyar da ta sanya wa hannu da gwamnati a watan Janairu. A kwanakin baya kungiyar ta yi barazanar shiga yajin aiki inda ta zargi gwamnatin tarayya da ƙasa wato kasa wata da muhimman sassan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangarorin guda biyu. Sai dai ministan ilimi na tarayya da Tinji Alausa ya ce sakin kudaden ya nuna ƙudurin gwamnatin tarayya na wata da yarjejeniyar da ya kamata ta yi da inganta jin daɗi da walwalar malamin na jami'o'i. Minista Tinji Alausa ya umarci shugabannin jami'o'in tarayya da su tabbatar da gaggauta biyan dukkanin bashin da ma'aikatan jami'a da kuma malaman suke bin gwamnati. A nan kuma babbar kotun tarayya da ke zaman ta Abuja ta rushe matakin karɓar rijistar majalisar matasa ta ƙasa NYCN da hukumar yau kamfanin rijista ta CAC ta yi tare da umartar hukumar ta CAC na ta gaggauta mayar da majalisar rijistar taso. A wani hukunci da mai shari'a Binsen ya kwata jagoranta kotun ta ce CAC ba ta da horamin doka da ya ba ta damar kwace rijistar NYCN har ma da kafa sabon majalisar gudanarwar ta za ta ci gaba da gudanar da ayyukan majalisar ta NYCN. Kotun ta kuma bayar da umarnin rushe kwamitin mutane tana da CAC da ma'aikatar kula da matasa ta ƙasa suka kafa a ƙarƙashin jagorancin Bari Shehu ta yi daga gautar mai da waɗanda aka rushe a baya. Ta ƙaddamar ta sama sani ne inda hukumar ta CAC ta soke rijistar majalisar ta NYCN a ranar 6 ga watan Oktoba ta shekarar 2025 wadda hukumar ta yi musu a ranar 28 ga watan Oktoba ta shekarar 2020. Wannan yanayin ya sanya shugabancin majalisar ta NYCN ƙarƙashin jagorancin Sukubu Sara Igbe suka kuma rauzaya kotu domin neman haƙƙin nasu. Mai mai ta ba su cikin gungun Lashi Muhammad Sama'ilu Mera ya kira ga lambar su su mallaki makamai ta hanyar doka da ta amince ita domin kare al'ummar su daga harare yan bindiga da ba su kakkauta ba. Sarkin ya yi wannan kiran ne yayin wani taron da ya yi da hakiman gundumomi masu unguwanni da daga ta faru su dake a Argungu. Ya kuma buƙaci al'ummomi da ke cikin masarautar da su kasance masu sanya ido tare da ɗaukar matakan kariya da wuri akan ƴan ta'adda da sauran ɓatakari da galibi ke mamaye yankunan. Ya ƙara da cewa kamata ya lumumi su yi tunanin tara kuɗaɗe cikin haɗin gwiwa domin sayi makaman da doka ta amince da su don kare kai. Ya jaddada cewa addinin musulunci baya kuɗaitar da mutane su zauna a matsayin gajiyayyu a lokacin da ake fuskantar tashin hankali. Basarakin ya nuna ɓacin ransa kan yadda lumumi da dama suka zama masu rauni saboda rashin kayan kariya. Ya bayyana cewa baya goyon bayan al'ummomi zuwa ga ɗaukar doka a hannunsu ko kuma tsunduma cikin aikata don ce ba illa yana fafutukar neman kariya ta launi inda ya lura cewa ƙalubalen tsaron ya zama abin da ƙarfin jami'an tsaro kaɗai su iya magance shi. Rayuwar yan sanda a gida jihar Kano ta gargaɗi al'ummar jihar nan musamman matasa game da yawaitar ɗabi'ar nan ta tafiya da takalmin taya a manyan tituna da gadoji har ma da wuraren da ba a kammala ginawa a faɗin jihar nan ba. Gargaɗin na ƙunshi cikin wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawon dinar CSP Abdullahi Haruniki ya fito a ranar Juma'a. Rigiyar ta ce ta lura da yadda ƙananan yara da samari ke ƙara faɗaɗa kan manyan titunan jihar nan ta Kano tare da gudanar da wasanni da takalmin na taya wanda a wasu lokutan har riƙe motoci suke yi ana gudu da su. Ta ce wannan babbar barazana ce ga lafiya da rayukan al'ummar da ke wannan hanyoyi. wanda a wasu lokutan akan fuskanci mummunan hadari rundunar da ta buƙaci iyaye da wakilan yara da kuma makarantu da shugabannin al'umma da su gargaɗi yara da ke aikata wannan ɗabi'a mai hadari sosai. Sanarwar ta ce kwamishinan yan sanda na jihar ta Kano ya sha alwashin rufani da duk wanda aka samu da aikata wannan laifi wanda ke zama tarihi ga ƙa'idojin hanya da kuma barazana ga lafiyar al'umma. A ƙarshe da rundunar ta buƙaci al'umma da su kai rahoton masu aikata wannan halayya ga ofisoshin yan sanda mafi kusa ko kuma ta hanyar da kiran lambobin tarayya ta bayar da kiran ɗaukin gaggawa. Tocin jihar Oyekuwa na da yan sandan jihar ta musanta bayanan da ke cewa guda daga cikin yaran da aka yi karkuwa da su ya mutu a ne yan sadar da suka sace. Mai magana da yawon rundunar DSP a Yalande Olayinka ne ya musanta bayanan cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Juma'a. A ta bakin mai magana da yawon rundunar yan sanda an kirkiri labarin wanda ke kunshe da tsakwarin ƙarya domin tada hankalin al'umma ta hanyar yaɗa labaran da ba na gaskiya ba. DSP a Yalande ya buƙaci al'umma da su yi watsi da wannan labari tare da dogaro da sayan bayanan da suka fito daga ɓangaren hukumomin da doka ta amince su fitar da irin waɗannan bayanai. A ƙarshe dai rundunar ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da samar da tsaro don kare lafiyar al'ummar. Majalisar Dattawan Najeriya ta alƙawarin gaggawa ɗaukar matakan da suka dace domin samar da tsarin kundin tsarin mulkin da zai ba da damar kafa rundunar yan sanda ta jihohi sakamakon yadda matsalolin tsaron fashi da makami garkuwa da mutane da sauran laifuka ke ƙaruwa a sassan ƙasar nan. Shugaban kwamitin majalisar dattawa kan yaɗa labarai da harkokin jama'a sanata Yemi Adulamodu ne ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa da manema labarai. Ya ce majalisar dattawa ta ƙuduri aniyar hanzarta dukkanin matakan majalisa da ake buƙata domin gyaran kundin tsarin mulki wanda zai share fagen kafa rundunar yan sanda ta jihohi a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin ƙarfafa harkokin tsaro a Najeriya. Wannan tabbaci na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara ƙamari tare da sababbin kiraye-kirayen da ake yi na raba aikin yan sanda zuwa matakin jihohi bayan hare-hare da sace-sacen mutane da suka yi sanadiyar asarar rayuka ka wurare daban-daban na ƙasar nan. Kwanaki uku da suka gabata majalisar dattawa ta bayyana cewa an fara aiwatar da matakan kundin tsarin mulkin da suka shafi kafa rundunar yan sanda ta jihohi tare da jaddada goyon bayanta ga duk wani mataki da zai taimaka wajen yaƙi da yan bindiga masu garkuwa da mutane da sauran miyagun laifuka. Sanata Adulamodu ya ce majalisar a shirye take ta gaggauta aiwatar da dokokin da suka dace domin kafa rundunar yan sanda ta jihohi a wani ɓangare na ƙoƙarin tallafawa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wajen magance matsalolin tsaron da ƙasar nan take fuskanta. Idan muka ji ga jihar Borno kuwa duka ɓangarorin tsaro rundunar yan sanda a jihar ta kammala shirye-shirye domin tabbatar da bin dokokin tsaftar muhalli a dukkanin faɗin jihar. Wannan mataki da rundunar ta ɗauka na daga cikin yunkurin jihar ne tabbatar da tsafta domin kauce wa yaɗuwar cutar kwalara da ta fara yawo a wasu sassa na birnin Maiduguri da kewaye. A wata sanarwa da ta fitar wadda ke ɗauke da sa na mai magana da yawon DSP na wani Kenneth Zaso ta ambato kwamishinan yan sanda na jihar Nasiru Abdulmajid na bayar da umarni ga dukkan jami'an rundunar da su tabbatar da bin dokar tsaftar da muhalli domin kare yaɗuwar cututtuka. Sanarwar ta ce aikin tsaftar muhalli na gudana ne da haɗin gwiwar hukumar kula da muhalli ta jihar Borno. A don haka rundunar yan sanda ta jihar Borno ta buƙaci al'ummar da su biyayya ga dokar tare da ci gaba da kula da muhallinsu domin kare kai daga faɗawa cikin cututtukan da ke saurin kisa musamman cutar ta kwalara. Babbar gadi da ta haɗa ƙananan hukumomin Jalingo da Yola jihar ta raba takarar sakamakon mamakon ruwan sama da aka yi da sanin safiyar jiya Juma'a. Wannan lamari ya fadda cunkoso a matafiya da 'yan kasuwa da masu motoci a gefen kogin Mayu zuwa Gwaye. Gadar wadda ake yi wa lakabi da gadar Malam Audu ta kasance guda ɗaya tsoro da al'ummar yankin wanda suka ƙunshi ɗalibai da manoma da ma'aikatan gwamnati ke bi daga tsaunin Yola zuwa kasuwar ta Jalingo. A wata ziyara da manoma labarai suka kai yankin sun gano da al'umma suka tsaya tsak domin sakamakon karewa gajar inda manoma da matafiya suka gaza samun mafita game da wannan iftila'i da ya faru. Sai dai wasu mazauna yankin sun bayyana cewa gadar ta nuna alamun karewa tun bayan watanni ukun da suka gabata. Wannan dai shi ne karo na biyu da ake samun karewar gadar a jihar ta taraba cikin yan shekarun nan inda a shekarun uku da suka gabata aka samu karewar gadar nan mai da ke hanyar Jalingo zuwa Hukari biyo bayan mamakon ruwan sama da ya fara karmar kumar kasal a gefe guda majalisar kula da magunguna ta kasa PCN ta samu nasarar rufe shaguna da cibiyar yana da magunguna 572 a jihar Filato an rufe shaguna da cibiyar na sakamakon karyar ka'idoji da kuma rashin samun izinin gudanarwa da hukumar kadai ke da damar bayar da isa ga masu gudanar da irin wannan sana'a da yake jawabi ga manema labarai jin kadan da kammala zakayin kwana hudu da majalisar ta gudanar a jihar shugaban sashen kula da tabbatar da doka na PCN Dr. Sulemin Chiroma ya ce da cikin laifukan da suka sanya rufe shaguna akwai dabi'a ne ta yin girki a cikin dakon da sayar da magani shirin wani magana a madadin maka takardar kuma babban jami'in zartarwa na majalisar Ibrahim Ahmad ya ce aikin ya gudana ne karkashin iko da damar da doka ta 31 ta shekarar 2020 ta baiwa hukumar wuraren da kamitin yan ziyarta sun hada da yankin Jos ta Kudu da Jos ta Arewa da Mango da Shandam da Barikin Ladi da Kwa'an Farm da kuma Bassa Chiroma ya ce sun samu nasarar wato duba wurare 778 da suka haɗar da ƙananan shaguna sayar da magani guda 199 da manyan shaguna magunguna 499 da kuma wuraren da ba sa kan doka guda 80 ya ce majalisar ta rufe kaso 60 cikin 100 na wuraren da aka duba a jihar ta Filato ta bangaren rahoton mulki da jibi da tattalin arzikin kasa kuwa an bayyana sababbin dokokin haraji na kasar na matsayin abin da ya taimaka wajen bunƙasa yanayin sanyi wato sanya hannun jari da kawar da bambance-bambancen da ake samu a baya-bayan nan ta fannin haraji a Najeriya cibiyar nazarin harkokin haraji ta ƙasa CITN ce ta bayyana kan ta bakin shugabanta na ƙasa Emmerson Oga yayin babban taron cibiyar na shekarar 2026 da ya gudana a jihar ta Lagos da nan sauran labarin da suka da jibi da tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton
1: Majalisar Dattawa ta ƙasa ta amince da gyaran dokar haraji da ake sanyawa kayan zaki da lemuka inda aka sauya tsohuwar dokar da ta yi tanadin biyan haraji bai ɗaya akan irin waɗannan kayayyaki amincewa da dokar ya biyo bayan yadda rahoton kwamitin kula da hukumar kasam wanda shugaban kwamitin kuɗi na majalisar sanata Sani Musa ya gabatar a madadin kwamitin haɗa kuɗi da na hukumar kasam haka zalika majalisar ta samar da wani tsari da zai tsara yadda za a alkinta kuɗaɗen bunƙasa harkokin kula da lafiya tare da yaƙar cutukan da ba a ɗauka cikin gaggawa bayyana wasu sabbin tsare-tsare da za su bibi bambancin da aka samu tsakanin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin magance hauhawar farashi shugaban hukumar Dr. Adebuwale A. Adedeko ne ya bayyana hakan a Abuja yana mai cewa an samu da tsarin ne ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce yana daga cikin nasarorin da gwamnati mai ci ta samu a fannin kwangiloli shine yadda ake bibiyar tsarin ta fuskantar kuɗaɗe ta yadda zai dace da halin da ake ciki na tattalin arziki da sauran in kasuwa sai kuma samun damar iya aiwatar da kasafin kuɗin ƙasa masu tuka babban adidi ta sauwa a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna suna kashe naira miliyan 2,500 zuwa naira miliyan 3 a shekara wurin siyan fetur alƙaluman na kunshe ne cikin bayanin da ƙwararru suka gabatar a wurin taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a Abuja masana da hukumomi da masu gudanar da harkokin sufuri sun bayyana ƙalubalen da samuwar mashin mai amfani da lantarki ya haifar ƙarshen rahoton tattalin arzikin ƙasa kenan zarawa Abdulrahman inda bawa a labarin rahma
0: labarai da rahoton yin suna zuwa muku na kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amari da kullum na gidan rediyon Rama Prince cikin al'umma mai haɗa shoshin mata akan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da ke da matsuguni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.7 tsakiyar birnin Kano da Daban Najeriya sakamakon iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke a www.ramacv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X tukakar Rama Radio da kuma TV a dakacin mu nan gaba kaɗan muna dawa labaran

0: kai hari a gidaje, an kai hari a makarantu, an kai hari a gonaki, an kai hari akan hanyoyi, ko da a cikin gari mutane ba sa jin cikakken kwanciyar hankali. Tasirin garkuwa da mutane ya riga da yayi illa a cikin al'umma har ga ya taba tattalin arzikin mu. Idan muka duba masu sauraro, idan aka ce an biya trillion 200 da biliyan 23 a matsayin kuɗin fansa, ba wai kuɗi kawai aka rasa ba, a'a akwai wasu wato asarori da ba iya auna su da kuɗi ba. Akwai iyalan da suka sayar da gidajensu, akwai waɗanda suka sayar da gonakinsu, akwai waɗanda suka sayar da dabbobinsu, akwai waɗanda suka ci bashi domin cutar rayuwar ƴan uwansu. Wasu iyalai har yau ba su farfado daga matsin tattalin arzikin da suka shiga ba. Idan manomi ya sayar da shanunsa domin biyan kuɗin fansa, yaya zai ci gaba da noma? Idan ɗan kasuwa ya sayar da jari domin cetar rayuwar ɗan uwansa, ta yaya zai ci gaba da kasuwanci? Wannan yana nuna cewa matsalar tsaro tana da alaƙa kai tsaye da matsalar tattalin arziki. Masu raro, me yasa mutane ke biyan kuɗin fansa? Idan har muka duba, za mu ga cewa wasu mutane na cewa bai kamata a biya kuɗin fansa ba, sai dai idan abin bai shafi rayuwar ɗanka ko mahaifinka ba ko matarka, lamarin yana da matukar wahala, ka fahimta. Yawancin iyalai suna biyan kuɗin fansa ne saboda tsoron rasa rayukan waɗanda aka sace. Rahoton da ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na waɗanda abin ya shafa suna biyan kuɗin fansa. Wannan yana nuna yadda jama'a suka shiga halin rashin zaɓi, wanda an kashe sama da trillion 9 kan tsaro, amma har yanzu babu sakamako. Ina sakamakon tsaron da wannan makudin kuɗaɗe da aka kashe na sama da trillion 9? Masu sauraro, wani abu da ya fi ɗaukar hankali shi ne na cewa gwamnati ta ware sama da trillion 9 ga hukumomin tsaro tsakanin shekara ta 2020 har izuwa shekara ta 2024. Wannan da kuɗi ya shiga rundunar sojoji, ya shiga rundunar sojoji ta sama da ita kanta rundunar sojojin ta ruwa, ya shiga kuma rundunar 'yan sanda, ya shiga ita kanta rundunar ta NCDC da sauran hukumomin tsaro. Amma tambayar da mutane da dama ke ita ce, idan an kashe wannan kuɗi mai yawa, me yasa har yanzu matsalar tsaro ba ta ragu ba? Shin matsalar tana cikin karancin kayan aiki ne? Shin matsalar tana cikin rashin isassun jama'a ne? Shin matsalar tana cikin rashin haɗin kai tsakanin hukumomi ne? Ko kuwa wasu matsaloli ne da ke hana kuɗaɗen da ake warewa samun da sakamakon da ake buƙata? Wannan tambaya ce mai muhimmanci da ke buƙatar amsa. Masu sauraro, za ku iya shigowa ta kan 0707799939 ko kuma 0081747777 domin ba da taku gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, barka da Hassanu Usaini a yankin Bayan Waki.
1: Wannan ake kuma da hankali, wannan ake kuma da hankali.
0: Na'am, muna godiya. Na'am,
1: muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya.
0: Na'am,
1: muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya.
0: Na'am,
1: muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna godiya. Na'am, muna
0: insha Allah. Kuma na san takwara yana tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma muna godiya da shigowa da kai da kuma bada taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, Ahmad Arusi, barka da shigowa. Na'am.
2: To, sunana Ahmad Arusi, madafu.
0: Na'am.
2: Gaskiya haka yake, abin da aka faɗa ɗin da haka ne.
0: Na'am.
2: Ina fahimta ta gani na da tunanina, dimu wani wakar kuka ne da ake warewa domin aikin samar da tsaro a kasar nan.
0: Na'am.
2: Sai shi gani kaman awar kudin ba kaman yan kadan ake ba su kare shi makamai domin kare kanki ba suke suna kare kai ne. Ne ba kuma ake ainihin idan an ware kudin ana ganin kwalliya tana biya kudin sabulu to kuma kwalliya sai kare ainihin dauda take tana kara tabarbarewa. Kin gani sai kike tana to wai anya ba miki kiza idan kudin kike shiga ba kuwa.
0: Na'am.
2: Ah gaskiya ina da kike gwamnati mai da hankali kwarai da gaske ta gano cewa ita ya za ta yi.
0: Ahmad Arusi Madabo mana godiya da shugaba da kai da kuma gudunmuwar da ka bayar a daidai wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Nan barka da kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina.
3: Mai magana Sajal Kaunt.
0: To masha Allah fatan ga jima duniya muke tattauna a daidai wani lokaci.
3: Wannan gaskiya ne mu tare da kutun dazu.
0: Masha Allah.
3: Gaskiya maganar tsaro da ake ta cece kuce mun dade kun dade kuna magana mun dade mu muna bugowa muna tofa albarkacin bakin mu
0: na'am
3: wallahi kawai addu'a ce mu fita amma mu yaudara kan mu muke shi ba gaba ni ba ta musu ba yanzu yau idan muna abu ne ta so abin da ya shafi bangaren siyasa ko wani abu za su ma tatta shi cikin minti mintuna in da ke kun mintuna.
0: Na'am. Muna tare da kai. Muna tare da kai. To dukkan alama ya samu tangarɗar na'ura. Fatan dai zai sake shigowa domin ci gaba da bada ta shigo da mura a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum. Ana Fatima barka da kokari.
0: Na'am barka da yake tsaye da wanke tare kuma daga ina.
4: Ina tare da hadari da sakataren agaji wanda aka fi sani da hadari mai magani tura karban koma so waje har Kaduna.
0: To masha Allah mal hadari fatan ka ji wato da muke tattauna.
4: Wato ina da muhimmanci amma wannan harka eh dai muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kama na dauki.
0: Na'am.
4: Amma kuma wato na gaskiya kamar yadda malamai suke gaya mana ya kamata mu tsaya mu gyara halayyar mu.
0: Na'am.
4: Saboda magana ta gaskiya kamar yadda malamai suke gaya mana Allah yake gaya mana cewar idan kuka ga kyakkyawa daga gare ku ne idan kuka ga mummuna daga gare ku ne. Saboda malama Fatima magana ta gaskiya idan da matsalar shugabanni mu ma da matsalar mu.
0: Na'am.
4: Saboda ni gaskiya farki da farko dai misali ko da zaben nan zani ai muna yi ne wani ma zai sa ganye a kansa ranar zabi ice ai shi gashi ya sa kansa a kasuwa a bashi kuɗi ya zabi ko ba haka bane kuma ka tuna wannan masifa da muke ciki a kasar nan ba an ce wai kasar nan bata taɓa samun kuɗi irin wannan mulkin ba to amma ku duba talakawa talaka zai taɓa shiga masifa irin wannan yau ne yanayi ba bayan kinajin da sauransu kada ka fa kada ka ce kwana naira 50 din da zai sha koko a jihun sa babu kuma an ce kaza ta samu kuɗi to ina kuɗin suke shi idan kuɗin nan sun zo ina suke tsayawa ne ake kuma idan ka bin ƙauyuka da karkara da ban ce maka cikin birni ba ba za ka ga wani aikin daidai da kwalba ta an yi ba to ina kuɗin suke bayan nan kuma duk wannan masifar da muke ciki idan zaben ya zo sai ka ga 'ya'yan talakawa sun fito da su ake yi a rasa rayuka a rasa ainihin wani ya rasa tashin jikinsa da sauransu waɗansu rasa dukiyoyinsu to mu dinnan a matsayin mu na dan adam wai ina hankalin binci saboda haka magana ta gaskiya mu ma talakawa akwai matsala tare da mu kuma bayan haka ba gaskiya ba rukun amana ba adalci daga sama hakan har abada ne ba a rasa nagari ai shugabannin akwai nagarin kai a talakawa akwai nagarin amma ba ta garin sun fi yawa mutum ne zaka ji ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce amma kamar ta Bahaushe sai ka ga mutum a baka annabi Musa amma a zuciyar Fir'auna saboda zaka ba Allah a tare da shi wata kwata dai yana faɗan Allah ne amma babu tare da shi ba gaskiya ba adalci buri kawai mutum menene biyan bukatar sa zai yi ko ko wani matsayi zai samu shi ne a gaban sa saboda haka mu ma talakawan mu na da matsala sai mun gyara halayyar mu tunda kamar yadda malaman suke gaya mana Allah ya ce idan kuka bauti sai Allah ya ba ku shugabanni daidai da ku duk inda za a ta za ka bi ka a mu'amala ta dan adam za ka ga mafi yawa mu ma talakawa biyan bukatar mu shi ke gaban mu ba abin da idane mu da damuwar wani kuma ba wani magana cewa wai idan muka yi kaza ya dace ko in muka yi kaza bai dace ba saboda haka lalle ne mu yau dai muna neman daidai wajibi ne mu ma mu tsaya mu gyara halayya mu koma ga Allah in Allah ya ta Allah zai dauka mana dauki amma lalle in har ba mu gyara halayya mu ba wallahi gyaran wannan lamari sai dai Allah ya kama da dauki ba shugabanni ne kawai za su tsaya ba mu ma mu talaka mu koma ga Allah mu gyara halayya mu sai Allah ya kama da dauki sai Allah ya ji kanmu sai Allah ya tausaya mana saboda haka Allah ka tausaya mana Allah ka kama da dauki Allah ka sassauta mana ba dan halayya mu ba Allah ka karo mana lafiya da zama lafiya a Najeriya da arewa gaba daya Allah ya zama lafiya wannan damuna da muke shiga ya albarka Allah ya karo mana lafiya da zama lafiya Allah ba mu damuna
0: amin
4: wata hada da sakataren da kusan ka wani aka wani da halin mai magani kura karmo kuma su gode a kan Allah ya saka mu gidan da radio ya albarka da shugaban gidan radio da kuma aikata Allah ya sa gaba da
0: Amin amin muna matukar godiya Halidu mai magani da shigowa da kai da kuma gudunmuwar da ka bayar a cikin lokaci da muka duba daga baki daya ita kan turarin mutane a karkara ta fi shiga hatsari wanda rahoton ya nuna cewa mafi yawan hararin garkuwa da mutane duka suna faruwa ne a yankunan karkara wannan idan muka duba abin damuwa ne domin karkara ita ce cibiyar noma idan manoma suka ji tsoro ba za su guji wato ba su iya zuwa gonakin su ba idan ba a noma ba za a samu karancin abinci idan aka samu karancin abinci shi kanshi farashin zai tashi idan farashin ya tashi talauci zai karu saboda haka matsalar tsaro ba matsalar yanki ɗaya ba ce matsala ce da ke shafar kowa da kowa Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Allah kai tsaida muke tare. Na'am, kai tsaida muke tare kuma daga ina?
5: Ta Fatima.
0: Na'am. Lafiya kalam muna tare da kai?
5: Ya kokari kuma.
0: Lafiya alhamdulillah.
5: Abin da yake faruwa tun da ne, kawai sai dai Allah ya kafe sa kana sun dai.
0: Na'am, amin.
5: Wannan zamanin ne. To dai kin kula idan an ce a ba da kudin makarantu ko lokacin ba za a ci gaba da bakudin kudaden nan kuma su masu kashe su sau ne ta adalci da yan kore su kashe su to da makamai a to da sam sun ce bindigogin yan ta'adar nan ya fada su to amma idan suka ta adalci sun kashe yan ta'adar suka to da makaman kin ga nan ma ka sai za a iya amfani da wannan sun an ce makaman ita da ya fada su to amma ka rasa din da abu yake kawai don haka yanzu mu je mu zara a sarauta Allah ita mutu da addu'a Allah ya kama da duk amma ba haka ba kullum yanzu budget da za a bar na sojojin nan ya fi budget da wata ka samu biyar ba amma mu kuma ba a magani kullum ne fa sai a yi ta nan to dan haka matsin rayuwa shi ke jawo da rashin aiki ya ga matasan mutum shiga wannan wato ko abu hausa ba za a ba zo na abu a cikin ruwa ba ya wuce ma duk ba san ba ka ji an yarda da mutum sai ake ba sa wani wato ko ashir dan Allah dan Allah inda akwai kimani yanzu sai ke kashi dan adam a bana dubu ashirin a kuma kuma to da haka kawai orientation da kuma ta gwamnati ba shi ne a gaban ta bai zubar ta na shiga harkar siyasa yanzu duk zaɓe ne a gaban su ba abin da ya dame su a ta harkar ta rasa yanzu daga nan noman nan dan Allah dan Allah idan mutum yana da hankali na Najeriya ya za'i da maganar noman nan yanzu sun fara zuwa taru gona ana bin su gona ana kamawa to ya ina ake an yi shuka abu ne ya dubu kwanan na ta tana ba sun ma je sara gona aka ta tara su aka tafi da su to iyaye mu abin da suka tsere da shi kenan da kike mu sanar da cikin gari da na gidan sarki na kofar kwaro ya yarda mu kafa 129 Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya amma yanzu da wake yi masallatan nan ai sallar annan cewa a zauna a yi ajiya ko sai ta ji to kuma da Allah yake tunan kuna da bukata ai ba ku da bukata a gare ni ku je ku zama da kanku dan haka mai magana baba Hadu duka wa dan ungiya zumunci akan sai yake akan shi lafiya ta kuma
0: ya muna matukar godiya baba Liru Dukawe da shiwa da kai ka kuma an bada taka gudumar ajiri wannan lokaci da muke tattauna assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: na barka dai ke tsira muke tare kuma daga ina
6: ka ji fa sai barka dai da fatan an yi na lafiya
0: na'am lafiya alhamdulillah da muke tare
6: masha Allah sunana Aminu Iku da dan dawo
0: masha Allah Aminu Iku da dan dawo fatan ka ji Maiduguri da muke tattauna dai
6: da wannan lokaci eh mun ji mun yi da ake tattauna tun da shi wannan wuri inda ba kusan kullum ma dai a cikin sa ake sai dai ta neman agaji a wajen Allah wa
0: lokacin na'am
6: wato wannan matsala gaskiya ba wanda yanzu haka ba ta damun sa domin shi harkar tsaro abu ne kusan na rayuwa kuma abun yanzu ya tashi ma daga kan yana da shafar talaka amma yanzu ba wanda baya tabawa wanda kamari yanzu musamman harkar noma din na an san dai da ba wani abu da Najeriya ne ake takama da shi saboda noma tunda ba abin da ba a noma to kuma ya zanto yanzu su waɗannan mutane sun ja layi sun koma daji sai dai su shigo cikin gari su kawo mutane ko su tare hanya ko a daji in tafiya ta bi da mutum su kama shi to su ma ya kamata su ji tsoron Allah maɗauke sarki wannan abu guda ɗaya ne wanda yake aikata laifi yau da Allah zai sa ya ce ya tuba ya zo ya ajiye makami ya duba Allah tunda ba wani magana wai don kana daji ka rike makami sai an kira ka wai an baka kuɗi a'a in dai za ka ji tsoron Allah kai da kanka za ka ajiye wannan ne wanda ko lokacin da ake misali lokacin sabai da ya bude misali an zo za a ci shi da yaƙi wani ma aikowa zai ci ya yi saranda ya ce ga makamansa nan ya aiko da su kuma ya wuce da addini to wannan fa duk yaren mu ɗaya addinin mu ɗaya idan sun lalata ƙasar su ya za su yi da ita to da ita zama su a daji in sun ga hukuran mutane ba za ka ita yaji a wani ya kamata gaskiya su san me suke a kan wannan lamari saboda Allah da annabi kullum talakawa suke shafa ga abu ya zama wai kamar wasa su waɗannan mutanen daji in suka yi abu suka kama ko suka yi wulakanci za su yi bidiyo su sa wa duniya kowa ta gani amma yau misali ni Aminu Iku da yau yanzu da zan samu kyamara in kafe in yi abubuwa da za su taɓa mutuncin gwamnati minti biyar yayi yawa duk inda nake sai an gane sai an kamo ni haka daji ba wani daji da za a ci ba a san inda 'yan ta'adda suke ba haka 'yan ta'addan a cikin gari misali garuruwan kamar misali a ce Zamfara yanzu akwai mutumin da in ka same shi a Zamfara ka ce da Allah wani bangare kaza daba nawa ce sai 'yan ta'addan nan zai ce ma daba kaza ce kuma da wani 'yan gari kaza 'yan gida kaza su ne suke wannan abu bakin daidai ne wanda suke shi
0: muna tare da kai to ga dukkan alama layin Aminu Iku da ya samu tamar ɗin na'ura da fatan dai zai yi sake shigowa kuma muna godiya da bada taka gudunmawar adadi wannan lokaci salamu alaikum na'am amma alaikum salamu rahmatullah ga tsaye da wa muke tare kuma daga ina amma alaikum salamu na tare da kai da shi ma dai wannan layin ya riga da ya katse fatan zai sake kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
7: wa
0: alaikum na'am alaikum assalamu rahmatullah
7: assalamu alaikum
0: na'am alaikum assalamu rahmatullah abdullahi ra'a arzubin rigeza to layin nashi dai ya katse to gari kalama da yitin da zama na fama da tangarɗari na ƙura salamu alaikum to masu sauraro muna fama da irin tangare dare na ura fatan da ya sa a danyi mana fuwa sakamakon tangare din ne ba kuma yake fuskanta akalin su to masauraro dai mun dai ga yadda aka saci dalibai a wurare daban-daban cikin shekarun da suka gabata wannan da yasa iyaye da dama suka fara tsoron tura su kansu yaran nasu zuwa makaranta idan muka yi duba idan yara suka rasa ilimi saboda tsaro to makamar ƙasa ita kanta tana cikin hadari domin shi ilimi shine ginshiƙin ci gaban gabaki daya rayuwar ta yanzu wanda tasirin matsalar ya shafi har ga lafiyar jama'a bai ga asarar kuɗi akwai matsalar damuwa akwai iyayen da suka rasa barci saboda an sace ayyansu akwai yaran da suka shiga firgici bayan an sace su akwai mata da mazaje da har yanzu suke rayuwa cikin tsoro bayan irin waɗannan abubuwa da suka faru da su saboda haka matsalar garkuwa da mutane tana cutar da lafiyar kwakwalwa har ma da ita kanta walwalar jama'ar assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam
0: na'am kai tsare da muke tsare na'am muna tare da kai
8: ina tare da mutarje la jogana
0: Masha Allah mun tare tela jogana fatan kaji maduyin da muke tattauna da dai wannan lokaci.
8: Da wannan jidin da farkon zuwa yanzu.
0: Masha Allah.
8: Ah kan furo gaskiya ni ma fatiji abinda nake gani tsakani da Allah a ce wai a kama mutumin ka. Wai ba za ka ta kudin fansa ka kama yau su kuma ba za su je su dako ba.
0: Na'am.
8: Ma ta ji ake gwamnati ne. Lokacin da aka ce yau naka an kama ni to ka je police station ka report kana report ta sibi wannan waya da aka ci ya hakkin su dauko naka su kawo ma
0: na'am
8: amma ba ko za su kawo ma ba amma wai doka ce ka je ka dauko yanzu dan Allah za a kama dan uwanka kuma ya bugo ya ce da shi yana ganin ana kai wasu shi ma za a kai shi kuma a yi
0: na'am
8: amma gwamnati ta ga laifin tsakani da Allah har ka tsaro a shekarun baya fa irin su Najeriya din nan zuwa ne kasa sun kai nawa wani lokacin mulkin soja aka samu suna cikin wannan yanayi bala'in fada a Najeriya ta samu kansu to yanzu ga himmu a Najeriya mutanen mu sun gagare mu tsakani da Allah har da kuma adalci
0: na'am
8: da ke ne da yayyo yanzu duk abin da zasu a kansu ga sun tsira da kujerar su zasu amma kuma game da mu ce na kawo ba za su yi mana don mu ji dadi ba a kan ta ana haka zai yi haka ba ce don mataki a kan talakawa su da shiga wani hali ga taki in an zo na wani ba ta dubu hamsin da wani abu
0: na
8: babu kudin da za ka sai taki taki ya yi tsada su mun ji nan ba ka duba ka gayin da yake daga dubu hudu yanzu dubu goma sha biyu kuma a kasan mu ake yi duk wajen dan gwata har wasu kasayen yake zuwa yake bude kamfanoni
0: na'am
8: ba ta so mataki Allah ya taimaka Allah ya tsare mun tare tela jogana sai an jima
0: ta muna mai muna mutsukar godiya mun tare tela jogana da shigowa da kai ko kuma bada ta ga gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattauna wanda akwai abubuwa da ya kamata a ce su kan su al'umma sun dauke matakai a kai na farko dai a ce dole ne a ƙara ƙarfafa tattara shi kanshi bayanan tsaron suna samar da ƙarin kayan aiki ga su kansu jami'an tsaron al'umma su ci gaba da baiwa jami'an tsaro kansu ƙarin bayani suna magance talauci da rashin aikin yi da kuma jefa su cikin aikata laifuka a kuma tabbatar da cewa duk wanda aka kama da hannu a irin wannan laifuka ya fuskanci hukunci cikin gaggawa assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
9: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam. Muhammad Al-Miskin. Na muna tare da kai Muhammad Al-Miskin, barka dai.
9: Barka da wannan lokaci.
0: Na'am, barka dai, muna tare da kai Muhammad Al-Miskin.
9: To da ke da yau ana samun matsalar network, kina da sauraro na ko?
0: Na'am, muna tare da kai.
9: To kina tare da Muhammad Al-Miskin.
0: Na'am, Muhammad Al-Miskin, muna tare da kai.
9: Wallahi Fatima mutanen mu da suke ganin su wallahi ba ta ji Fatima wato akwai wani tsari ne da yake arewacin Najeriya, ko tsarin nan ga

0: cewa makamai so wuta ce ta kama ana so a zuba mata ruwa su kuma sun zuba mata kesu wallahi al'adin Fatima duk wani matsala da kike ganin ta duk kina koma masa nan da ake gayyato su gidan radio wallahi 98 cikin 100 a Fatima ba san matsalar arewa ba sannan su kuma shugabannin arewa da kashi 2000 ba san matsalar arewa ba to da za a samu mafita duk wannan abubuwan yanzu misali ga misalin abin da na faɗa sun da aka tace da albon gangara sun ga an yi hakan duk da ke yarinya can kika lissa fa za ki ce ga mafita ai abin da ake so ko na tabbata miki ba wannan abin da yake faruwa shekara daga shekara 50 zuwa yau ne mu muka tsara shi arewa ba wannan ya tsara mana to duk abin da kika ga yake faruwa yanzu wallahi sai da kai zuwa shekara 40 zai fito kin gane ko sai da na gaya musu da aka sa tuka lubam dangara ne ke san sau bai baya wuce rana kana gidanka ba ko ruwa ko gida ya fado maka to bai baya wuce rana tunda san sai da isa aka kama daluban nan na dangara to babu maganar a bada naira ne babu maganar a bada ayi magana sai ku babu wannan labarin kawai a bi su daji ayi kare shi ne furi jini wanda mutum ya mu ko da za a kai daluban nan gaba ɗaya na kankar ba nake jiya tun da wancan lokacin habibi shi ma na faɗa nace to ku mu ta ku aje tun da kuka bada kuɗi tun da kuka bada kuɗi wa karbo dalilin mutum 360 sai an kashe muku mutum 360 akan mutum 360 ya koma za a kashe muku mutum 360 kuma za a kama muku mutum 360 to shikenan yanzu mutum nawa aka kashe yanzu mutum nawa kama da an yi wancan kare jini buri jinin kira ki ko ba za su kara dawo ba in ba suka dawo a kare yi kuma suka dawo a kare yi wallahi ba su san su ci gaba da yin wannan ta'addancin ba to yanzu ko take da zalaki ya ji ba mutanen da suke da bindiga goma kun je kun ba su kuɗi sun sayo bindiga dubu kuma wallahi nake gaya miki wannan ba sun kawai ne saboda dai kawai dai na shiru amma ina gaya miki ba a dakko hanya ba ki rubuta wannan dadin kyashi kira mu ta wannan dadin kyashi da Allah za a ce an yi kare jini bure jini kira ji ko ba za su dawo ba ba za su dawo ba za su karfi ba kuma wannan lokacin da fada na ce ku rubuta da kwaje dan ne Najeriya ta ya ta zama Belgium ta ya da zani a kasuwa da zai ta da kasashen mu da za su yi go Najeriya lokacin ba labarin lafurawa kira su da abin da suke kawai suna yi ne kuma duk wani na gaya miki masana ma kai 98 ba san matsalar arewacin Najeriya ba su ko shugabanni kashi 2000 ba san matsalar arewacin Najeriya ba ita shi lafiya ne magana ma mai alƙawari
1: to Muhammad Almiskin muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am barka da Abdullahi RA Rizabar Nargeza da sake shigowa tulai ne shi da yi ya kare katsiwa fatan zai sake shigowa assalamu alaikum na'am barka dai
2: muna fama da yau da fatan da ya yi mun ji labarai mun ana jirgi da kika ɗauko Allah da ya yi addu'ar mu da fatan mai kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaron nan a ƙasa. Amma na mun gaskiya da kani ga Allah akwai zancen jiya cikin al'amarin nan. Tunda su kansu shugabannin tsaro na dama fa ga yanan faɗa suke suna sai ka abin da yake akwai. Gabatun za ku tashi jiya daga matan nawa dan gawa sa karama hukumar.
1: Salam baban Nuhu dan mutan gaba sa barka da shigowa. Kuma muna godiya da bada taka gudunmuwar assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: na'am alaikum assalamu rahmatullah
3: ajiya barka da aiki
1: na'am barka da kin tsirewa muke ta dai kuma
3: da ra'ayi na sunana Sani bin Aliyu mai mukulli bakin gidan gashash
1: masha Allah Sani bin Aliyu
3: mai mukulli na ji batun da kika dauko kuma sharhin da kika karanta duk da cewa na ji mutane sun dan sassauka daga kai
1: na'am
3: kina maganar dan mulamulan adadin kudaden da aka kashe inda kaza da kaza aka yi da su to ai da an samu moriya to gaskiyar magana har kofi har jibu har gata har rumfar duniya ni salibin Aliyu wallahi ba zan yadda cewar yan ta'addan nan ƙauyawa jahilai wuyan kun jahilai irin su danna turji su suke amfana wannan kudin ba ba wanda ya ce gaya mun cewar su ne suke amfana wannan kudin in yadda da shi ƙarya ne kan buga misali da yan makarantar da aka kwashe a Katsina zamanin Aminu Bello Masari an dalibu naira miliyan 700 an dalibu naira miliyan 750 an ba amma da ƙarshe aka yi rada shi na lakarbi yake cewa naira miliyan 50 aka ba ina ne

0: ايه كيتو كرنوي لايوسا ايه كيتو كيتشي بابن نشي دوان كتازي وقمنا قوان مني ساقوان كرن كحنيا ويشي دمو جلسا بابن نزاج وشكا بابو اندا هائلسو اكي ساجوا وصم قلشي والله تلاهي دا انسا اندين ونم وقنا كدوما ايرم ماهو كتبو دا انسا انسا تتكشي واها فيها كدوما كتبو mutum zai zo ya ci gida ne rafule kaza nan ta ce rushe shi an yi kudin sa ne wallahi ba kudin sa bane da ke gaskiyar magana wannan nan kudaden ba in ka hada ne ka dace amfana su wallahi yan siyasa ba su amfana su in ka dace wace sort of gone dan sanda wayan nan da ba kawai sura su ake yi kawai ko a kashe su ko su yi rai in an kashe su shi ce kan dama haka su ce su in kuma sun dawo to shi ke da su ba su kara ta hanyar da za su bi su je su samu ya su kudin amma ba wani wanda ya isa ni ya gaya min cewar in siyasa ba ta amfana wannan kuɗin in yadda da shi wallahi tallahi suna amfana da ƴaƴansu ake kashewa ake sacewa ake yanzu ka duba irin gizayar da muka ga ana yi wa ƴan uwanmu talakawa shekarun jiya ana kasa roba an bankare su ana diddiga musu roba hanya idan da ɗan wani rabin ne ake mai haka sai ya taya koma ma majalisar ba ta ya jiya yadda shi zai iya gaya karɓo ɗan wansa ba dake gaskiyar magana wanda matsalar ta su ake yi ko da yadda Allah madaukakin sarki abin su ya jiyo kansu in Allah ya sha in da muke
1: to muna matuƙar godiya da shigowa da kai ka kuma ba na taka gudunmuwar adadi wani lokaci da daidai lokacin namu ya riga da ya ƙare ƙarƙaf masu rarrauna hutun da ya nuna cewa sama da trillion 2.23 aka karɓa matsayin kuɗin fansa cikin shekara guda wanda hakan ya nuna mana cewa matsalar tsaro ta riga da ta zama babban ƙalubale ga ƙasar nan haka kuma kasancewar an kashe sama da trillion 9 wajen tsaro cikin shekaru biyar ya sa mutane ke ƙara tambayar ko ana samun sakamakon da ake buƙata daga irin waɗannan kuɗaɗe a ƙarshe tsaro ba aikin gwamnati kaɗai ba ne nauyi ne da ratayen gwamnati kuma man tsaro da kuma ita kanta al'ummar gabaki ɗaya masu tsaro da wannan muka kammala ina muka karanta muku labaran duniya da kashi na farko yayin da kuma muka kasance da ku a kashi na biyu na labaran namu wato shirin sharhin bayan labarai a madadin sashen labarai da al'amura da kullum na gidan rediyon mafana cikin al'umma sunana Fatima Kabir labarin yanka su nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rama rediyo jama'a assalamu

Sai ya ba masa ya ce marka.

0: get out. Duk a cikin shirinmu na kada-kadan gargajiya daga nan gidan Radio Rahama farcin al'umma mita 97.3 a zangon FM.
1: Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kada-kadan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM. Shirin da aka kebe shi domin bunƙasa kada-kadan gargajiya kamar su kalangu da kukuma da kara-kara da kacakawara da ƙoroso da kuye da kuntigi da goge da mono, akwai garaya da kotso da tafshi da banga da bango da amada da algeta da kakaki da tambari da zawaro da kiɗan buta da kiɗan jarka da kiɗan kwano da kiɗan faranti da sauransu. Sunana Muhammad Umar kai gama. Yau zauren ya cika, muna tare da dattijan arziki Aladi Isa Bello. Masha Allah, da fatan an yi sallah lafiya. Amma dai ko ɗan ƙashin ruwa ba mu gani ba. Akwai Munzali Muhammad Hausawa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
2: Ba a ce yaren kirki.
1: Yaren kirki. Ai, ka san mantuwa. Shekarun sun ja.
2: Tun zai ne amma daga gama gobe ne ba ka yi ne. Ka to daga kiɗan gangi da ke.
1: Haka ka ga.
2: Gangi.
1: Gani eskila ko. To, an karya wuka ko ba ka
2: yi. Ga gobe a nan ba.
1: Anya Munzali.
2: Ai, har gora na kai.
1: Ai, na ji an ce ka biyo ma. Ta bi ka tauri.
3: To ai, hai maganar da ake cewa wani abu da ke damuna, wai a ce sai an ce yaren kirki. To duk abin da ka ji an ce yaren kirki, in abuwa sai a fara. Inda abu
2: inda ake tura da tinjan.
3: Eh, wannan ai sunan
1: ma yaren arziki.
3: Yaren arziki
1: ni ma na a rana ya fi. Eh, wata tinjan arziki.
3: To shi ko
1: akwai kuma nuna
2: Abubakar Musa.
3: To shi yaren arziki.
1: To shi ne ya
2: baka kadan ni ne ko ka kasu ti ya
1: ga ba sa ran masana bane. To,
2: ka mu manzo.
1: Mun zo aikin gargajiya.
2: Mun ga wani gugumi da ke.
3: To,
2: ba ko ba na ka tauri yake ba.
3: Za ka yi.
2: To, za ka yi. Da ma in ana so in fami. A kawo soyayye. Da ke ku kawo soyayye da wani. Ka san shi ne da bushi.
1: A yi taurin da na shawo sake mu tuntuni.
2: Ya sake ni.
3: Amma da shi abin da rage min taurin.
2: Na ta ga bin da isa ja duk tinja haka. Akwai wani group ba Allah ne ga an dan yi shiru haka, ke ko musu wani
1: sai su
2: ta din nan ke ka ji an farka wannan ce kana mai ce ka ji to wannan shine daidai yawa aka ke san duk tinja abin arziki.
3: Abin da yasa ni nake zuwa nan gidan, wallahi gidajen rediyo mu ko ko kasar mu gaba daya an wasa da gargajiyar nan.
1: Kai ke
3: wadannan da muka rage muke ta da gargajiyar nan, nan gaba sai annabi ta da gargajiyar nan rasa
1: rasa.
3: Mutane sun ba da gudunmuwa na kada kade da waƙe waƙe da hikima da abubuwan da ba a ma san shi ba, amma an jefar da wannan mutane banda son kuɗi da son hirar da son hirar siyasa. Babu abin da mutane ke bukata
1: da chat.
3: Da chatin yaro ya ini da safe yana yi, da rana yana nan, da daddare yana nan, gari na wayewa sai su kama gurin bal a kan titi. A kan titi ka ga samari ba gagai ba ƙanana ba.
2: Ba riga.
3: Ana bin a kan titi. Dungu-dungu, kango-kango. Wanda hidar bal da ba na arzikin wani ba naka ba.
2: Gaskiya ne.
1: Wallahi shi ne ya ba da kuka zo da cewa sun da alama za ka musu wata ce sai ba ba.
3: Eh, gaskiya ne. Arzikin wani ba naka ba. Duk waya sun san kuɗinta. Mota sun san kuɗinta. Abu komi sun san kuɗin sa, amma kar amma bai da aikin bari bai da biki. Yana jira baban sa dan shekara 70 ya zo ya kawo ce fa ne ya ci.
2: Yau an ce a gaishe ku. Wannan mutane ne, manyan mutane.
3: To muna godiya
2: suka ce mu kaga na farko da daurin aure ne na dan uwa na kawo sai. Ana galadanci akai gidan liman. wala duk wanda aka ce gani ya ce wallahi muna hajerin nan naka na kudin duka da kudi ne ce a mallan ka baka duki ce ba mallan wallahi ban taba jin da wani ce wallahi duk inda yake karbo bi wallahi Allah zai zo gida na zo ka da jina haka da nazo na jin harkin dawa a madudu shine ne wannan SG da din aka zo ai a nan tun da na hawo daga hayyan ban sauka
0: ka fi yin karza
2: wallahi yanzu wallahi
3: ba sai ai dore aka dan kiri ban ga wannan misali wani shi ta wannan kamar goje ne haka baka san ko
2: ai ai to ni ba mu wai hawa boji da tawuri mun da bushi ba wallahi Allah ya hawa boji kidan ya ga ni oh wallahi Allah ta dan da dai ke billahi da ni aka
3: zai da ke wannan mai kida sai ke mori ne
2: wallahi da wannan da zan koyo ka ko ina ga ne ya dan hagu sa na ga ta da ne ya ce Allah ba mu ruwa ko ina ga koyo da
3: to yanzu to ne abin da yake damuna kullun sai a ce sarkin dawa jama'a ta yawa kuma gona ka ta koyi daji yanzu yan kananan kwarin ma babu yanzu yaron yanzu bai san kuri
0: babu zai ɓeren dinka
3: kurai gina ɓeren dinka mai kari ka sai yanzu biki ba gafiya
2: ba gafiya
3: an cinye irin ta ba ba ka fita inna na da
2: don su takura sun cinye ta
3: babu abin daji gafiyar babu zobe magunan da ake kashe su ma sun kare da maguna suna nan suna wani babu
2: za a yi mai ta kullum kamfa muke da ita
3: ta ku ka sa ina kai sabon gari na abin ce ana saiwa ana kai wani babu masu abinci masu yin sakwara a ce ake sai musu exactly when the business is
0: in
3: I'm going to go to the hospital. Babu an cinye amma ana nan ana cewa sarkin dawa
2: wallahi amma kuma gwamnatin Kano ko kuma mu ce gwamnati tana kokari musamman wajen yanzu ana so a tattaro wannan al'adun don layyara da director culture director al'adu na ce to wallahi al'adun nan kuke so ko kun fara ku a jan manyan mutane don al'adun suna nan yanzu aka samu baba aka ga ba a samu abin al'ada zai ta taba maka to da a zame su ba ana da can al'ada ya ba ba al'ada
3: ba to
2: ni ara ne aka ji ta ba
3: mana mana
4: ya ta ba mu da maza mu ji to chawa ke da na da sarki tauri ba ba tauri ba wi wi sarki rabe to
5: Ni ko ta maganin wani gojan
6: ba da tsari
5: ne

0: saboda su mutanen kauye gani suke yan binni ba yan tauri bane yanta wurin kai ne
1: ya yanta wurin kai ne san arena saboda haka duk wani abu sai a kauce masa da kida ba a ga sai ce sai tiye miki ya kirawo mai fada a je ce to tunda abun haka ne tauri kunni kidan ma an tashi shi ba za a yi ba kar a yi din duk mutumin da ya sake sa karfi a jikin sa zai farke jikin sa duk mutumin da ya sake ne ni a gaban mu aka yi wajen 1980 da wani abu yace duk mutumin da ya sa karfi a jikin sa sai ya farke saboda haka wasu suka ce a wannan maganar kare ba ganan banza ce
2: wasu ya ce so mu duba a cinye su suka fara cinye to daga nan aka taya kace to fa jama'a ku bai sarki girman sa ku bashi hakuri yace maganar nan ta fitar ta zama gaskiya ta zama gaskiya saboda haka ina kewa ga shi mai kidan mai kewa ga dukkan wanda yake nan kada wanda ya sake sa karfi a jikin sa
0: sai sarki ya huce
2: aka bai sarki hakuri ci a'a yace ba dole sai dai aka fara wani lokacin amma yau dai kam
0: wala ai ba
2: an tashi daga wannan wasa in ko mutum yana son yayi ni kun ga tafiya ta ku yi
0: ga hanya na
2: ga hanya na saboda haka mutanen da akwai tsaro su su ga su su su su su sai tsare tsare ba ku ga tsare ba saboda su ba a san a ce ka gaza kullum akwai abokan adawarka so kake kai nuna su abinda suke da shi abinda kai da abin nasu ko kokarin yake ya bitin din dan uwansa saboda haka duk inda za a je a samu magunguna za a je a samu magunguna
0: kaga kamar wanda ne
2: yawwa
0: ya saba yin kaciya a gidanka
2: yawwa
0: ka je ka kira wani ba za ta warke ba
2: to sai dai Allah sai
0: ba ma ta ban ba
2: sai ba ya gudu
0: an ba shi ko mano ne ba ba in kai majiri ne ka saba kira majiri ka kira wani sai ka tura ba ba majiri
2: yanzu akwai ne ba
0: shi akwai
2: ne akwai ne ba wani zabi da mun gidi gidi sarkin mun zaman duk kusan gidi gidi daurawa hotoro wa duk irin mun shi ne idan aka yi suna ko wani abu shi zai zo da akan doki da
0: da
2: zagin zama a gaba
0: shi ba jana da zagin
2: wallahi da zagin
0: gaskiya sarki wanda mai mai da fata da ce da shi cikakkiya
2: cikakkiya in yi zama yake a kan bato kujera sa gobe ya zauna duk a zagin shi duk wani magunguna da wasu abubuwa su ake nema su bayar duk wani ciwo su ake nema su bayar akwai sarkin borin da na sani akwai dan borin da na sani mai toliya dan shi ma a gidi gidi alif 176 na san shi dan toliya wallahi idan yana tsallan bori yana abun nan idan ya ka amo gashi ne ki rika fitowa daga bakin sa wallahi gashi dan toliya
0: eh ni ma na taba gani wani wanda ya aman gashi
2: to wannan dan
0: to asha karan sa sai ya ci
2: sai abun ya baka mamaki da abun da suke yi ka ga mutane suna yawa zabira an suna yawa zabira kafo kuma ta kota a kira da
0: kuma turmi
2: ko turmi ne kaga abin jini na
0: turmi a ci a fadi kan da biki
2: ko kuma kaga mutum yana yin matsawaka ne kaga da kaga da zomo ta zomo ya tashi a cikin taron
0: to zomo da muka ji da rabai to wurin Abdullahi gaskiya shi ba sunan sa Abdullahi gaskiya
2: abu da ce yana daga gudu wannan wuta ce fa ta shi amma gani wannan an dade ana yi
0: ma abun nan an gajin da
2: mutum ji da haka kai wallahi wani tsuwon da tiji kai da wani haka
0: sai an dure
2: to wannan program da muke ga a CTV duk irin wa'annan mutane sun zo ina da shi yanzu haka a cikin abun nan na mare gina yanzu ina da su irin wannan abubuwan da ake yin wannan tsatsaba saboda haka mutane ne da irin wannan al'ada ku ta wuce ba a yin ta ba a santa ba ba a santa ba kuma yaran mu yanzu ba sa komai ko da ke alhamdulillahi addini ya bayyana fiye da nan addini ya rushe dukkan irin wannan mutane ba an tashi ne kawai ya za a kai bitin ka don na taba hira wani wanzami wani wani abu wai ce ya daina bai ya nace to yanzu ka daina ku ce a dan bakar rana ake aje bakar daga guda ne amma mun daina yanzu mun daina amma kana nan
0: haka taba
2: eh dan bakar rana
0: shi Abdullahi Askila
2: eh
0: ya iya kidan wannan abun nan
2: wallahi
0: kidan bishi ya iya goge
2: ya iya gara
0: Allah
2: ya iya kuma
0: Abdullahi Askila
3: Allah ya ji kansa duk ya iya wayan nan
2: to wasu mutane abinci mutane sun tafi da wani abu da mu muka dai mu a gari da irin ku da gani ko mun to mu ko mu kashi ba
3: mun ga abin da wasu gani ba mun ga na abin da suka gani
2: ai yanzu ai ne mun da mu ba mun kai muna daga cikin masu shekaru ne nan da Allah ya mana tabbawar da bawa wani ba na farko mun ga abin na baya abin da ƴaƴan su gani ba yanzu kuma muna ganin abin da iyayen su gani ba ne ci gaba da arziki da an hada maka aure da waya an hada maka aure da waya kudin karatunka na waya zikirinka na waya kudinka na waya abokanka na waya komai kidanka na waya komai abin da kake so sabonka ma yana waya sabon nan ma yana cikin waya ya kaga ta hana ka yin zikiri ta hana ka karatu alqurani ta hana ka abu da yaro ya sallama daga sallah wai zai ku an saba wa hannunka ma da wayar kamar yanda ba mutun ke rike ta ba za a saba maka hannunka da wayar
3: zai yi wa zai alat din ƙarya
2: to ai na faɗa maka sabon ka ma na wayar
3: Allah ya yi eh Allah ya yi banda na wani abu mu shakata

Nana Kubuda, you live and work at the village. Tell me,

0: daddy. Amadu, ya bad no mata. Aluha, ya tala mata. Aluha, ya zaja mata. Tani jijin daji ya falo. Gadibu ba mayavani. Abinda ya mangala teba kamri. Ishi ya mandara ga sali chengadeja. Amin aluha, Allah fiya teba kama amadu.
1: Murgai Alhaji Haruna Oji Hadija
2: to
1: a wakar sarkin Hadija
2: to yanzu abin da muke son fada shi ne ya ojin ne shi kansa ojin
1: ne ojin ko ta
2: bazama
1: ojin
2: ojin
1: ai abin da yake nufi shi yara ne suke cewa uje iya kula sunan ya tana cewa miji iya kula
2: to ba haka
1: ne kuma a a
2: haka yake da shi
1: a yi muje muje
2: a tare ni kala
1: kala kala kala
2: to sore sore sore
1: sore muje abu
2: yan da ta tuna uji ya tashi a hannun kakarsa yake take cewa miji na
1: ana ji kala
2: miji na miji na haka din ne ka gane ko to a koti ai yarinya gidan ita ba ta iya yin sai ta ce uji na
1: to
2: ojina ojina tana jin abinda kakar suke daga na aka rika kina sa oji oji
1: ni ina ga abinda mu muka tarar da Alhaji Adamu Sabu zuwa Sabu an rubuta
2: to
1: dan shi ne kan cewa shi asalin sunan da yake shi ce an sunan kamar kamar bai fun sani shi ma mallam Haruna yana da makaranta yana karantarwa haka shi an sa shi a makarantar to mutane gidan su suke cewa shi mallam Haruna ga wannan suna to matarsa zuwan ta iya kamar yadda ka faɗa yara suna koko yarinya ta ce yana tana ji ana mijin iya kura
2: ni
1: aji Haruna uji ake cewa mijin iya kura yana ko yarinya da kamar da kamar yake cewa uji yayi kamar fishi a shekara 1946 yayi karatun alqur'ani a gurbin makaranta ta mallam Haruna da take ogo gandun sarkin Hadija yayi karatun alqur'ani ne a garin Birni yake banin kilomita 46 daga birnin Hadija kuma yayi nisa alqur'ani sabon dawo wannan makaranta ya ci gaba da ba da karatun ta mallam Haruna kuma shi dan kagira sarkin Hadija ne shi zaka gudu shi ko da sarki kai ka san sai ɗan cikin fada wannan wannan kirarin da yanzu yake masa kai ka san sai ɗan cikin fada
2: to
1: irin wannan
2: kaga shi bala gaba da
1: ya kai na sarki wannan bala gaba da banda uji ya fada shi ma
2: shi ne yake kiyaye
1: gurin da
2: yake sai ka ba
1: iri ɗaya amma ba mu kira wuce
2: ya
1: ga mun taba kiran sa
2: ya
1: zo nan ko haso bi ne ne
2: ba
1: mun same shi a gangaren dukawa
2: kura gawa kura
1: inda aka je na din wani ne na wani
2: na fanta
1: na fanta
2: sai da ku a
1: yana yana da zannan maka
2: wannan makafi
1: shi ne ka je mana wannan
2: wannan ma zai yi wucin shi kansa zannan ne ma
1: yi masa
2: wannan
1: zannan makafi na kado
2: ka san Hadija a yan kwanakin nan ta cika shekara 100 da ko da shida
1: Hadija
2: ne ta cika saboda sarkin Hadija ne wannan zamanin lokacin zuwan turbin su ya sun zo 203 wallahi zai na
1: zuwa 203
2: sun zo Hadija to sarki Hadija ba ba da kai gobe ha ba
1: ya kashe ma mutum
2: so shine kai turawa akan rigima akan yaki to akan cinki akan bikin shekara 103 na tunawa wannan sarkin na wannan zamanin don in ka je Hadija din gabar da Hadija akwai wani guri da ake cewa Baturiya
1: da dajin
2: Baturiya akwai kabilan tura a gurin amma akai na gidan gwamna da in yazo kan yazo Hadija yake sauka saboda haka Hadija kwanan nan tana da irin wannan tarihi don saboda yaki aka gagarumi da turawa don saboda sai da aka kawo musu gudunmawa ne suka ci gaba da sarkin Hadija ya shahada shi ne ake ce abu mai shahada sarkin Hadija Haruna sunansa ana ce masa Haruna mai shahada saboda wannan shahadar da yi a kan yaki da turawa
1: kuma tun daga lokacin sai tura suka sa musu wani abu da ake kira sanction
2: kasan
1: sawa kifin anya Musa dalilin kashi kaftin mala ne
2: nan
1: shi ne Hadija maman ta zunan Baturen duk sai da suka sa kowanne ya ga ce yayin shekara 100 nan za a ji in wani abu an ga ba kai na sana kifi ya kamata a ba ka fita
2: kasan shi kansa na izar suka yi
3: to ko wani magaji ma da ya kai ga Bature a
1: kan tana magaji dan ya Musa
2: magajin dan ya Musa sai na kefi kefi dan ya Musa tana ta kasanin mamun
1: yes yes yes da gudan kabarin Bature yana kan dutse haka su ma jama'a garin su ma an sa musu wannan zai sun kashe kaptan Kazuma zu
2: to
1: shi ma ne babban shi in kaje da magarin shi ma kabarin wannan Bature ne kuma zaka sa musu su ma irin abin da suka sa wadannan
2: shekara da
1: ni ko mun yi magana baki daya yake kuma ce ka za ka yi magana
2: shine to kuma gaskiyar lamari a cikin waƙoƙin sarkin Hadija ina son ba wani mutumin da yayi sarkin Hadija waka irin yadda Haruna Uzo yita
1: ba gaskiya
2: kuma zaka sarkin Hadija kamar gashi yana ganin sa ba wani mutumin da ya faɗi wasu kalmomi a masarki dai a nan area dai irin Haruna Uzo ban ki ba wataƙila sai shata da ya ba sarki Hadija miji
1: dole ne shi ba ubangijin jama'a
3: sai wani mai kotso can ya rasu
1: shi ne amma shi a goma da yake
2: a goma da yake ba abin da bane ba ba dan har dubuwan da ne
3: ba dan har da bane
2: dan haka gudan maka da sarki
3: na kaiona ya ba da mahoyin ka ba ya ban da yara 20 to kaga cikin wakar ma uji ya ce aro ya bashi 10,000
2: ya bashi mota ya sake bashi mota ya sake bashi mota kuma ya sa shi a faro a cikin sitin ya bashi 10,000 ta wani lokacin miliyan kudi ne yanzu kuma alhamdulillah Haruna Uzo mutumin kirki mai zumunci
1: mai kyauta kuma
2: mai kyauta kaga mutum uku kaga Haruna Uzo
1: mara
2: kaga dan mai kaga musufa duk abin da ya samu na mutanen da anan zai barar da shi
3: haka haka ce
1: ba
3: da yin jin fage
2: dan mushe
3: gaba ce tsire
2: dan ko ni she da idan abin da ya samu na wannan mutanen ne
3: ba she ka ci tsire
2: kun yau she ai ba a baka a fadan da ka ka ga da kun ko ban taba da mun mulki ni kaunar wani mutum kwaya da ba irin gaba sufa ba ka ga yana kaunar sufa ba dare wani abin sha'awa a gaban mu in tsoho Balaba ya zo kallon harkarsa sai ya tafi tsamshi garba sufa sai ya ce tsoho Balaba ya zo ya hau gurin ya waka idan ya waka duk abin da samu ba shi ne
1: na ɗan uku sun rubuta a cikin littafin da aka
2: duk abin ni a gabana
1: wallahi
2: yana kauna tsoho Balaba saboda haka akwai dangantaka da kauna ta tsoho Balaba za ka ga tsakanin yaran garba sufa da tsayen tsoho Balaba za ka ga ana zumunci haka tsakanin wannan sabo siyasa za ka ga saboda sabo siyasa dama yaran garba sufa ne duk To irin mutane
3: wannan ne.

Sanin karfe uku da dija na ya kai mu za mu kawo muku shirin old school da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sunan Rahmu Radio Branch Channel ma a kan mita 97.3 zangon FM. Fatima ya yi masa musa zan ci gaba da kasancewa tare da kuma sauraro cikin zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen Rahmu Radio Branch Channel ma. A wannan rana ta sabar da fatan masu sauraro na samun kulafiya. A gaida Fatima kamar labaran ya kasu da rayu jimarin kasancewa tare da ku tun daga safiyar wannan rana kamar mu isuwa yanzu. Fatan alkhairi ga dukkanmu da kuma fatan Ubangiji ya laike ta gida lafiya. Da fatan za a ci gaba da famu haɗin kai domin gabatar muku da shirye-shirye madagarta masu ilimantarwa faɗakarwa ƙayatarwa har ma da sanya ku nishaɗi. Kamar da nan ba ta karfe uku da like mun samu kam kushirin old school karfe uku lokaci ne na kuma sashin labarai da lamarin da kullum muka muku labaran duniya kan mita rahoton ne cikin harshen Turanci. Shin ina makomar mu zai biyo bayan misalin karfe 4:30 da fatan za a kasance tare da mu a gurbin ɗakin gabatar da shirye-shiryen na mai fa karfe 3:00. Kamar yadda na ambata ga shirin old school da fatan zai sauraro lafiya.

masu sauraron mu barkan mu da haka barkan mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na rayuwa kuma sai mu kiza muku daga nan gidare doron hama prince ken aluma cikin yadda muke tattauna batutuwa da kishafi al'amuran yau da kullum musamman batutuwa da kishafi wannan kasa tamu da wannan yanki namu ko kuma duniya baki daya wannan ne kasancewa da masu fashin baki game da irin abun da zamu tattauna a cikin wannan mako da zama abun tattauna ga ɗan ƙasa a matakai daban-daban. Insha Allah a cikin shirin namu za mu kalli abubuwa yau kamar haka. Ya biyu da aka ta yanku wanda ake ta yankurin yadda za a samar da 'yan sanda wanda suke na wato jihohi. An kawo ƙudurce-ƙudurce iri daban-daban wanda majalisu guda biyu na dattawa da na wakilai suka ci gaba da tattaunawa. An kuma kawo su ba da su yanki-yanki tun a wancan wace shekarar kowa ya zo tattauna ya ga ta ina ne ya kamata a ce an samar da wa'annan wato a 'yan sandan wato a jihohi. To a yanzu za a iya cewa abubuwa sun kusa zuwa ƙarshe domin ana dab da kammala tattara dukkan bayanai da kuma shirye-shirye domin kafa wa'annan 'yan sanda na jihohi. Za mu duba mu ga shin samar da wannan 'yan sandan jihohin zai kawo fa'ida da kuma warware matsalolin da ake fama da su ne na tsaro a Najeriya ko ko akwai lauje a cikin daɗi game da wasu abubuwa da ake ganin cewa za su iya faruwa duba da irin yanayi na Najeriya da ake ciki a yanzu. A kwanan an ga yanda wasu matasa da wasu manya suke maganganu musamman abin da shafi arewacin Najeriya wato gudunmuwa

bindiga amma kamar yanda doka wato ta tayar domin yana ganin cewa yake ci ba lalle gamsar da irin wannan ba zai mika da shi ma wannan mutumin hakan zai iya zama mukuta ko ko a'a zai zama irin yanda wasu kasashe muke nan Afrika kamar Sudan da Libya

alhamdulillah yan sanda da jihohi suka fara ana mun tsokaci iri daban-daban an kafa committee da tantance abubuwa iri daban-daban to gashi suna ba da rahoto cewa nan da dan lokaci kadan za a

0: sannan jihohi suna da nasu muhimmancin kuma suna da nasu rashin muhimmancin kazan komai yana da advantage abin da ake kiro ne mutum ke fada kuma yana da disadvantage advantage shi wannan yan sanda na jihohi shine na farko dai za a samu da ayyukan yi ga matasa da suke tasowa wasu daga cikin matasa sai dai kuma idan aikin bai tare da shi ba mun shugabannin yan siyasa wanda za su kawo ƴaƴansu da sarkansu da wasu daga cikin mutane da suke gadin nasu ne su kawo amma duk kuma wa aka kawo dai kwarai da gaske kuma harkar tsaro ko shakka babu kuma a mutane za su sami nutsuwar cewa yanzu an samu da wani wato jami'an tsaro wanda kawai don su kula da lafiyarsu da dukiyoyinsu da kuma su magance musu wannan zulumi da suke ciki rashin wato dacewar ita ƙirƙirar shirin yan sandan nan da jihohi akwai maganar wato sha'an da tattalin arziki kai magana kusan abin da ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mutu yana opposing ko yana baya da buƙatar wato maganar ƙara jihohi shine maganar wato tsarin tattalin arziki ta inda in ka ƙara su shi ma yana nuna ne ga tattalin arzikin ƙasar tunda jihohin nan dai ba su suke da kansu ba rike su ake yi to bayan mu da mutum kana rike shi kuma ka ƙaro kanka wani wanda yana ganin cewa kusan ƙirƙirar jihohi ba su da wani muhimmanci a halin da ake ciki a Najeriya da abin da ake tunanin ƙirƙirar jihohi ba su to rashin ƙirƙirar sa ma ya mafi amfani a kan wannan to haka yan sandan jihohi wasu ana ganin cewa za su zama wani another financial wato burden ko responsibility akan ita wato federal government sai dai idan kuma gwamnatin jiha ita ce za ta dauki nauyin biyan albashinsu to shi ne wannan muna buƙatar an gama za mu samu clarification in fara clarification mu ji cewa gwamnatin tarayya ce za ta biya ko a gwamnatin jihohi ne za su biya wato ko za su dauki ɗawainiyar
1: su ɗan sanda
0: eh su ɗan sanda jihohi ne da rai to idan gwamnatin jiha ce za ta yi dauki nauyinsu to kaga kenan za su zama ɗanɗi an sarrafa da tugafina na jihar yawwa za su zama kawai wanda za su karɓi wani lura gurinsa wataƙila gwamnati ne tunda su suke kula da buƙatunsu da muradunsu da kuma kuma an ce yan sandan jihohi kaga daga sunan ma an bambanta su daga ne daga tsarin gwamnatin tarayya to shi ma wannan kaga wani abu ne da ya kamata a kalle shi kuma ka sani ma nuna jama'a na saurare sun sani akwai tsoro a zahiri a bayyane wanda jama'a suke nuna cewa yanzu gwamnonin nan ma ka duba gani misali yau a nan jihar Kano an yi karuta wanda kaga dai suna kula da sha'anin tituna da sauran abubuwa dokoki na hanyoyi da sauran abubuwa wanda suke taimakawa kamar za ka ce a minista gana ne kaga mutane suna ganin cewa abin da ya sa aka yi karuta ita hukuma ce kaga da take samar da kuɗaɗen shiga
1: bacin kuma wancan aikin da za ta yi
0: bayan aiki da take tana samar da kuɗin shiga kuma saboda haka kaga ita wannan ba za ta zama kamar za ka ce da wani ba misali tunda kusan su suke bin kansu kuɗaɗen da suke samarwa na tabbatar da shi ake biyan su kuma gwamnati take samun wani ba kai amma shi ɗan sanda da kake ganin sa sai dai tabbatar da doka amma completely gaba ɗaya sa yana kan
1: gwamnati
0: idan sa gaba ɗaya yana kan gwamnati kai abin da zai shi ne da wato sha'anin tsaro wanda su wanda ake so su yi duk da cewa an gina amma har yanzu akwai mutanen da suka cin maya ko bai yi rabuwar da ake yi aka samu da su to mutane suna ganin cewa ire-iren wannan abubuwan in an samu da 'yan sandan jihohin ma haka za su zama cewa wannan sha'anin tsaron da kake ganin sa ba lallai ka iya samun sauƙin da kake tunanin za ka samu ba aka samu da su kai wasu ne za a ba su aikin yi amma abin da ya sa aka ƙirƙire shi don mutane su samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma su zauna cikin tsaro to ana ganin kamar wannan ɗin ba ma zai iya samuwa wanda ake da buƙata ba domin ana ganin cewa duk abin da wannan ɗan sandan suka kasa samarwa na su wannan jihohin na wannan kai da ake suna na gwamnatin tarayya to ba a da tunanin cewa wannan ba su iya samarwa abin da ake so kawai a yi shi ne wa'annan 'yan sanda da kake da su na gwamnatin tarayya shin ana iya kula da tsarin albashinsu
1: su 'yan sanda
0: su 'yan sanda haƙƙoƙinsu da ya kamata kula da su ana ba su haƙƙoƙinsu yadda ya kamata ba tare da ƙorafi ba na biyu ana samar da kayan aikin da 'yan sanda suke buƙata ba tare da ƙorafi wanda zai ishe su a wadace wanda za su iya tunkara masu laifin nan saboda abin da yake faruwa shi ne masu laifin ba wai yawansu ba ne masu laifin guda nawa ne ai sarari ne a cikin al'umma a fita ne kayan aiki suka fi jami'a daban a'a jami'a daban jarumta suka fi jami'a daban shi ne abin da ya kamata a je a duba

0: sake tambayi a kansu in duk wannan abin suka bi mutane ko suka bi abin an zarar da gwamnati take da su to me amfani tirana din da gwamnati ko kudin da gwamnati ke kashewa wajen wato tirana din su wani yan sanda da fito da sauransu su an san wani mutum hada suka da bika misali ya kamata tirana din su a convention ne ko kuma an convention din su wannan kai convention tirana ka kaba su wanda ya dace da kowace irin doka ta duniya shi ko wannan kai mutum ne ya zo maka ta window ko ya aure maka gidan ba shi ba ta uba jiro ba bai da wani tirana convention amma ya ake zago ya addabe ka ina yake samun kayan wato aikin da yake gallabe ka ko kuma ina yake samun makamai da ya addabe ka wani lokacin akan ce makaman da yake hannun su wannan ba ta gari ya ma bi makaman da yake hannun su wannan suke kullun da ko wanda suke da gwamnati tarayya akwai wanda suke tunanin cewa ya kamata a duba wannan abubuwan su kamata a lura su ka gane ba wai magana ɗan sandan da yiwa wannan wani abu ne za ka kara gwamnati karbi su zo su yi abin da suka saba yi wanda ake zargin su da shi misali na kara wa kansu karfi lokacin zaɓe ya zo su yi amfani da su lokacin bukatar su yi amfani da su irin abubuwa irin wannan kuma ana ganin cewa gwamnatin nan ba su da yan sanda na gwamnati ka duba yadda ake ma'ana kai ruwa ranar su ka zo ga mutane suke gani to kuma yanzu sai aka zo aka kara musu karfi aka ba su wani post additional post to ana ganin cewa ba abin da ake kuka da shi yadda zai yi amma ana ganin cewa a Najeriya halin da ake ciki suna ganin cewa ba mu kai da mun jaringa za mu ce sha'anin tsaron yan sandan gwamnati ba mu ce bukata ba abinda muke bukata shi ne mu dawo mu duba ainihin ka gani ko physical structure visible da invisible structure ɗin mu duba su mu gani yan sandan nan ne suke bukata a zahiri wanda kake da su shin ka iya maintain wanda kake da su ka iya kula da hakokinsu ka iya ba su damarmakin da ya kamata ka ba su ko ko a ka iya ba su ba in wannan ne matsalar a ji a gyara mana in kuma don ba ce da yan sandan nan ba su da yawa misali shi za ka ce baka muna so ka sani gwamnatin jiha ce za ta dukkan yan sandan jihohi ko gwamnatin tarayya misali idan mutane kamata a kara a duba cewa in fasirar ne a kano fasirar din nan in matsalar tirani ce a inganta tirani don su da kayan aikinsu misali gwamnatin tarayya ta cigaba da rike su saboda kaji misali yadda ake ta ajiye tun wannan gurin yana so balli daga Najeriya wannan gurin yana da wannan kuma kada yan sanda ba mu ci ko da gwamna iya boyewa da sauransu ka gana da rikin wannan agitation din da ake yi kamar zai iya bukuwa ko zai iya karuwa ma.
1: To barisa an sha kuka game da karancin misali yan sandan nan wanda idan ka duba lokal gamman in ka ware sai ka dace a yi gaba ɗaya wanda suke cika kuɗin sanda a cikin police station ba su mun guda shida ba ko guda kaza ko guda ko kaza wanda idan ba mota wanda ɗaya za ta iya kewaya ƙaramar hukumar nan baki ɗaya wacce kuma ga tarin matsalolin da suke gida ana ganin shin samar da wannan ba zai taimaka wajen a ce an ƙara yin ruɗewar nasu da cewa jihohi sun zama suna tafi da su zai taimaka don ƙara samun su da kayan aikin da kuma taimaka ƙaramar hukumar ba.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نام يوم ينبغي كبر رسالة سيلي عبد الله كبر

wannan zabi kuma wannan lokacin kana ana kallo wannan nuna gani sojoji yan sanda suna kallo zaka ga duk wannan abubuwan na dokokin zabi da aka saka na cin hanci da na shawar da mai suna kallo wannan lokacin aiki in fa wannan lokacin ma wannan sai zai dauko domin su kare mai muradin sa illar anan ita ce wannan kontrolin da gwamnati ya samu shine kiyon da aka yi tanya tun dadewa muna fice wannan magana kuma mutane na sana sun yi rangano akan wannan instead of wannan magana da kai na cewar in an kara zai yawa me yasa shi ba za a dauki na kasar sanda na hidaya da su su ni kai idan ka ce za a ɗibi kamar yadda mubarak ya faɗa tunda dokar ba ta fito ba ba mu ganta ba mu rene a dokar ya za a yi da wannan yan sandan joshi guda biyu da za su kasance kina inda kake shiga zai ga kwantunan ɗinka in akwai matsala ya magana abin nan ɗin wani da kuma ga san bari ya fitar da jajjoyi dole jibiya su to amma za a samu tunashi to za a samu kurbi da bincin tsakanin su kansu da yan sandan ba kamar wannan karuta da rasafti ba ne akwai ɗan bambance-bambance kamar yadda ya bayani wani neighborhood wacce ake kira su wanda aka yi su kaga ai su abinda suke yi shi da wajen irin wannan abubuwan kiyaye satin waya da wasu abubuwa to amma abinda yanzu don za su iya zama idan iya sa waɗannan su

da shi fasara amma ba a yi kamar yadda suka yi chaka duba manyan su ai shine bambancin da ake nuna mu tsakanin kudu da arewa har yanzu manyan mu ba daga ciki akan su ce ci arewa ba ba za ka ci gaba ki dai ba dole akwai wanda suke yi domin Allah domin su ce ci arewa amma an yafi karfin su babu wanda na samu hakan da majority ba ta arewa suke yi ba irin cin kashin da ake mana harkar tsaro ba nuna abin ya yi yawa to amma alhamdulillah ba wai murna mu kai ba da zuwa can da yi amma watakila ba su da shi sarrafin da mai ne yanzu abin ya kai can kuma da shi shi gaban kasa yake na jiya su har ɗan kuma su ne container abin da ya sa da ana arewa bai haka ba sai a na kudu saboda abu ne da kasa ce da karintse da qur'ani kuma musulmi ne kai in christian ne karintse da bible cewa na ka tsaya shi kansa constitution da karanta kansa ka faɗa cewa za ka tsaya babu magana discrimination shi sa a cikin abin bangaren na constitution akwai magana na federal character ma wanda take security ne akai ba daidai da yadda da baraban abubuwan da ake na federal government to wannan abin da ya faru zai zama kamar izina cewa to kuma da ku tsaya ba tun daga shi ta faɗo ranku nasu ba sai inda ba a jima dole mu haɗa kanmu mai kan ƙasar nan guda ɗaya ce ta ba mu dole tafi ta kun hamu jami alfahari duk su da ake zargi ko a waje ko a ina illa dai Allah ya kyaru ran ka farje dai kai da sun kai sun ya can ba ka da yancin da kake da shi a ran nura in ka kalla abun shi gudunmuwar da ya kamata su bayar da wannan abun ya faru wanda aka ci din nan gaba ɗaya sai a rufe gari tsaye ba samun matsala wajen mutum 200 an kashe wani irin wannan yana problem da constitution is there ne ya fada ya ce abu na farko da gwamnati za ta shine ta samar da tsaro da walwala ta ƴan ƙasa shine abu na farko primary abin da aka ba su kenan to in ku haka ne idan wannan abin ya fara da wannan akai da ba za mu kai wannan gaba ba because in ya faru da wani daya an kashe rai biyu ko uku a sa tarifi kamar yadda wasu ƴan majalisa za a ga sun ce ba wani abu na legislation duka abin da za ka yi doka ga abin da ya fi karfin doka duka in babu zaman lafiya ruwa ba za mu shiga wajen ba kai da kace dan majalisa to yanzu wannan abin ni kamar na gaba baya a fahimta ta

0: ake kallon su suna masa kallon tattalin arziki wasu suna masa kallo na ci gaba wasu kuma suna kallo mun masa ne kallo akwai matsalolin da ake hanga a siyasance da makamantan su ana ganin kada shi wanda suka fi Najeriya ci gaba ana ganin akwai rukuni na jami'an tsaro iri daban-daban wanda kuma duk tattara su ake da yawan su domin su ga cewa sun ba da tsaro makamanta wato a irin wannan Najeriya ana ganin cewa akwai tattalin arzikin da yake mai karfin da zai iya kula da su da kuma ci gaban yan sanda da makamantan irin wannan da aka nazarci wannan kudin da ake ganin cewa na samar da wa'annan yan sandan wato a jahohi ko ta fa'ida ne koko dai akwai wasu abubuwa da kamata a kalla fiye da wannan shi yunkuri da sake tasowa
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muku fatan alkhairi kuma da cewa yaƙuri da dandadewa da ake ba a jinmu inda an samu dama din Allah da zaleko shi maganar tsaro abu ne muhimmi kuma rayuwa ma ba za ta yi ba sai da shi to kuma ba so nake ma in shiga maganar matsalar tsaron gabaki ɗaya tunda akan maganar 'yan sandan jiha ake magana wannan maganar 'yan sandan jiha in ka lura za ka ga ta samo asali ne daga ƙasar Amerika mana za ka ga akwai ɗan sandan gwamnatin tarayya akwai na jihohi akwai kuma na ƙananan hukumomi so abin da yake faruwa ita Amerika wato ƙasashe ne dama can suna rayuwarsu suna da 'yan sandansu suna da sojoji suna da komai dalilin wadalilatu suka ce bari su dawo su haɗu su haɗe su dunkule su zama dukkatuwar ƙasa guda ɗaya to kaga dama can waɗannan ƙasashen suna da 'yan sandansu suna da sojojinsu shi yasa ba iya cewa kawai kowace ta kashe ɗan sandanta ba ko ta kashe sojojinta don haka kawai sai ita gwamnatin tarayyar ƙasar sai ta kawo FBI su wannan sai zamanto zaman gwamnatin tarayya suke kamar jami'an sanda ne amma na tarayya na ciki ta kawo CIA masu harkar su kuma leƙen asiri na gamayya to bambancin da yake yanzu mu a nan Najeriya Kano tana da 'yan sanda ne nawa ko Kaduna tana da 'yan sanda ko Lagos tana da 'yan sanda ba ta da shi sai yanzu ake cewa za a kirkira to ta yaya ai shi ne nan ne tambayar take wa'ancan already dama suna nan malam Nura suna nan suna aikin su saboda haka abinda aka yi kawai shi ne sai aka yi ka'ida ku ci gaba da kula da ƙasa mu kuma idan bincike kai tsawon kwana kaza in ba ku iya samun mafita ba to yanzu kuma ya tashi daga hannun jiha ya koma ina ya koma hannun ƙasa a haka suke aikin su kuma a haka ma in ka je yanzu aka fara baka rigingimu da takin kabaruwa tsakanin 'yan sandan cikin gidan na ƙasa da na san wallahi ya kai kuma ka ce wai Allah a can ma rigima ake za a zo ga kes ya faru FBI su ce nasu ne su LAPD su ce nasu ne ai ta bugawa haka ake yi to wai fa wanda ake gani a ilimin sun yi gaba a duk wani abin da zaka yi technological advance ne sun yi gaba ga abin da yake faruwa mu nan wanda kake sa rai saboda Allah abu na biyu kai wata magana da zaka kake tambaya cewa magana kayan aiki yanzu dai bindiga ne karamar sauki muna ji da an kama ana cewa nawa ka siya ta yace 1800 so mukaddara Kano za ta yi 'yan sanda 5000 ko dun musa 10000 sai ka dauki calculator ka sai ka ce 1800 sau 10000 bari mu buga mu ga nawa zai ba mu 1800 sau 10000 biliyan 8
2: biliyan

0: babu salary, babu lafiya, babu ilimi, babu titi, ba komai a daina komai man nura kai a dauki yan sanda a ringa biyan su da wannan kudin. Yaudarar kai ne jami'an gwamnati, in kuna jin mu ku ji, ku tsaya tsakaninku da Allah, ku yi abin da ya dace kawai, a daina yaudarar mutane. Kuma sannan a nuna wa mutane cewa su ma da tasu ɗawainiyar da za su yi, wannan ne zai taimaka mu je inda muke so mu je. Amma wannan yaudarar kai da ake yi a ce ba wai kaza ne in ba a yi ba, waye kaza ne ba a yi ba, wallahi ci ga malamin tarihi, wallahi ya san ƙarya muke.
1: Sai ne wasa gane cewa me shugabannin suke yi harkokin tsaro, sai da cewa harkokin tsaro duka da lafiya da lokacin yan sanda sun fi samun tagomashi a baya kafin a dawo mulkin demokuraɗiyya. Domin a baya mun san sanda gwamnatin tarayya ta sai wannan fijo ɗin nan wagon wagon ɗin nan wanda za a rubuta musu patrol team a jiki aka yi raba ko da division na wurin na inda nake za a gwamnata da yadda. Haka aka zo farko-farko mulkin da mulkin da mutum su aka kawo wannan motoci turu sabbin lokon wani ne shi ba aka yi ba mutane wanda cikin duk zaki sa ƙarrar suna da mutane da banci ko ya yi zai suna da abin nan. Amma na don ka tuna tun daga wani lokacin ka kalla ya sharban da ka ji gurbin su ta ware kuɗi ta siyo motocin yan sanda da tattu ko jami'an tsaro
2: ne nan gote ya
1: wanda dan gote wanda wanda dan gote bayan
2: riyaka
1: ko yin wato wani jin wani ne ake baruwa. Kuma abin da zaka duba gani cewa tun daga wannan da zaka ga cewa yau an zo an samar da isassun motoci ga jami'an tsaro ba. Kuma idan za a zo da wani da abin da za a yi an siyasar da shi ana yawa za a gaya maka cewa ga abin da gwamnatin ta zo ta yi. A wannan wajen muke magana sanda aka fara samun matsalar tsaro a ƙananan hukumomin tsanyawa da Shanonu, gwamnatin jiha ta kawo mashina alibi kaza da motoci kaza ta ba sojoji da jami'an tsaro. Sai yan social media din suka fito suna tunna da cewa ai gwamnatin jiha ta bada kaza ta bada kaza ta bada kaza, wanda kake ga yan ta'addin nan wanda suke jiya ga
2: kuma an yi abin da aka
1: yi ta bayar kaga so da sun tashi sai su bada shirin wanda ya fi wannan arda. Kuma na ga an bada shirin wasu kananan hukumomi wajen guda kaza, in ka raba ga kowace kananan hukumomi da kusa guda goma ko ko wani abu makamancin wannan. To da haka abin da yake kasa yanzu ne ake na inganta shi tun daga 1999 zuwa yanzu. Ga min sabbin division nawa ka girga outpost da kake shi rinta na unguwa sabu su gina outpost ne mun san da suka kuma aka da kawo outpost da ga wurin da suke constable ne sun fiye a ciki so abu ne da yake mata cewa a kalla menene in duk har da gaske ake akan tsaro sai inganta zamanin yan sanda da ake da su da kayan aiki da kuma technology wato ba iya kayan aiki ba su kansu opposition da sai an zamantar da su an kawo kayan aikin da za a iya cewa mutuwar yan sanda yana daga nan zai iya tracking din duk area da yake ya gina yake faruwa na tawa a yana zaune a office ɗinsa. Amma yanzu wallahi idan kai kansa ka so 90 cikin 100 na motocin da suke opposition mutuwar yan sanda sai da ce idan gudu za kuma an ce kana hukumar musu ko ga da ce gashi ana abu kaza ko me ga gaba bai a wannan motar ba wata kasa motar su da mai kota tanki ba to an kake so a zai abu a yi da zaro kwana kwana nan idan ka ce yan sanda jihohi mu da mace abin da yan sanda wa'annan jihohi da muke yi na samar da kungiyoyin tsaro na cikin gida kwanan an kaddamar da su kuma su rage yi ta alanan kano. Amma yanzu wani a cikin jama'ar kano ya yi zai fito faɗa mana cewa wani amfani suka amfana wa jihar kano
2: ba za ni a ce babu
1: ba amma ba ya ba ya ba ka gani ba in ka gansu da ba ɗin da an ce su koma lokal gwamnan su aiki a lokal gwamnan ɗin su za ka idan ka gansu ba sai idan ciya ma lokal gwamnan zai tafi da gani ko ta ta ina motoci biyu aka da kowace ƴar kuwa wani mota ɗaya ga wani mota ciya ma mota ɗaya ga wani mota ciya ma. To wannan abin shi ne za mu zo mu ci gaba da shi a

0: da suke miki in sabbin da muke da su da zaman zanje muke da su dole mu inganta musu kayan aikin su wannan abin da kuma da kuma ne faɗa tsaro na kowa ne yanzu kana ya ce da duk ungwani sun ba sa gate su zo su dauko ɗan wanda zaman zan da su kare su ko su bi kai ne ko bijiranci ne an sa ke da yayi suna da yansu suna abin nan amma idan ka ce wannan abin za ta fi abin da za yi ta haka ya kamata mu farga mu gane cewa inda gaske ake kamar yadda ake gani a baya a inganta wannan ofisoshin yan sanda a inganta su suna an inganta su a samu musu da kayan aiki wallahi kamar duk inda ka je ni yanzu idan na ga mota yan sanda ba ta san suna ke ji
1: wallahi abun a tausaya ne
0: saboda za ka ga mota kai ka ga ma an rubuta Nigerian Police Force a jikin wannan motar ko kuma an yi wata na gani tana ta gina da kyau daga amma an sa RRT ko ba a ci da mai naja abin da yake nufi a jami'an tsaro
1: da rasu su ne to ce ne to ce ne ga gaba ga gaba ne na fit to wasa da to kuma barin ba shauda muta sai ga batun bi kuma mubarak ga dukkan kuma barin ya kana labari musamman social media ya ga cikin dan sarjikan nan
2: haka
1: kamar an sake ba yan arewa su sake ba kansu aiki ne musamman musamman ma yanda ake ganin wasu matasa da wasu manya suna ta suka ga misali shugabanni na baya tare da ganin shugabannin da ake nufin su ne wani kuma sai da kutun na kan shaudan fudu sai ya je ne har kasa ya ga mai zagi sai ya ga musu komai da komai a makamanta irin wannan
2: haka
1: wani ya raddi wani ne wanda ya kana ganin kamar dan wani yanki ne yake yi a amune ne in ci
2: haka
1: dan sakkuta ne ko dan Kano ne dan waye ko wani dan daure shugaban fodo ne
2: haka
1: haka za ga ana ta wannan cece kucin bacin ga baban tarin karubare da yake fuskanta ma arewacin Najeriya shin wai tarihi ne matasan nan ba su sani bane na wanda mai shugabanni ko ko a wancan abin da ka dauko tun a shekaran baya ne wai ba da ilimin tarihi zama zabi an karanto ne aka aje wannan abin ya mace wa an ba ilimin tarihi da ko sanin wa'annan abubuwan suke a cewa wai zabi ne dalibi yayi ba ne sai an karanta ko ya ji ba su makamci wannan ne kike kike wannan abubuwan suka dawo saboda wani sabon aiki a social media yan arewa
2: to gaskiya nan ne wannan ba karamin abin tausayi bane ba kuma ya zo nuna mun cewa wato intiya sun gada shi inda muke da shi a fadi ka san dai al'ummar da yadda mutu ba ta da manya to wani al'umma ka kan dara ta madan babu take shi wani wani da maka rashin ganin darajar tarihi da ake yi kuma an jima da kashe tarihi a makarantu wannan shi ne sakamakon ɗaya daga cikin sakamakon

akwai wani kishin kasa da kishin al'umarka. Na uku, tarihi ne yana koya maka wato wasu darussuka wanda a rayuwa zai sa ka ka guje barna ko fadawa cikin hatsari ko musiba ko tashin hankali. Yana da yadda sabon sai da ka ga Qur'ani kusan larger portion na Qur'ani ya ka tarihi ne, ana yi ana kafa maka kunya da alƙalai da tumci a baya, ba don kowa ba sai don kar ka fada cikin musibar da ba za ka yi fitowa ba. Ai Allah yana sani ya kama tarihi kisoshi a cikin alƙur'ani. Ai idan banza ce wannan kisar ya Allah zai baka ita Qur'ani, ka dubi lokacin da Allah ya ware a cikin Qur'ani yana gaya maka alƙalai. Ai an maka riba don yana ba saboda lessons don ya zama maka izina, ya za a rango ka ta jami ya za a rango ka ta inganta. Sai yasa in ka je ka dubi kasashen Turai kuɗin da suke kashewa a kan ilimantar da al'ummarsu tarihi ba na wasa ba, don ka fara da Ingila za ka sha mamaki. Sai yasa ga wasu daga cikin shugabanni na gidan sarautar Ingila za ka ga abin da ake sa su fara koyon shi ne tarihi. King Charles wannan ne zabin da ya karanta, ta da ya karanta history ya karanta, kanansa Edward abin da ya karanta kenan. Kasan da gini saboda za a bashi ɗan za a bashi wato gidan da yake ɗaya daga cikin manyan gidaje mafi tarihi a duniya ya rige. To saboda haka sai an bashi masaniya, cikakken masaniya a kan shi wannan gidan. Sai na da mutanen da ake ba su commission su rubuta tarihi kala-kala ba don wani ba, saboda a protecting ɗin western civilization da suke kira western civilization ɗin masu bashi kariya su ne masana tarihi. Sai za a fa a wasa da su. Akwai mutumin da ake

0: personal pocket yana nan ya kwara hayat yana da daga cikin professors na tayi dukkan da cikin shi ne sanin su ya rubuta littafin da akan sa da asan dukkan ka je ka ga yadda ake baka ya kudi yake ya ake tara kudi ya ake ba kudi kariya ya ake gina tattalin arziki
1: a tarihin
0: jihar shi professor ne na tarihin tattalin arziki yana da daga cikin

0: gane ya kuma rubuta maka littafi akan tarihin mutanen da suka kawo maka wannan banking system Rothschild family wanda ya rubuta littafin sa da The House of Rothschild da mutanen da suka kawo wannan tsarin da duniya da ake cikin sa rashin tarihi da yaran mu sun ba yana da duk cikin abin da jefa mu a cikin musabbin da muke ciki ka kalli yaro ya kalli gidansa ya gaba da ce da komai ba lokacin da ya fi uwarsa fa dana bai sani ba san ba sani shi ba da ubansa da wuri uwarsa da gaba da shi ba sani shi ba amma zai kalli ubansa ya ce kallon ki bai sama duk wannan sakarfa ya tsamba ba ubansa yi ya ce da komai da ubansa ne to ko ubansa bai masa da kima ai ka san wannan yaron gobe abin da za a yi shi ai ba zai da komai ba duk lokacin da shugaban kasar America ya tsaya a tsaye zaka ga yana ce maka ne the dream of our pandas kullum abin da suke gaya maka na the dream of our pandas yana gaya maka cewa abubuwan da iyayen da kakannin suke son su ga kasar nan ta daina a cikin sakota cinna me suka iya cinna cinna masa da dalil kariya ne mutum me ba su iya yi da mutuwa kullum abin da America suke gaya maka kullum iyayen suke gaya maka duk shugaban kasar America ne ana ba shi dama ya kunci hotuna na shugabannin kasar America suka ce baya wanda yake da mutuwa ya fi kauna su wanda zai tafi da mulkin sa akan
1: asalan
0: akan tafiyar su ne zai jera su an ce Hillary Clinton da ranar ta fito sai ta yi abin da ake masa imaginary talk da hoton a da hoton Eleanor Roosevelt wanda kuma yakin da ka gaya gaya ma ita ta assasa shi a United Nations matan ƙirgin shugaban ƙasar America ce wanda ya hawa wanda har yanzu ba mai ƙarewa a tarihin America wanda zai ya samu rashin lafiya ta paralysis kusan baya iya tashi yana domin amma ita ta bashi ƙarfin gwiwa hanyar mutu da ƙasar America shi yasa wato mutane daga ran da suka rena tarihi daga ranar sun shafi a duniya daga doron duniya babu ta mafi sun ko fita zagin sandauna ko ta babu da yawa ko ma na Aminu Kano ko manyan sarakunanmu ko Shehu Usman Dambodiyo wato kamar mutum da ya sa iyayensa a gado ta gudu masa albarka wanda shi da kai domin duk irin da bayar ka da basirin ka da tunanin ka ba za ka aike nan masu ba ko ka kushe su ba za ka ba ko ka bude su ba za ka aike nan nasu ba yanzu ka je ka dubi da tattafan da musamman

0: ba ba magana boko haram ne kare ba tare ka bari a so kamar ka karbe ka goba yandin gano da suka fice yanzu ta fito wallahi ta san kamar haka ita sa arewacin Najeriya ka gano ba wani mahaluki da yake fadi magana da murya daya a saurare shi wannan ita ta sa kace gano kowanne gwamnati in ya zama sai ya danko gudu gurin sa aljihun sa daga gidansa wanda ya zo shi
1: nashi shi
0: kana yin shi kare kike shi kare kan sa daki na san duciya da wayoyi a kudurin mutane da wayoyi kudaden mutane da ya gina gwamnati da ya gina ayyan sa da shi kansa wannan gudu gurin da yake aljihun gwamnati wannan tafiya ta zagin shugabannin mu da yaran mu suke rita wallahi billahi alazim ita ce ta dinne shugabannin mu da arewa muka rashin jira mu da su wallahi ka ga mana jawa kuma daga nan da mu ga muka dawo muka san darajar da shi sarakunan mu suke yi

sisa ba wani mahukuki a ingila duk haukansa ko wata irin giya shafa ta waje ba da zai da wani gida na fadi domin gidan yana fadi ba ingila bature ingila da yadda su su da wani gida hukumar sai da sisa ga David Beckham wani lokacin da sanar da ingila ta mutu ba irin rayuwar sa da bai ba a ce da shi kai da yayi ne ka zo ka tsallace wannan awannin da kai jira bai kamata ka jira ba domin je ka fi last holiday ka da

hawa manura kamar ba musulmi ba ce wanda irin al'umma muke muke muke zama a cikin ta wacce irin siyasa muke ne kake nema a siyasa wanda kai yadda aje a kasarai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya duk turban Ka'aba rabbi mai daya fita ya za mu zauna lafiya a wannan kasar ya za ai ka zo waɗannan mutanen da kuka jero Shehu Usman dan fodo irin jihadin da yake wasu sun bi musulmi kuma maganar da aka sa an sa tarihi optional ba karamar illa bace yana bada tarihi yawancin mu yawancin mun karanta ko ba karanta shi a ce ka dauke shi kun kai ba amma dole an kai karatu a wannan shekarun mu da muke yan baya ma dole ka karanta ni amma sashi da aka yi zama optional to akwai matsala ko in dai jihadin da Shehu Usman dan fodo da ayansa suka yi game da kafa addinin musulunci akai wani zai iya buɗe baki ya zage su ka san ya taɓi in ka yi magana ilimin wani wani ban ga ilimin ba inda a shiga ga cewa su ilimi ne suke rubuta ina ilimi ilimin digiri ma in kai ka ba ka sai an ce mene ne ba abin nan nanan an to ba ka ga itinus ba in iya ilimi kake da shi ba ka da wani tabbiyar za su yi hana kawai nan kwanan digiri in ma digiri ne iya rubutu gwaje ba ki waɗannan mutanen ka dakan sa abaka tafa balewa su a wannan da yake da suna sadauna irin abubuwan da suka yi irin shimfiɗu da suka yi a lokacin da ana indifannan waɗannan matsalolin da aka samu wani ba mu da ilimi a lokacin an kawo gile wanda sun sadauna na hada sai a ce to a kawo wani koji da za a yi wajen position ba mu ilimi na irin arewa sai a kawo wani rike kowa waɗannan kowa ya yi arewa wanda idan ya iya sai ka zo sai kai a kai ka farbata kai da aka kawo domin da turai ya kowa ya kawo domin ko kuma an ɗan kudu ne kawai wucin gadi ka kowa musu domin su gini abu ya yi nan an ce da wahan mota ya dinga ɗibanta tafiya ake yana ana cewa ranka ne da bai isa ya ce bai isa ba lokaci zai zo wanda za ka ga amfani haka duba yadda aka ɗiba ka duba irin sibiyotin nan lokacin da yake buke tana ya ga iya biyu zariya tana abdullahi bayero ko a lokacin college na da 1975 ne ta zama a jami'a ka duba irin abubuwa dogon yawuwa su malam aminu kano ba kuɗi yake ba wa ga irin yadda ake bin sa wannan fahimin da kuke bi su ne da kuke zagi waɗannan mutane saboda su wannan kana kallon rayuwar da suke ta ƙarya ce a idan suka samu wannan gudanar da suke hawa wannan jufa-jufa da wannan gidajen da suke da su a kasashen waje da nan da kadin Najeriya kai da ka san kudin ai ko ba ka da tarihi inda da kana tarbiyya za ka ga wannan mutane a matsayin wanda suka cuce ka ba amma ka tsaya su kake bi su ne kake bin su za ka yi musu makawai soyayya saboda kai baka san kanka ba magana ilimin da kai taso because in da ilimi ni ba zan yi wannan ba kuma sai dai ba kuma tudu ba zai ba ba ba zai ba da ire-iren mutane da suka sami ilimin to irin ilimin da muka samu

0: mu amfani da siyasar kabilanci ko da kuma makamancin irin wannan kana ganin sa'in ba daga wasu manyan bane wasu kalaman suke fitowa wannan ya fadi wannan wannan ya fadi wannan ya fadi wannan shi kuma shi yaro kan karbi ne yana nan da bisan ko sai cafa shi ma sai je da
1: kai gaba gaskiya malami da wannan wannan tambaya taka da hasashen ka yayi daidai saboda abin nan mataki ne guda uku na farko matakin cikin gida ma'ana iyaye idan da iyaye sun ma nuna ƴaƴansu darajar

0: to azra'an ma da za a samu gurbatacciya ce saboda haka su musulunci da su al'umar ba su gamsu azra'a su a samu gurbatacci ba ka gane to wannan shine gini na farko da ya rushe saboda ne iyaye ma ba su ga yawa ƴaƴansu ma irin hidimar da kakanninsu suka yi musu ba ballantana su akan kansu su fahimta ballantana a fito daga cikin dangin a shigo kuma kan shugabanni su kuma a kalli rawar da suka taka matakin farko kenan na biyu sai matakin shugabanni wallahi tallahi shugabannin da akwai abin da shugabannin yanzu suke faɗa wallahi da su faɗa gwara su sauka daga kan kujera ina maka rantsuwa da Allah a irin abin da na karanta na tarihi da na sani da wanda ko iyayena ko malamaina suka nusar da ni na sani na magabata Allah da su furta irin wannan kalmomin da waɗannan suke faɗa yanzu wallahi gwara su sauka daga kujera sun haƙura saboda dama bulkin ai ba na ba dan daɗi suke yin sa ba saboda ɗawainiya ce wahala ce hidima ce ka fahimta na uku matakin shine inda ake samar da ilimi da tarbiya nan ma tarushe ba a nusar da yara irin waɗannan abubuwan waɗanda za su fahimci me ma aka yi da su waye suka yi a wani yanayi suka yi da me suka yi waye ɗauki nauyin abin da suka yi kuma menene dalilin ta ina hanyoyin da aka ba aka yi kuma abin da suka yi me ya haifar nan ne ba za ka jara wa gwamna mai rushe tarihin gwamnati wannan wani abin yabo ne wai gwamna mai rushe tarihin gwamnati a jihohi ma ka ake faɗa gwamna ne kai wai amma ka yarda kai to kai ma in wani ya zo aka sake samu wani mai rushe tarihi ya rushe ka kenan ka duba yanda mutum da kansa yake assasa wani abin da zai zo ya masa illa ya lafiya na kisan rai malam nura to waɗannan matakan guda uku su ne ummul aba'is da suka assasa mana wannan halin da muka shiga ciki kuma kamar yadda mubarak ya fara yau idan mutum yana kishin gidansu yana kishin familinsa yana kishin kabilar da ya fito yayi wani abu na abin kunya da za a zo a faɗa a ce kabilarsa ta aikata wannan abin kamin ma a shigo familinsa kamin a zo kan gidansa a zo kansa wai kana kallo yanzu a bidiyo ake yawo da baɗala na wasu abubuwan da ake yi na marasa daɗi waɗanda ko a mafarki ba za ka gani ba wai mutum yanzu ya ɗauki wayarsa da kansa yana musulmi wanda ya san duk abin da ya aikata sai ya yi bayani ranar gobe kiyama wa Allah shi ne farshe da zurba abin da baka gani ba ba da kai aka yi ba kana yaɗa kuma duk wanda ya gani ya ji tashin hankali ko wani abu kai ka ɗauki zunubi kuma ka je ka yaɗa ka gani in ka duba za ka ga to wannan madalla ana wa shaidar zo yana yana muku ka shaidi kada ka yi wannan ko wallatana wannan shaidar zo ta wannan zamanin da yanzu ka ɗauki waya ka ga danna mutum miliyan ɗaya za su iya ganin abu kuma ƙarya kai kawai ka yaɗa kuma kana da alhaki a cikin abin da ka yi haka kamar in ka aika in ka yaɗa alheri saboda haka mu yanzu abin da ma muke bukata shi ne wallahi tun daga Abuja aka rinka kirana akan wai ta yaya aka yi yaya aka yi wannan abin ba ya zo ya faru in za ka ma zagi kowa in ta kama sai ka yi zagi ai ya kamata a ce da su Sardauna da su Tafawa Balewa da su Usman Dan Fodiyo da makamantansa ya kamata a ce su a wannan layin nasu wanda sun ci ko da za a yi ko babba kaka ake yi ka agura a babba kaka wannan nogo area ne amma abin nan ya farke wallahi suna nan yanzu sun ce da abin da ya kamata a yi wallahi sun shirya za su yi saboda kamar yadda Mubarak ya faɗa lalacewarmu ba ta fito fili ba har a gurin yan kudu wanda dan su ake tsoronmu yau mu ne muka fito muka ce waɗannan ma ba su isa ba
1: wallahi kuma an ji tsoron waɗannan mutane
0: ina fana maka to ai me yasa aka ji tsoron su ai tambaya kai me yasa aka ji tsoron su da bindiga suka dauka ko mashi suka dauka ko takobi ma abu ne abubuwa ne kamar haka na farko gaskiya
1: an ji tsoron Allah
0: gaskiya da rukun amana wannan shi aka tsorata da kishi da biyayya ga abin da Allah da manzansa suka ce da kuma yin aiki a ƙasa babu wani ba da nan baka zo ka bawa mutum uku abu a fito a ce ai yayi environment din mutum 20,000 mutum uku ka bawa ko yan kungiya su zo su hudu ne a cikin kungiyar zo su ce

0: kan duk lokal gwamnati din Kano babu inda ba su da shugaba ko ba su da mutane kariya ko shugaba yayi aikin naira 10 ya sace 10,000 kuma ya dawo ya dinka mutane ma gori kito mu ko kuma ba ni kudin na gida ba gida fa zaman zaman ba kai fa zo ka rinka dan Allah kan Allah kai a garin nan mun ga wanda ya dauka gidi ko a gidi saboda a danna mai kuriya ko ba ai bane malam nura kana kala abuwa ga
1: shi bane ce gwamnati ta yi ba
0: a'a

0: ce sahabi sai na Usman yayi kaza sai na Umar yayi ce kaza banda mai dungurungun nan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza ko a kirawo ayat Qur'ani a fada babu mutum yayi awa biyu uku yana zaune kai sabaje shirye da shirye kuma haka za a zauna a saurare shi saboda wallahi da an san abinda magabata suka yi da an fahimci irin kalaman da suka furta da an san irin aikin da suka yi a ƙasa ba wani dan siyasa kafata din kam nayi jam'u kam kuma in akwai wanda ya shirya ya zo mai debate ba wani dan siyasa a wannan zamanin da billahi lazi ya isa ya ce shi ya ma yi mulki in an dauko abinda wancan suka yi sai daura fa ya mutu bai da gida malam Nura gidan kasa ne na sarauta premier wanda ya mulki arewa gaba ɗaya state 19 a ƙarƙashin sa ya mutu ba yi da gida sai gidan sarauta gidan kasa riga nawa ya bari da rawani nawa kuma kudi nawa ya giya ai za mu zo kan teburin na Allah ya sa ku yadda sati mai zuwa za mu fara fadan me san donors da bawa bane suka yi dan Allah dan Annabi idan yaro kai baka sani ba kai zaki mun ma uzuri amma yanzu za mu ga ya maka me suka yi
1: kamar wani kamar ba su ana ganin daga cikin musu manyan radio ba suke irin wani kalaman da kuma yake sa su matasan fa ko mutum sai cafanta
0: to ai shine abin da nake nuna maka su yaran
1: bane manyan da suke irin wannan
0: ai su yaran ba san wadancan ba
1: kansu
0: kaga su yaran su wadannan suka sani su kuma na yanzu ko babu abin da yake musu dadi a duniya a ce babu wanda yayi abu sai su to siyin mana
2: sarara
0: siyin mana ai da ma kyan daya ga uban sa ko ko uban sarki ne ai da ma abin da yake so ai abin da ubara yayi ta bayani shine abinda kasashen waje suke kokarin yi na kare tarihi shine ana nuna wanda yake yanzu ne ya kwatanta abinda na magabacin sa yayi shine dorewar abin ka gane wannan shirye-shiryen da muke magana kamata a ce gwamnatoci ma sun zara kuɗi suna biya ku kama fa wadannan labarai saboda haka suke sai muku diesel ba ko ko batiran solar da kuke da shi su suka ba ku kuɗin tallan ma mun samu labari ba ko yaushe ma ake ba ku bai an fi so a ba yan kudi ba haka yake faruwa ba ba ta ce bane ba dora wani complaint ne ba ma ji a gidan radio an ki a taimaka musu wallahi ko satin da yake naga wani dan jarida sanene ya rubutu akan wannan cewa gwamnatocin arewa ba sa taimaka musu
2: muga kudin
0: kuma program da kuke yanzu mu nan wannan ina makofar an na mai shekara 10 kenan to awa daya da rabi rabi ko awa bibi nawa ne kudin awa daya da rabi jauta aka kuke shirin nan waye ya taba zuwa yace oke rahama ai kun yi abun arziki Allah ya saka muku na ga dora ma ka fara furfura ga miliyan 10 saboda wannan abun kudin rage waye yayi kuma shi ba saboda abinda suke so shine su ba kowa bane kuma sai sun manta kansu kowa kuma wallahi bari mu ga musu akwai irin mu da muka rage mun san kadan daga shekaran jiya kuma mun san jiya kuma yau ga ba a ciki wallahi ba za mu fita cikin kitabu tarihi ba ko ran mu za a dauka ba za mu bari ba saboda haka yanzu abinda muke bukata malam Nura za mu fitar da abin nan karara kuma a yanzu ne za mu gane wane ne ma mai kishin arewa zamu gani wane ne zai dauki nauyin a zo a dinka karanta littafin abinda magabata suka yi a kafafen wada labarai a social media wallahi zamu gani kuma billahi la ilaha illa Allah ko gwamnati da bai ba ko dan mai sattariya ko sanata wallahi sai mun kama sunan sa mun fada saboda ba daidai bane ba ba daidai bane ba
1: to bari sabar mu je bane kamar daga masar ana da cikin irin wannan abubuwan ne daga cikin wanda suke manya a kasa shi sarkin Argungu to da irin abubuwan da yake gani a yankin sa da yawa an yi taro ya ba da shawarar cewa ba shi ba yana ganin kawai na ba al'umma su samu makamai da zanga kare kansu kamar doka ta ce domin shi ne kudin hanyar kawai da zai iya ba su dama su maganin wato yan bandiga da suke kama su farmaki a ko da yaushe amma wasu na ganin cewa shin akwai mafita idan mutane suka fara rike makamai annansu ana ganin ga kasashe ne irin Sudan ga Libya ga wasu abubuwa ana ganin yadda makamai ya zama kamar sai da gida da makamantan su shi ma ba zai zama wani abu makamanci irin mun ko ko a'a hakan da ya kamata mutane su yi ta doka ta bayar mutum ya iya tsare kansa da makamanci irin wannan
3: to ba mu ra'ayi ka san shi maganar abin makami ka tsara kanka duk da shi ko wannan ya tafi kuma da sophisticated wanda ake fada ba malamai na ai kaka abinda musulunci ce kada ka sake ka zauna ba wani abu ko a gidanka ko a gidanka ba wai magana ake ta wai ma bari zai da abin ya lalace dan yanzu ya lalace a musulunci da doka kasa an yadda ka duba filar kurkun ko fili ko da kimar ko ni ya yadda ai magana private defense ma ce ya isa complete defense idan ka zo magana ce ta ba wai partial ba wanda ba a ce ai ba cikakken defense wani yin kai a'a ya complete ne mutum ya zo ya takin dinka ko a hanya ko a garinka kamar yanda shi ya bada shawara azu suna cikin matsalar tsaron ne sosai tunan har azu gari da babara azu a harbi mutane yanda ka san fakaji haka fa ake yi so dukkan abu ne wannan duban da kai abin da zaka kalle shi shi ma to bangaren kuma nakan makamin shi ma ba wani implication a kai tunda idan ne yawa
1: dan ma
3: wata matsala ce a shi yasa ba su gwamnati ta bari abin ya lalace haka ba duk da kamar yadda muka faɗa ba aiki na gwamnati kadai ba zai dai sunni kuma zan mun kasa su ya ba wa cewa in ba za a yi komai ba shi wannan tsaron da babu yara ta dan kasa kawai a same ta a daina yin komai a kasa firamare shi ne abin da aka gwamnati aka zaɓe ta ko kuma ake yin gwamnati saboda wannan to in ku haka ne bai kamata ba a kai mu zabannin gaba ba mu da kake sibili yana akwai ma abin da ka iya harba ta saboda bala'i kana jiran kota kwana ka mun da kifistor ka yi mata license ko wani abu wanda zaka je kana mota kana tafiya da ita an kwacin waya ka nuna ba kuma ba za ka bi kafa sa misali su kira da shi anan ma mu Isma'ila Bello yayi abu ne mai kyau gaskiya ko da saba kuma za mu yi rasa duka kasa ba da izka addini ma na musulunci ayyanta kawai dai implication ne idan ko makaman suka yawa to akwai matsala da kan ba mallaka ka mallaka wani abu karami ba zai iya tashi ba da kuma shi ne ai abin da ba so ba a kai ga wannan gaba shi yasa wannan kiran da ake yanzu ga shi da kudi shi yasa nake ga ma na zu kasa ta tsaya cak a gyara harkar tsaron nan ne matsalar mutanen nan ba fa aljinu bane ya kobara yake fada kawai ba ba 30 da su bigire su ba kuma aljinu bane mutane ne ko mutanen nan a cikin gari a daji ya inda kuke zuwa kowa ya san a ake biya ji kai kudin nan sun kuwa duk hanyoyin nan an sani ne matsalar idan har da gaskiya ce magana ce wanda shi yasa nake ga ma azuma nura idan ba zai ta same ka yau muna nan kamar ma kullum muna kwana da wannan bakin cikin da ciwon ran wallahi ko wani abu da kake ci in ka tuna nan abin ko sai ka tsaya saboda wallahi tallahi in ba ka muro wallahi imanin ka bai cika ba ka duba inda ake tozar ta mutane a guna kan taso to dole ya kamata a mallaki makami ni da mallaka makami akwai implication kamar da gaya ma amma mallaka ta zama dole a yanzu muna kare kanka ba rawo ya shigo ba haka shi ka kashe banza amma mu sashi ne ce yace abin da mu yake da immunity exercise lawful ya kiwa ya sai da aka andala mu kan ka je mutum ko kara ji fashe sai sa magana mai mallaka barka akwai inna ka ka kuma ta boko haram lokacin da aka boko haram kai maki yan kan suru mutane ko ga harbi ka to ba san waye ba shine man nuru illa mallaka makama to amma mutum ya shigo ma gida ya take din kai da family ga kowa na abu bude mar wuta in ka kashe shi kishin rubuce rubuce za a in dai kayi lasin da bindiga tunda in kayi lasin za suke zuwa akwai wannan rutin abin da suke rubutawa eh ko shi ne suya ma
1: sarki ya fada ke
3: su da su koya ma ma dole kasar ta kai ga haka muna addu'a muna roƙon Allah kuma muna kira da shugabanni magana ba kuma magana ce ta mutum daya ba a haɗu ga baki dai a zauna a ga menene matsalar kasar yanzu duk wannan tayin da wannan yake faɗa su daga suke rike kasar da gaske baka gane gwamnati ba ta san hala ya fada ba amma mun sauta kuma an kada ita
0: ya ka gane
3: an yanka kuma wannan Allah jikan sa abu bayan Allah ya saka musu da alkai su yi kokari an shawo hala ba ba mai da wanda suka yi mulkin da su wannan 50 years din ya fada amma fa an bi kingdom din da gaske an yi respecting ba ma ya kama ba arewa gaba daya
1: ba kwadai
3: babu
1: babu na kunci
3: ba kada a ce in ka zo ga shi ga galadiman kanu an taimaki arewa ba mu manta ba wallahi amma a yanzu an matsa ta menene siyasa ce ƴaƴan ƴaƴanta ne ƴaƴan kanu din ne sissa da jinsu ne wannan abin ya faru
1: sai a rubun ba daga kwata da wani
3: ba ba mu magana kwata wallahi

0: ana tsare ka kuma wannan kuri hadda suka dalbala majalisa suna duk wannan tsaran ina waɗanda suka sauka suna rauna bana ba su da shi kai ma a shiga ta zo me yasa ba za a yi hakuri a gille mutane a gutuka wannan institution ne idan ba bi shi ba shi yasa da ake samu wannan matsala kai nake girmamawa ba ruwana da ƙasar an kaba wa ya ce a ba Najeriya ba ce akwai kisan da na gani Hussein ya sai ya ce akwai da ake sai da shari'a nan wallahi kuma an sai da shari'a abin ya taba ni kuma gaskiya ne kai ba lani kuma wani abin na sani na gaskiya ba amma su ba su san gaya musu haka ba
1: yana caka su yana ganin ba zai yi ba
0: a can ba zai yi ba ka je biyo da nan nasu na yi wannan magana ka je biyo da za ka fi ko ka daga nan daura ka je kwan gwanan za ka mutu za ka ga bambancin Najeriya da wata ƙasar naka suna nuna kuɗi suke nema a wajen ka amma waɗancan suna zaune sarakai ne abinda kawai yake so ga takardu ya ga abin da yake kawai ka wuce wallahi ba ruwansa da kuɗinka me ya faru da ƙasar mu gashi dai ga jiki ga jiki gashi ana kallon juna ba ga ƙasar a ga wannan ga tudu ga kwari amma wa muru dole wannan abu ba ka sha mamaki yanda abubuwan suke tafiya yanda ake irin magnetic abubuwa wanda suka shafi tsari da
1: ci su san tana ya da kana mu TV kana mu je ga masu sauraro
2: to na ga kaman a wani ayya ya sai ma yake bismillah a wani
0: to ya da kai kuma na je
2: amma ba mu mura ko
0: ya ga yana tsuma
3: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hakikalin gaskiya na ji daɗin program ɗin da ya ci gaba tun da yayi mutane sun daɗe ba su ji ni ba abubuwan da suka na mu alhamdulillahi sun gabata dama yanayin aiki ne kuma yanzu an zama ɗan feshi an ace yanzu muna da damar da za mu shigo mu ba da tamu gudunmuwar na ji daɗi kuma kamar Nura yanda ya ɗauko waɗannan topic ɗin guda uku na farko maganar zancen yan sandan jihohi an riga an tsefe shi ba abinda zan ce tunda na ga ra'ayin ya zama daya kurin wannan an yi ne don a gina waɗansu kuma sannan a ba waɗansu kariya lokacin siyasa ya yi amma ba an yi ba ne don a gina al'umma ko a kare al'umma don haka waɗanda muke da su tsiraru wanda suke da sha'awar cigaban ƙasar nan su yi tunani su sake yin nazari domin su ga inda abin ya sa a gaba topic ɗin ka rabi ma Nura shi ma ba abin jefowa ba ne maganar gaskiya dole ko mun ki ko mun so wannan shi ne bomb ɗin da aka ce an dasa mana da kuma ya fara nuna ɓurɓushin tashi duk ƙasar da bata riƙe ilimi ba to wannan ta rushe kuma maganar gaskiya rashin ilimi shi yake yi na al'umma shi ilimi shi ne kamar tankin ruwa shi yake ba wa ko'ina in kana da gida dole ka sa masa tanki a sama to kuma shi zai ba wa toilet shi zai ba wa flower shi zai ba wa to haka ilimi yake duk wanda ya ce zai rike ilimi to shi wannan ilimi shi yake rike da likitocin lauyoyinmu da duk wani ɓangare da ka sani to dama can an yi harsashe an rusa mana wannan kuma da aka rusa mana su mabiyanmu suka bi suka tabbatar da haka to yanzu ga abin ya fara tasowa mutanen da aka ɗora su a bisa inda musamman inda aka sa a gaba ba yau gashi tsoron su suke shiga suke zagi waɗanda suka gina musu iyayensu ba fa su ba kuma kakanninsu zan iya cewa domin in aka ce za a faɗi irin gudunmawar da waɗannan mutane suka bayar waɗanda mutanen nan suka ambata to har sai mu waye gari ma ba mu iya ba to maganar gaskiya dole sai mun tashi mun jajirce mun ba wa waɗannan mutane kariya kuma sannan mu sake dawowa da al'adunmu na baya comrade ya yi bayani ya faɗi duk abubuwan da ya kamata a yi kuma ya faɗi tarihin waɗanda suka gina a yanzu kuma suke riƙe da gidajensu kuma yanzu gidajen nasu da su ake bi da ɗan wannan muke magana insha Allahu an dawo inda ake ɗan bada inda ake ganin za a bada gudunmawa za a bayar

0: wannan magana ce da ke karanta shi a nan ta gano cewa har yanzu din nan kasar da ba a mulkin demokrasiya kana ji ko kafin kasar da mulkin da ake mulkin demokrasiya ci gaba to zaman kasar da suka yi mana da suka ture sarakuna suka kawo mana waɗannan mutanen na da kusurwar harba da suka wanda samuwar su ko ta yar ko kuma ta yar mota ko kuma ban sani ba ne inda aka kawo mana waɗannan mutanen amma magana ta kashin gaskiya duk wanda yake tunanin ɗan siyasa zai kawo masa mafita to ina yaudarar kansa ne kuma duk abin da zai faru a arewacin Najeriya kafin ya zo sai ga gaba na sannan kuma idan kuna so a samu zaman lafiya mai inganci daga yau zan faɗa mu ɗauki mataki kafin shekara 40 amma yanzu kun sake ya'yan zaɓi sun girma ba abin da ba ku faɗa ba ko lokacin da aka saki kan malaman kankara na yi magana da an ɗauki magana ta da yanzu an yi jana'izar yan sata a arewacin Najeriya to dukkan su gaba ɗaya jerin su ta kafa ta kace shugabannin arewacin Najeriya ku ne gaskanta ba ai magana ma haka yanzu
1: to arziki na gudu da wato a gudun wadda ake bayarwa a 08174577777 wa alaikum assalam
2: ba nura da soro kuma barka ku da aiki ko ku da mai tsaya maka da
1: kai ta mala abubakar
2: to abun da ne ma zo na ga lokaci aka fi abin da zan ci kan mu ji lokacin da na farko gaskiya ni ma ta ku yi bayar alfanin ai rashin amfani ɗan sanda ne shi ya fa amfani da yawa wanda yake da haka ko dole sai kabi hanci ya shiga sai a cikin ya shiga ne na haji da sauran abubuwa sakamakon idan sanda da aka yi na ko mun za ka ce wanda sanda da ne wanda za ka dauke ka da ko da da ko da kace ma ka tsara rayuwar ka nan ba bayan bayan ai to amma yanzu haka da duk shi ba dole lokacin da mun ba lokacin mun za ba a ce an zaba ka so karshe dai sai an ce ko aka ka so kin wanda da ko kuma aka ce rayuwar wanda da ko kuma a hana wani dan da haji da rayuwa ko da haka abu ne wanda gaskiya zai kawo kawo ne ya kamata da ya ce mu ko da zai ga fiye
1: to ma sauran muna guda kwanye da gaske da kuwa kasance da masu wani shirin namu na ila mu kuma daga nan gidan rediyo hama farin cikin al'umma inda bajin tare da wato da wancan jin wada muka tattauna yi in jagorar shamsu a sai da karimi nuna abokan musa ke cewa su yi mako zuwa allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullah

0: shishadi,
1: shohada de nawaza ho.

Wacha sende bakwai da dogon kuzan gwaye fi marama radio yake ci gaba da saurari. Agogon dakin ya da shirye-shirye mai kawo karfi bakwai saurari mintuna uku kafin yanzu an saurari shirin zaben al'umma tare da Abba Ashana Koki. A kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Karfe bakwai daidai za mu kawo muku shirin English for Learners da fatan za a kasance tare da mu.

0: magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Bayan

daga yankin Niger Delta wanda ke haifar da gurbataccen yanayi da barazana ga al'ummar yankin da ke da arzikin man fetur. Wannan kiran ya fito ne daga kungiyar tabbatar da adalci da wayar da kan al'umma mai suna Maji yayin ganawarsu da manema labarai game da taron muhalli na duniya na shekarar 2026 wanda ya gudana a Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da yake karin haske a madadin kungiyar babban jami'in gudanarwa kan harkokin muhalli ke ciko a haka. Ya ce rashin bibiyar harkokin tace mai a ayyukan masana'antu na ci gaba da zama kalubalen muhalli ga al'ummar da ke yankin na Niger Delta. Ya nuna damuwa game da yadda aka gaza samar da matakan tun sasawa wurin aiwatar da dokoki wanda hakan ya haifar da cutarwa ga al'ummar yankin sakamakon gurbacewar iskar da ake shaka a yankin. Haka zalika ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa yunkurinta na ɗaukar matakai ba iya samar da rubutattun manufofi kaɗai ba. Ya ce kyautatuwa ya yi gwamnatin ta ƙarfafi hukumomin kula da dokokin muhalli da samar da sabbin hanyoyin fasaha da wadatattun jami'ai waɗanda dukkansu za su taimaka wurin aiwatar da dokokin muhalli. Gwamnatin tarayya ta fitar da kuɗaɗe domin biyan bashin allowance na watanni biyar ga ma'aikatan da ke koyarwa a jami'o'in gwamnatin tarayya. Ministan ilimi na ƙasa Dr. Tunji Alausa shi ya bayyana hakan a wata wasiƙa ta ma'aikatar ilimi ta aike ga mataimakan shugabannin jami'o'in gwamnatin tarayya a faɗin ƙasar nan. A cewar ministan sakin kuɗaɗen wani ɓangare ne na cika alƙawurran da gwamnatin tarayya ta ɗauka a yarjejeniyar.

0: Madalla, yanzu sai rahoton da ya danganci tattalin arziki.
1: Majalisar Dattawa ta ƙasa ta amince da gyaran dokar haraji da ake sanyawa kayan zaƙi da lemuka, inda aka sauya tsohuwar dokar da ta yi tanadin biyan haraji bai ɗaya akan irin waɗannan kayayyaki. Amincewa da dokar ya biyo bayan yadda rahoton kwamitin kula da hukumar kasam wanda shugaban kwamitin kuɗi na majalisar sanata Sani Musa ya gabatar a madadin kwamitin haɗa kuɗi da na hukumar kasam. Haka zalika, majalisar ta samar da wani tsari da zai tsara yadda za a alkinta kuɗaɗen bunƙasa harkokin kula da lafiya tare da yaƙar cutukan da ba a ɗauka cikin gaggawa. Sabbin tsare-tsare da za su bibi bambancin da aka samu tsakanin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin magance hauhawar farashi. Shugaban hukumar Dr. Adebuwale A. Adedekunle ya bayyana hakan a Abuja, yana mai cewa an samu da tsarin ne ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Ya ce yana daga cikin nasarorin da gwamnati mai ci ta samu a fannin kwangiloli shine yadda ake bibiyar tsarin ta fuskantar kuɗaɗe ta yadda zai dace da halin da ake ciki na tattalin arziki da sauyin kasuwa, sai kuma samun damar iya aiwatar da kasafin kuɗin ƙasa. Masu tuka babban adidi ta sauwa a jihohin Kano da Jigawa da Kaduna suna kashe naira miliyan 2,500 zuwa naira miliyan 3 a shekara wurin siyan fetur. Alƙaluman na kunshe ne cikin bayanin da ƙwararru suka gabatar a wurin taron masu ruwa da tsaki da ya gudana a Abuja. Masana da hukumomi da masu gudanar da harkokin sufuri sun bayyana ƙalubalen da samuwar mashin mai amfani da lantarki ya haifar. Ƙarshen rahoton tattalin arzikin ƙasa kenan. Zarawa Abdulrahman Yinda Barawa a labaran Rahma.
0: A duk lokacin da damuna ta ƙarato ko ta kankama, manoma kan ƙudura aniyar gudanar da noman ababen abinci daban-daban a bana. Kamar kowace shekara, manoma sun duƙufa wurin fara gudanar da noma. Bincike ya nuna cewa kowace shekara manoma kan fuskanci ƙalubale da ke zama tarnaƙi a harkokin nomansu. Irin wannan ƙalubale akan samu sun haɗa da rashin takin zamani, ƙarancin kayan noma na zamani da manoma da hukumomi ya kamata su yi domin magance irin waɗannan ƙalubale da ɓangaren noma ke fuskanta a duk shekara. Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
2: Karantar sakonnin rayin naku ne da sakonnin Bisir Adam Indabawa, inda ya fara bayyana rayinsa kamar haka. Ya kamata gwamnati ce a kowane mataki su rage yawan farashin taki. Su kuma manoma ya kamata ta tanadi iri masu kyau don samun amfani mai kyau. Allah ya sanya mana albarka da damuwar bana ya kare mu daga shirin da ke cikinta. Sakon sunan Adamu ce waye, muna fatan Allah ya sa taki ya yi sauƙi sosai. Idan an samu sauƙin taki, mutane za su wadatu da kayan gona sama da shekara da ta wuce. Allah ya bamu da wani albarka, amin. Itama Ummu Sa'ad bayyana ra'ayinta ta yi kamar haka, inda ta ce Allah ya bamu da wani albarka, amma manoma suna cikin barazanar tashin tsaro. In ba a dage da addu'a ba, manoma ba za a bari a yi ba. Allah ya kawo yankin arewa fita, amin. Ya dace gwamnati da hukumomi.

0: Chad za ta hadu da Bermuda sai dai an dage wannan wasa inda Qatar za ta hadu da El Salvador Brazil a tsakiyar daren yau za ta hadu da Egypt yayin da Venezuela za ta hadu da Turkiya Argentina za ta hadu da Honduras duk wasannin za a buga su da tsakar daren yau yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi
1: da Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa jihohin Kano da Katsina za su kasance cikin yafin ruwan sama tare da iska mai sanyi a mawani sashen na 34 a birnin kudu da ke jihar Jigawa makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 33 a jihohin Zamfara da Sokoto ruwan sama da kadawa iska mai sanyi ake sa ran samu a bisa mawani yanayi na 36 a babban birnin tarayya Abuja ana sa ran samu ruwan sama da kadawa iska da dan hazo kadan akan mawani yanayi na 28 Kwantagoro da ke jihar Niger yanayi zai kasance cikin gajimare a bisa mawani yanayi na 24 a keke da ke jihar Lagos cikin yardar Allah ana sa ran ruwan sama a bisa mawani yanayi na 29 daga kasashen waje kuwa Maradi da ke jamhuriyar Niger ana sa ran samun yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska mawani yanayi na 36 akan da ke kasar Ghana ruwan sama da kadawa iska jefi-jefi za a samu akan mawani yanayi na 29 a watan namu zai kakare ne da daɗaɗɗiyar don larabawa wato Dubai inda a cikin yardar Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da gajimare a bisa mawani yanayi na 40 Maidi Amin Iliyasu a labarin Rahma.
0: Mafi Yahaya shi ne editan labaran yayin da Fatima Musa ta sada da ku sai na amba inda ba ke Fatima kwana lafiya. Bisalam.

0: gwaji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa da mutane.

0: ramar ubangiji ramar annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin sa baya misaltuwa shi yasa yawa shi ya ga mutumin da babu tausayi a zuciyarsa nawa baya son ya ga mutumin da ba shi da tausayi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu
1: amin
0: wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga Al-Hasan ibn Ali jikansa yana zuwa sai annabi ya kama shi ya sumbace shi sai Al-Aqra ibn Habis at-Tamimi wani daga cikin manyan mutane daga kabilar Banu Tamim yana daga cikin al-mu'allafatu qulubuhum da suka shigo suka shiga musulunci daga baya-baya annabi yake lallashinsa yana abinsa a hankali wannan mutum yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci jikansa Hassan sai ya ce inna li asharata auladin wa asharatan min alwalad ma qabbaltu minhum ahada sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi fa yana da yaya goma amma tun da yake bai taba sumbata ɗaya daga cikinsu annabi ya dube shi sai ya ce man la yarhamu la yurhamu duk wanda baya nuna tausayi shi ma Allah ba zai nuna masa tausayi ya sa da bai ke ta kira da zama masu tausayi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya wa da bayan kasa ku tausaya ya uwanku kuma Allah ya tausaya mu saboda ka duk zuciyar da aka cire wato tausayi daga cikinta wannan zuciya ce ta matsiyaci matsiyacin lahira kenan wanda ya rasa tausayi a zuciyarsa tun daga wanda yake shugabanci a gidansa ko a unguwarsu ko a garinsu ko a jiharsu ko a ƙasarsu inda ya rasa tausayi to ya zama matsiyacin lahira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tunzawur rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi sai daga zuciyar matsiyaci marar rabu a lahira su haka alama ce ta cewa wannan ba zai samu rahamar Allah ba in dai har ya zanto a zuciyarsa babu tausayi duk abin da ya sa gaba sai ya yi duk irin wahalar da ake sha duk irin yadda zai wahalar da wasu sai ya yi abinsa to akwai haɗari irin wannan Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wani mutumin ƙauye ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai cikin hira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama tuqabbiluna as-sudiya wai ku sai ku kawo yaro karami kuna sumbatar sa fa ma nuqabbiluhu kam ba mai irin jufatul arab din nan ne irin mutanen ƙauye din nan ne masu kasashe zuciya banda fada ba abinda suka sani sau da ka ba a tsasan a gabar mushinsu ma balle a gan shi ya kama yaro yana wasa da shi yana fadar haka sai annabi ya ce awa abdiku laka an naza Allahu min qalbikar rahma annabi ya ke nuna masu tabbasin iya ni sanya tausayi a zuciyarka ba idan har Allah ya cire maka wannan tausayi wato yana nuna masa cewa Allah ya cire tausayi daga zuciyarka to ni duk abin da zan gaya maka ba zan iya dawo maka da wannan tausayin ba shi yasa yana daga cikin sifar shugabanci mutum ya zanto mai tausayawa duk abin da ya san zai tsananta to ya ja baya da shi ya yi kokarin duk abin da zai kawo na policy na wata siyasar gudanarwa ya kawo wanda zai zanto akwai tausayi a ciki kada ya rinka sauraron ziga ta mazauta musamman yan jari hujja na duniya daga ba abinda suke so illa su ga cewa sun kwashe arzikin kowace al'umma ya koma nasu zo suna bautar da mutane suna sa ka kana wato tsanantawa talakawanka su kuma suna ziga ka suna cewa tattalin arzikin ka yana kyau babu shakka wannan yana da hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna tausayi yana daga cikin mafi kyan sifa da ake son shugaba da ita annabi ya yi addu'a ya ce ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata man waliya min amri ummati shay'an kalmar shay'an na kira ce fi siyaqi shart wani tufidul umum man waliya min amri ummati shay'an saka duk wani irin shugabanci ko mutuntar sa da al'umma ne da aka baka annabi yayi addu'a yace to duk wanda ya samu wani irin shugabanci ko ya yake daga cikin shugabancin al'umma ta fa shaqqa alaihim fashqub alaihim amma ya batsa musu ya takura musu ya jefa su cikin wahala to Allah shi ma ka jefa su cikin wahala sannan sai ki addu'a yace kuma duk

ta taimaka wajen samun haɗin kai da zama tare da kai da tsayawa tare da kai su taimaka maka su kuma amfana da abin da ka zo da su da ka kasance mai kakkausar mu'amala mai ƙeƙasar siyar zuciya lamfaddo min haulika da sun watse sun barka da sun watse sun barka da a ce duk wani abin da za su yi na kuskure sai ka hau su da faɗa ko ka ce za ka ɗauki wani mataki tsaura to da ko da sun yarda da abin da ka zo da shi to jin kunya da nauyinka idan sun yi laifi sai ya sa su daina zuwa inda kake idan mutum ya zanto mai zafi ne to duk mutumin da ya masa laifi ba su su haɗu sai ta kakkaucewa saboda ya san ba zai yafe masa ba to da haka kake to da sahabbanka ɗaya ba yadda sai ka neme su ka rasa kana ina wani a ce ai ina wani ai ba zai iya zuwa inda kake ba to kaga ba za a samu haɗuwa da juna ba za a samu soyayya da ake so ba sannan ilmantarwa da ake so a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa bansa ba zai ba su ba zai samu ba saboda mai saboda sun yi nesa da shi ba sa kewaye da shi to kaga shi hikima ce ta siyasa da zanto mutum yana da sanyi sanyin ba yana nufin cewa yi watsi da haƙƙi ba wani ita cuta a ba wannan sanyin ita mai kyau ba ne tun zai yi ya zanto mai cutar da al'umma ne to ba a nuna masa kuma sauci a kai ba a nuna masa sauci a kai ka duba sayyidina Umar game da wannan mutum da ya ce shi yana da bai ma taɓa sumbatarsa ba ai kaga bai yi sassauci bai ce ba komai amma dai a dage a yi kaza a gyara a yi wa a cire shi ya yi saboda in ya bar shi a haka zai iya yin abin da zai cutar da mutane ba zai tausaya wa 'ya'yansa ba zai tausaya wa kuma ba wanda zai tausaya wa saboda ka allin din ba yana nufin al-ihbal ba ba yana nufin ka yi watsi da haƙƙin da yake kanka ba shi ya sa lokacin da aka shugabantar da sayyidina Abubakar kowa yana sifanta sayyidina Abubakar cewa rajulun ne raqiq wanda Aisha take cewa inna Abubakar rajulun raqiq mutum ne mai laushin zuciya ko tsayawa yana karatu zai ta kuka ne har ma ba a jin abin da yake faɗa sai sa lokacin da Annabi ya ce a sa shi ya yi limanci da Aisha ta yi itirazi duk da cewa babban matsayi ne wanda zai zama na'ibin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen limanci kaga babban matsayi ne ba sai da za a yi a ce ya ta kiwo mahaifinta to amma sai da ta ɗauki al'amarin addini ne take cewa sayyidina Abubakar rajulun asif mutum ne mai yawan nuna damuwa da baƙin ciki haka da ainihin tausayi saboda in ya tsaya a gurinka yana karanta alƙur'ani to mutane ma ba su ji me yake karanta ba saboda zai ta kuka a sa wani ya yi wa mutane sallah to sai Annabi ya nuna shi ne Abubakar ɗin yake so shi zai ja mutane sallah domin ya nuna wa mutane shi ne shugaba shi ne khalifa bayansa to saboda haka shi tausayi ba yana nufin cewa ka bar haƙƙi ya yi ta zuwa ba a yi ta cutar da jama'a kuma ka sa ido ka ce kai mai tausayi ne a'a

ya bujiro da tsarin nan na light up Kano wanda zai samar da wutar lantarki mai karfin megawatt 2000 ga jihar Kano da hadin gwiwar ɗan kasuwa da masu zuba hannun jari. Haka ma dai Alhaji Abba Kabir Yusuf ya samarwa da ma'aikatan gwamnati tsarin hasken wutar lantarki mai amfani da hasken rana. A bangaren labar kasuwanci kuma Alhaji Abba Kabir Yusuf nan ma dai ya zama gagaraba dau domin ya samar da tsare-tsaren farfado da kasuwanci da masana'antun Kano wanda ake sa ran nan da shekaru biyar masu zuwa kacal tattalin arzikin jihar Kano zai daga zuwa

wata 97.3 a zangon FM Ramon Radio. Wata 97.3 a zangon FM.

kuma sauran rayuwa kiran da ake ta yi kullun nake ta kokari mai kira gare mu shine akwai bukatar mu zama ƴaƴan ƙasa na gari saboda ita ƙasa da al'umma suna ne mutanen da suke ciki kaga al'umman nan ita ce ƙasa ita ce gwamnati mutane ɗaiɗaiku da irin abin da za mu iya yi a kan kanmu shi yasa za ka ga a zamanin da tun daga sahabbai lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin sahabbai ƙoƙari yake ya yi wani abu wanda zai ba da gudunmawa ga gina addinin musulunci gudunmawa ga taimakawa musulmi to a haka aka assasa tsari irin na musulunci yau shi yasa daga mutum ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare masa wasila a gidan aljanna yau gashi musulmi mun tafi sama da biliyan ɗaya da miliyan 200 a duniya to da a ce kowa naɗe hannunsa ya wani ya yi shi ba zai yi ba to ai da ba inda za mu je saboda haka Alabas wannan kira na cewar kowane ɗaya daga cikinmu ba na nufin wai wani daban duk wanda Allah ya sa ya ji kuma ya ga cewa lallai akwai bukata na samun wannan garabasa da kuma ba da gudunmawa ga jiharmu da al'ummarmu to ya daure ya je ya samu bishiya ko da kwaya ɗaya ce ko a gonarka ko a gidanka ko a wani wuri da kake ga cewa zai yi amfani to yana da matuƙar muhimmanci mu shuka bishiyan nan saboda kamar yadda Malam Abbas ka faɗa mu cinci kanmu daga barazana irin ta hamada wadda a maganganu na baya da nayi akan wannan abu na faɗi illoli masu yawa akan ɓarkowar hamadan nan kowa yana gani yadda sahara desert da ake cewa kaga yadda wuri ya zama ba shi da amfani ba abin da za a iya babu ruwan sha babu bishiyoyi babu noma abin yanzu ya zama cewar sai ya tilastawa al'umma su yi ƙaura su bar inda suke su koma wurin da za su samu halin zama da yanayin rayuwa da mu da dabbobinmu gashi nan abin kuma yana tafi masana suna cewa saharar nan tana shin ƙasa zuwa wajenmu kamar inci kaza a shekara kaza kamar inci biyu uku a sheto sai ka ce to inci biyu yaushe za ta zo ai sai ce tuni ta taho da nisa yanzu idan ka je makwabciyarmu wadda da ai duka jiha ɗaya ce in ka je Jigawa za ka ga yadda abin ya soma taruwa hamadar ta zo bishiyoyi sun mutu wurin noma yaci da wanaka ruwa wasu ma suke cewa ka taya shi ya kashi don kan naka ikama to ala ayi halin dai ɓarkowar hamada abu ne a ilimance ana ta bayanin nan kullum kuma ba wanda zai iya magantawa sai iya gwargwadon ƙoƙarin da ɗan ƙasa suka yi ɗaiɗaikunmu da kuma a gwamnatance

namu ya mu ai kaga maganar mu noma ya bata kenan babu abin yi umman mu za su kwana mu ta waye duk zai kare yanzu maganar mai cewa ake shekara 40 shekara kaza nan zai kare shi ko noma da dukiyar da Allah ya ajiye a kasa ba za ta kare ba in dai da filin noman to shi kansa kaga abin daminar da ka gani tana zuwa mana idan hamadar nan ta zo ta mamaye mu to ita kanta daminar rabuwa za ta rige na ɗaya babu filin yin noma na biyu kuma babu

fata muka yi wa kanmu ba kullun sai mutum ya ce eh ya ji to ai wani zai yi ai wani ya yi ni to in kai baka yi ba to wa kake so ya yi kuma in shi bai yi ba waye zai yi saboda haka maganar ka ce ka ji amma baka kudiri niyya bari ka yi ba to ai amfanin jin bai yi ba an ce amfanin ilimi a yi aiki da shi in mutum ya ji kuma ya yadda cewar eh gaskiya akwai bukata to ka daure ka cije ba abin da yake da sauki amma dauriya da cijewa ka yi abin shi ne zai sa kai ma ka yi hamdala ka ce alhamdulillah ka ba da taka gudunma a matsayinka na dan kasa kuma wannan baya bukatar kudi baya bukatar ilimi baya bukatar komai abin da yake bukata kawai jajircewa da niyya da cewar bari na yi domin Mallam Abbas kowa ya sani akwai bishiyoyi da yawa wadda ba ma sa bukatar wai wannan kananan bishiyoyin kawai reshe zaka balla daga jiki ka turbaya shi a cikin kasa da yake akwai damuna shikenan sai ka ga ya fara tsiro yayi saiwa ya zama bishiya to babu wani abu da zai sa ka ce ha to ina nake da kudin da zan sayi wannan yar karamar bishiyar ina nake da ka kana da shi fili kana da shi in babu gona kana da gida in ba gida akwai makwabta akwai wani wuri da zaka iya shuka wannan bishiya kwaya daya ka ce ha za fi sabilillah to ai kaga alhamdulillah kai dan Allah ka samu rabo duniya da lahira balle ka ci gaba da kula da ita har ka tabbata cewa ta kama kuma ta girma ta yi rassa ta yi inuwa har al'umma su soma amfana daga gare shi so a takaice Mallam Abbas da miliyan da yawa da yawa yanzu ban sani ba ko ka san cewa haka Allah cikin ikonsa da kudurarsa ya yi tsakanin dan adam da bishiyoyi ita bishiya tana fitar da irin iskar da dan adam yake sheka ya rayu abinda a turanci ake ce oxygen to kaga inda babu wannan bishiyoyi to ai karancin oxygen din nan wato iskar nan da muke shaka to ita ku za ta ragu jama'a za su shiga wani yanayi na tuna bara ana maganar yadda wani daji a duniya yake kama wuta a nan Afirka har ake ta tsoro ana cewa wannan daji shine kusan yake bada iskar da dan adam yake shaka kusan kaso 30% to ana ta damuwa in har wutar ta ci gaba ya kone wuri mai yawa to kaga yawan wannan iska da dan adam yake shaka za ta ragu kenan a duniya to kuma abu mamaki mu kuma dan adam in mun shekiri wannan iskar oxygen mu kuma sai mu fitar da abin da a turanci ake cewa carbon dioxide ita kuma wannan iskar da muke kurarwa ita ce wadda bishiya ita kuma take bukata ita kuma da shi take sheka ta yi rayuwa to kaga Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya hada wata dangantaka tsakaninmu da bishiyoyi saboda kowanne yana yi wa ɗayan hidima to kaga ala ayi halin ko a gidanka ka shuka bishiya biyu uku hudu ai ka kara wa al'ummar gidanka da iyalinka wannan dama shi yasa zaka je ka ga wasu gidaje lub wato da bishiyoyi sannan bayan ma iskar da take fitarwa tana kare iska mai ƙarfi yanzu lokacin damuna zaka ga wato wasu gidaje sun rufe ya bude iska ta kwashe kwano yayin da watakila akwai ganda wurin aiki ko kuma dadewa da tsufa amma dai abu ne tabbatacce cewa idan akwai bishiyoyi a gida takan rage karfin ita wannan iskar da take hurawa kaga ka taimaki kanka ka rage wa kanka wata gil asarar da za ta faru idan iska mai karfi ta zo ta fare maka rufin kwano to duk wannan sai in ci gaba Mallam Abbas in ta ba da wato hujjoji da amfani na shuka bishiyoyi a rayuwarmu saboda ita ce kawai hanyar da ƙasarmu za ta zama mai ni'ima kasar mu za ta ci gaba wato da zama kasar noma saboda kamar yadda na san jama'a suka sani shi kansa ganyen in ya bushe ya fado kasa shi kansa taki ne to kaga a ce kana da bishiyoyi a gona takin ma da zaka kai sai ka ga ya ragu saboda duk ganyen da ya fado ya rube to taki zai zama Allah ya san

kamar yadda nake cewa dalilan suna da yawa kuma kamar yadda nace mu ɗan ƙasa mu ne muke taimakawa kanmu babu wata al'umma babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da hoɓɓasa da jajircewar 'yan ƙasa su ba da gudunmawa a kan halin da suke ciki na rayuwa shi yasa ka ji ana maganar zaɓe ake ta kira a zaɓi dacewa a zaɓi wanda zai iya kawo wato ci gaba ga al'umma babu wani abu da za ka ga ya faru na ci gaba a kowane al'umma ba tare da sa hannun jama'a ba jama'a su suke taimakawa su suke ba da gudunmawa har Allah Ubangiji ya sa a samu wato nasara da ci gaba a cikin al'umma amma a zauna a naɗa hannu ba abin da za ka yi kai sai dai ka zama wato kaska ka zoki jinin wani kai ba za ka ba da gudunmawa ba ai ba ƙaramin tashin hankali da abin damuwa ba ne duk wanda mu yi wa juna adalci mu haɗu mu taimaka wa kanmu kowa ina kira gare ka babba da yaro ɗan makaranta da iyaye kowa ya yi niyya ya shuka bishiya ƙwaya ɗaya a cikin damunan nan yanzu kafin damunar ta ƙare Allah ya ba mu iko Allah ya taimake mu mu yi wannan sadaqatul jariya mu yi wannan gudunmawa ga ƙasarmu

0: yawancin alkawari na wannan makon ma zai sake farowa daga birnin Makka kasa mai tsarki da tawagar hukumar manzon jihar Kano ƙarshen jagorancin Aminu Alhaji kuma sarkin Gaya mai martaba Dr. Aliyu Ibrahim Abdulkadir Gaya suka ziyarci babban kamfanin da ke hidima domin dafa wa manzon jihar Kano sama da 3,600 abinci kowace rana tun bayan zuwansu. Domin ganin yadda kamfanin yake samarwa manzon jihar Kano abinci daidai da buƙatunsu. Kuma da zuwa ne shugaban kamfanin samar da abincin ga alhaji jihar Kano alhaji Nuhu Idris Salihu ya bayyana gamsuwarsa da wannan ziyara tare da godewa tawagar hukumar alhaji ta jihar Kano da ƙarshen jagorancin Aminu Alhaji kuma sarkin Gaya Dr. Aliyu Abdulkadir Gaya kasancewar sun je ziyara a lokacin da ta dace. Nuhu Idris ya bayyana yadda suke samar da abinci a kowace rana ga alhaji na jihar Kano sama da 3,600.
1: Ana kamfani ya ce mun fara da ƙasa wanda ya yi ta yankin kawo kayan miya na gyarawa a wata sama wani abinci da za a ta fara ciya ta hau ɗayan kuma an gyara ana sokaci daga tsakiyar a kamfani a nan za a iya an gyara komai ya sa cikin tukunya a dafa in aka dafa ya dafa za mu fitar shan wajen bakici da an sa a nan an sa shi a bakici a wannan za a fitar shi za a sa shi cikin kola kuma kurmi daga nan za a fitar shi cikin mota a gari na yanayin ce wajen jirgin. Kuma kayan da muke kawo kawa kuka kawa su baji kawa kuma da gida muke kawo su daga Najeriya kuka kutewa baji koru kuma da gida muke kawo su kan gudunar saboda ne saboda tsanani a nan zuwa su abu uku a abinci kuma su abu uku muna ba su sau da safe da daddare kuma Allah ya ban za ka samu wata matsalawa kuma ne masu aikin za ka samu wata matsala a daga wannan ya zuwa lokacin shi ya ishe ni. Na san kun ɗin da muke so na gida to wannan zamu samu ta wannan zamu san ta tashin hankali kuma za ku samu wani dai kuma za ku samu aikin ku a cikin shirin wannan abin da muke yi.
0: Daga misali ne Aminu Alhaji da jihar Kano na shekarar 2026 kuma sarkin Gaya Dr. Aliyu Ibrahim Abdulkadir Gaya shi ma ya nuna gamsuwarsa kan yadda wannan kamfani ke samar da abinci ga alhazan jihar Kano musamman ma yanayin tsafta da inganci da kuma yadda ake rarraba abinci.

0: kowane gida an aje musu motoci kuma an ba su lambar motocin za su kai su harabe su jira su din sun sanna ɗauko su kuma duk samun limin da kafin amma wannan magana da shi amuran hajji ta yi tasiri har mai girma gwamna ɗauki mataki haka da shi harka abinci kamar yadda ya faɗa mun zama gamsu da yadda ake gudanar da harka abinci na ɓangaren tsafta da irin abinci ma domin gwamnati ta waɗannan dokoki da hukuma ta samu ku dukkan kiyaye su ka san mutane ne na kawai saboda an saba da aiki ciki ya bude ana cin abinci da zo da haka wasu lokutan abincin ya fi a ci ne su ɗin ruwan ruwa ishe shi ba kuma ga abu da yawa banda ma ana yana taimakon ku abincin mutum 20,000 ai an san ba karamin aiki kuke yi ba ga waɗannan ruwan guda biyu su ne za a yi ƙoƙari a gyara su shine abinci ya dinga zuwa kan lokaci sannan kuma a dinga zubawa alhazai.
1: Mutum da inuwar aiki ba ta taɓa ɓacewa a yanzu aka je gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya jefa farin ciki ga alhazan jihar Kano wannan kuma na ɗaya daga cikin ƙoƙarin gwamnan jihar Kano na garin ya faranta wa alhazan na jihar Kano tun daga tasowarsa a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano har zuwa ƙasa mai tsarki har ma kuma su koma gida. Magana ake ta cika alƙawarin da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba Gadin alhazan Kano ya yi wato na basu riyal 200 ko na alhaji ko sama da 3,600 kutankucin sama da naira miliyan 220 kudin Najeriya. Yanzu aka ne ko da alhaji a nan ƙasa mai tsarki ya dafe kudinsa riyal 200 kuma ba abin da suke yi sai Allah ya maimaita wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kujerarsa a shekarar 2027 wato yin tazarce har sau biyu. Gwamna Abba ya kuma samu addu'a ta musamman ga alhazan jihar Kano musamman a ranar Arafa kan Allah ya maimaita masa kujerarsa da kuma biya masa dukkanin bukatunsa na duniya da lahira. Yayin da yake jawabi bayan kammala miƙa kuɗaɗen riyal 200 ga kowane alhaji a ƙasa mai tsarki sarkin Gaya kuma amiral hajji na bana Dr. Aliyu Ibrahim Abdulkadir Gaya ya ce ba da riyal 200 ga alhazan Kano cika alƙawari ne da gwamna alhaji Abba Kabir Yusuf yake yi wani dama idan ya ɗauki alƙawari sai ya cika.
2: Ban ma kasu da kuma kawo da kuka a yau a bayan da kuma ya sani da kawo ne da kuka yi domin ta ta alƙawari wanda ne ya bamu kuka ne. Yawa ko ka san za a ba shi da kan kuka yi ka ba a da yau ne na da shi yi a ce da wannan alƙawari da kuma kuma wani a yaso a ce tun ka a kazo ya ba wa daɗe da kansa. Amma sama ku ɗaya wani lokaci kuma wannan sai sai ta kuka aka ba da shawara cewa an ba ni sai an rubuta duk kowa ne ku yau ba shi yi na su ana kuka na ya dawo ne ta biyu ta fi girma a lokacin da aka ya ne kawo ta ƙari ko ka ba da an da ya sa ta fita da ita.
1: Kuwa alhazan jihar Kano suka ji da wannan tagomashi da gwamna alhaji Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida ya musu na ba da riyal 200 ga kowane alhaji matsayin barka da sallah.
3: Muna godiya ga Allah da abin da mai girma gwamna Abba Kabir ya mana Allah ya sanka mata da alkhairi Allah ya raba ta a duniya lafiya ya umma ji wannan gudu da yake cewa ya saba ni ba ba ko plus ko ba da kai ina nan da Allah ya saka masa da kai da mu Allah ya yi zuwa ga Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka mata Allah ya raba ki da mai sallah ya kuma sai da Allah sallallahu alaihi wasallam an bani naira a riyal 200 Allah ya saka mata da alkhairi
4: wa alhamdulillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ga riyal 200 nuna ta karba sau da kama da sai da kuka ciyar burin da mai kuma gona da ya yi alkawari mai cika wanda dama mun san ya alkawari ne ko mai cikawa girma gwamna ba wanda za a yi masa sai da masa alkawa Allah su bada ko ƙara ya fara da sai da mai girma ba wanda jami'a ya tuna da ne ba bai na juma'a da ƙananan gobe 44 kowace karbar kuma ba a samu ne ba sai mutum biyu. Muna godiya kwarai da gaske domin dole ma mu zuwa a da kusan kafa kamarta da ku abu yau girma gwamna ya tuna da mu ya kuma sa a kawo aiki a wasu barais ba ba mun da dalibar sai da wasu ya lallai muna tabbatar masa da cewa da izinin Allah zai da ta kuma da sa kuma insha Allah ba ya yi da nasa na addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi matsayin da ya tsara da bayan aka duk wanda ya fara wani aka yi shi ne na mu shi ne da wani abu ba wuce ya ce wanda ya rike ka shi ne ba.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Suna na Rakiya Aminu Barna Local Government. Ina miƙa godiya da shugabanmu Abba Kabir Yusuf abinda kai mana Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Mun ji daɗi kuma muna nan mu yi maka addu'a 44 Local Government. 44 Local Government mun mandi doci suna addu'a. Godiya Allah ya ji. An ba ni riyal

0: barkan mu da dawowa. Musulmi mai kawo alƙawari kuma zai yi waiwaye kan wasu mahimman ayyuka da gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba Gida Gida, Abba Gatan Al'ummar Jihar Kano ta samar a cikin shekaru uku da gwamnan ya yana mulkin jihar ta Kano. Da farko dai mushirin ƙananan hukumomi da masarautu a jihar Kano, Honorable Tajin Dudu Usman, a yayin ganawarsa da manema labarai ya fara ne da lissafo nasarorin da gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba Gida Gida ta samu a cikin shekaru uku a ɓangaren ilimi da samar da cigaban al'umma.
1: Da mai girma gwamna ya yi a Kano shekaru uku, za mu iya cewa gwalagwalin shekaru wanda mutum ke cewa golden years, wanda mu a nan ƙananan hukumomi ba zan ce ba a taɓa yin ba, amma dai mun taɓa ganin wani lokaci da ƙananan hukumomi suka sami zama da gindinsu da kuma yi wa mutane ayyukan da ya kamata a yi musu wannan lokaci ba. Kowane aiki za a yi sai an tabbata cewa mutane wanda za su yi wannan aiki su suka zaɓa kin da su suke so a yi musu. Wannan ayyuka waɗanda ake tare da gwamnatin jiha sun haɗa da harkokin ilimi, ilimi na manya da ilimi na yara. Wa wannan guri za a ga cewa gwamnatin jiha tana ba da nata faso, sannan gwamnatin ƙaramin hukumomi ta wata tana ba da nata faso. So a wannan za a ga cewa duk makarantun, yawancin makarantun waɗanda suke ƙaramin hukumomi da an ba su alalaci, yawanci za a gan su ba rufi, ba taga, ba ƙofa, ba allon rubutu, ba daɗin za a zauna, ba kujera ma ba za a zauna sauransu. Amma yanzu in ka zaga za ga cewa wannan labari ya canza. A makarantu an gyara su, an yi musu fenti, an saka kujeru. Inda ake tunawa akwai kujeru da aka yi su masu ɗimbin yawa a nan trade fair, aka kira kowane chairman ya zo ya ɗebi kujerun da ya saka a cikin makarantunsa. Aka zo aka ɗiba, an ɗebi ma'aikata, ambassador, an ba da su ma'aikata, cikakkun ma'aikata. Ɗalibai idan sun zo kowace shekara mai girma gwada yana musu uniform a wani baki bayan aji ɗaya. Wannan ma an yi labarin can an yi bana. Wani shekaru uku ba nan da ɗan aji ɗaya zai shiga makaranta ba tare da sabon uniform wanda gwada ya masa ba. Kuma wannan uniform ya ga su ingantattun kayayyaki ake saya. Na tabbata an kama shekara uku na farko da aka shekara uku da suka wuce. Har yanzu yara suna amfani da su saboda ingancinsu.
0: Sannan kwamishinan na ƙananan hukumomi Honorable Tajin Dudu Usman ya bayyana jin daɗinsa da gamsuwa kan yadda gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya karanta wa ma'aikatan jihar Kano a ranar sallah ta hanyar baiwa duk wani ma'aikaci kyautar naira 20,000 domin ya yi hidima ga iyalansa.
1: Muna kyautar da tayin waɗannan ma'aikata suna zuwa wani ayyukansu, kuma shi darakta ya kula da wannan hukuma ta primary health care yana yin abin da ya kamata ya yi don ya tabbata cewa ma'aikata suna zuwa aiki kuma ana tafiyar da aiki yadda ya kamata. Mu dai namu muna biyan su albashi, kuma tabbata an biya kowane ma'aikaci albashinsa kowane wata 25 ga kowane wata. Duk kuma abin da suke bukata ƙaramin hukumomi sun gina su, su kuma ministry of health na su suke biya da wannan su feshi su maganin sauro su waye duk wannan primary health care suke kula da su.
0: Kwamishinan bai gushe ba, sai dai buƙaci dukkanin al'ummar jihar Kano da su zama shaida kan yadda gwamna ya ƙawata birnin Kano musamman samar da tituna da fitilu da kuma gadoji har ma da wasu kayan more rayuwa. Yana mai cewa waɗannan ayyuka ba ya kamata su zama domin idanun su sun
1: ce ba ka san yadda ake bin hanyoyi da waɗansu birane, manyan birane a kamar irin su Abuja ko ka je Lagos ko ka je biranen da suke wajen irin su Dubai da sauransu. Dan ne kuma za ka san cewa a nan gudu ba za ka ɓata ba saboda yayin hanyoyin da aka yi na ga flyover ta tashi tun daga hanyar BUK. Aka je BUK za ka bi ƙasa su ka tafi, idan sharar za ka bi sama ka tafi, idan cikin birni za kuma za ka duk hanyar za ka bi ba inda za ka bi kai sakan ɗaya ba ka samu hanyar katin ba. Idan hanyar gandu za ka bi ita ma tana nan, in an gaba wannan hanyar wannan flyover ɗin sama ɗin kawai a fara aiki da ita a kwamishinin da ake cewa kwamishinin. Na in ka dawo maganar zamanantar da abubuwa mai girma gwamna ya sana ne a gina abin da ake kira ICT da CBT. ICT shine Information Communications Technology, CBT shine Computer Based Testing. Ita ana jarabawa ta shiga jami'a.

mutane ku zama masu adalci, ku daina kawo mana addini a harkan nan. Idan magana addini za ku kawo mana, ai obi mu mun san tare a Christian ne, to kuma Christian bai rike kasar nan mun ji dadi ba, ina uba Santo da ya rike kasar nan ba a ji dadi ba, ina Ebele Jonathan Kutuba da ya rike kasar nan ba a ji dadi ba ne, Abbas musulmin ne suka rike kasar nan, guda ɗaya ne ya rike wanda zaka kalla kai masa addu'a mai girma Allah ya ji kansa murga ya Alhaji Umar Musa ya radwa domin shi shugaban kasa Jawar Muhammad Buhari Allah ya ji kansa ai shi duka yayin shi kuma wannan shugaban kasa Tinubu iyo e kunna wayayin ta aje obi Christian ne shin shi shugaban kasar nasu dan takarar nasu ba shi da alaka da kristoci matarsa musulma ce dan sa musulmi ne wannan magana da mutane suke zancen banza ne ai kawai irin manzo masu karamin tunani amma nan mai tabbatar maka sun je su ta yi in Allah ya sa da al'umman Najeriya sun san kansu sun san ko ne suke da ikon Allah za su zabi obi Allah ya ji kin rigaye Alhaji Ado Bayero ai a jihar Kano kowa ya san a zamanin OPC lokacin da shugaban kasa na yanzu yake gwamna ba irin cinkashin da ba Bahaushe ba yanzu zaka iya ida adadin al'ummar da ta annatin da fargazar da ofishi ta mana a arewacin Najeriya almajaranmu ba su iya ba ƴan acaɓinmu ba su iya ba Hausawa masu zuwa neman abinci daga kan ƴan Jigawa Katsina Kano Kaduna duk waɗan arewa dai ina mai tabbatar ma ya riƙi sakamakonsa a hannun Agu lokacin da najima shugaban ƙasa Tinubu yake gwamna a jiharsa ta Lagos to ai mu ta annatin da OPC ta mana ai mu ƴan arewa ba mai tarihin wani Biafra musamman yan mu talakawa mun san ma mai Biafra sai ai ba sani ba su suka dauko wannan Biafra kuma dan su cimma bukatun su kuma da ikon Allah wannan nan can nasu iska zai bi domin mu ba za ta shiga kun

0: ya samu aikin yi makarantu titina asibitoci magani da kaje ana cewa kyauta ba tsariya bane ba irin wannan gwamnatin da gajeren rungu ya fallet ɗaya ba dawa bucika bane ba domin yanzu ana maganar magani kyauta a jihar Kano ina mai tabbatar maka yanzu idan kaje asibiti za a ce wannan ne na kyauta kwade tak
1: ka taba zuwa ne
0: yojiya ma na je zana kuma ana maganar cewa musamman wasu cututtukan a zana kuma san fri kuma wanda ba haka bane ba ni na sai magani a maida gudawa ba ɗaya aka ce gode za ta ce ya tana kaya ɗiɗi cewar magani kyauta zance ne
1: amma abinda wataƙila masu sukar ku a kan wannan takarar obi da kwankwaso suke yi shine magana ce ta wai a tarihin wannan ƙasa bahaushe ko hausa fulani da bayarabe su ne suke da tarihin mulkin wannan ƙasa maimakon ku da kuka ɗauko ibo da wasu ke ganin kamar wai akwai wuwar tunda akwai wata matsala da ta faru da yan ifob yan aware kenan a cikin ƙasar wadda ta samu asali daga wancan yanki wai shi ake fargabar abin da zai iya zuwa ya faru idan har wannan hakala ku ya cin maruwa
0: to abin wannan gance ne iya bahaushe da bayarabe ne yake da ƙasar ibo ba ɗan ƙasa ba ne kai alhaji ka bar wannan mutum wallahi in ya murin da mai kubutar Najeriya domin ba ta talaka suke ba ƙarya suke me yasa suka ki fitowa su haƙiƙi ce akan kashe mana al'ummar mu da ake a Zamfara me yasa suka ki fitowa su haƙiƙance akan kashe al'ummar da ake a Sokoto me yasa ba su fito sun nuna kiyayyar su da kashe al'ummar da ake a Kaduna ba sai yanzu kawai saboda an ɗauko layi za a gyara Najeriya an ɗauko ɗan kishi an haɗa da ɗan kishi za a tashi Najeriya ta zama Najeriya da ɗana wanda bai zo yanzu ba da ɗanka wanda bai zo ba da ɗan wancan da ɗan wannan za su zo su ji daɗin Najeriya kawai za a zo a gaya mana cewa wai ibo to ibo ba ɗan ƙasa ba ne akwai dokar da ce ibo ba zai taɓa yin mulki a Najeriya ba don me bai yarda yin mulkin bahaushen bai ba bamu gani ba
1: to ai an ce su akwai fahimta
0: alhaji zance ne in an yi zaman lafiya a je Lagos ka je ka ta ni ya gaya ma duk wani mai wani su ka obi ya je Lagos kawai ya nemi ma'auro na Lagos ya tambaye su wai yaya zamanin mulkin Tinubu lokacin da gwamna muna da tarihi ba wanda ya goyi mana wanda zai ce wannan don haka in Allah ya so yadda tun daga kan shugaban ƙasar da ikon Allah haƙƙi zuwa ƴan majalisunsu sanatocinsu gwamnoninsu da ikon Allah ba wanda zai koma ba don kuma ka ga yunwa man fetur tsada tsaro ba ilimi babu harafiya harkar lafiya ta rugurguje tun daga sama har ƙasa harkar ilimi ta rugurguje tun daga sama har ƙasa jami'an tsaron nan wahala suke sha idan ka ga mutum na jin daɗi wallahi mai ofis ne kuma ko da wani lokaci a dinga cewa talaka zance ne jama'a ku cire magana duk wani ɗan takara billahi la ilaha illa huwa in ba obi da kwankwaso ba ba da dallaka suke ba amma jagora in jira yi musan kwankwaso ai ba mun ci mu kuma da talaka yake ba mai girman obi da kuka ya haɗu da kwankwaso ai in dai abu da jagora in jira yi musan kwankwaso to zance shirme ba ciki babu shirme da haka al'ummar Najeriya ku fito kwankwaso gurbata ku fito obi a cikin kuka su a zaba shi da bahiri jam'iyya
1: bayan
0: jami'a
1: yo
0: jami'a da take da ta fi gidan biredi zafi ai rigima ce a ciki na biyu gombe da jami'a ba David Mack ba duk wanda ya takara a ADC ina ga maka abin da ya fara zan farki zai fara da shi to mu kuma
1: a gani
0: to zaka gani zaka ce na ga maka lokaci zai yi da ikon Allah sai a ciku ya dawo jami'ar NDC ya ita
1: ya yi masa kallon kwankwaso cewar

0: zuciyar mu ina mai tabbatar maka sunan sa fadaddi
1: kai aya fahimta kake nan
0: a zahiri ma
1: to amma
0: idan ka bi su wasu ciyawa mu mujiya ma ta fi su bakin jini
1: kai kala
0: kala jina sun fi mujiya wasu ni nake bibiya kuwa to ai ai fa ba wannan suke musa
1: kamar ya fa
0: to kaje local government ka tarar da akwai

0: goma shi da mutumin kirki saboda misali baka samu ba kawai kai fushi kai tunanin ma zaka bar jami'a to in ka bar jami'a aifin ko zaka tafi
1: wai tsohon wakilin
0: tsohon wakilin majalisar dokokin jiha na Gezawa ya nemi tarayya da samu lokacin da yake neman jiha yake ta neman jiha kungusa Allah yake bashi kungusa yake bashi ya taba bai kungusa naira biyar kuma wanda ake bashi ya ciyar da Gezawa gaba waye kai Saudiya waye gina wani dan talakare ya fito ya ce ga abin da Isaku Aljai dan jayi amma fa duk lokacin da jagora ya ce ga Allah Isaku Aljai dan nan al'ummar Gezawa haka suke karɓa su rungume saboda suna ganin darajar injiniyar Rabi Musankusa inuwa ta injiniyar Rabi Musankusa ce ai kamar wannan gwamnan ne ai ido jagora ya ce ijini gwamna amma idan ba da haka ba wallahi ƙuri'a 100,000 ba zai iya kawo ta a jihar Kano ba ko a Gwalaba ba zai iya ci ba
1: amma abin da
0: ko a Gwale
1: take alautawa kamar
0: wallahi na wai ka zo kai Isaku Aljai muna dan amana kwankwasa ne to yanzu kenan ba ka gode ba duk abin da ake maka
1: wai kai ai na kasa labarin
0: su za ta fasu za ta
1: wani abu da yake
0: akwai abin da yake a ransa akwai abin da yake a ransa lokacin da ake bashi akwai wanda ai suke nema bai san wa bai suka yi ta saka da kabarin
1: to shi ka ji ya wata kalma ne
0: zai bar tsarin zai bar tsarin wai ga gane kake ni kai karo da zancen nan a baskoni ne ka jira mana
1: to amma kai din da ka zo da shi
0: ka za ka kawo
1: hujja to ai la da cewar yana nuna kamar akwai wani abu
0: hujja duk wani abu da ake yi a wannan tsarin ya ja jikin sa ya koma gefe
1: an kira shi ne an ce zo shi
0: sai a harkar tunku sai an kira ka saboda bukatar sa bata biya ba yayi takara yayi takara ta kan so biyar duk ina cin zabe duk bai gode wa Allah ba ka gaya min kwankwasiya ba ta yi Isaku Aljai takalmi kwankwasiya ta yi masa riga kwankwasiya ta yi min wando ta yi masa hula ta yi min mota ta yi min gida ta fi karfin abin da zai ci a gidansa amma yan karamar hukumar Gezawa bai taimake su ba bai kyauta musu ba amma Allah to me yayin da wannan Gezawa ya ga shekara ta 10 a kwasan gwani sai nan da kana a dan zaki na zauna a dan zaki na yi karatun allo a kwasan gwami
1: to amma ka bibi abubuwa da shi yake
0: yi a lokacin kan ma ya fara mulki na ke wani a kwasan gwami to kuma mu zai yi mana buje duk abin da aka ba godo Allah ba
1: amma idan misali
0: ya fara yi wani abu kake in dai dan da ya aka bai ba
1: a wancan lokacin
0: ba a yin kwasan ba
1: shi kai da
0: bakin ba kun ku sai ke
1: ci sai guda biyar suka zabe ga kamar yadda
0: dan jarida yana cin albarkacin radiyallahu anhu injiniya da Tarabi Musa Kwankwasa ne to da haka ina mai baka shawara billahi allazi la ilaha illa huwa idan ka tsallaka titi yanda kaga an rufe su dan gwani rab sai baraka rab yanda muke da kekilin zamu rufe abba rab yanda gan bi da garajin labarin sa su ba su je ne za su kama rigimar ku kusa ba
1: an ce fa mai layaki ai
0: wannan zamani ira zamanin ai ko ai jagora ne mai zamani
1: al'amara sai baki ce muku
0: ya rikice ya rikice
1: musu ne ku kusa
0: ka maka ne ni
1: a da shi an gunda suke faɗa
0: mukai ne
1: a wancan karan in kun yi wannan abun yanzu wai fa kan talakayawa
0: me mukai
1: gashi yanzu wai
0: nasara mukai kuma ita ce Allah ne ya bamu kuma yanzu ma Allah ya tare da mu kuma yin nasara tunda ai su ba su yadda za su ci zaɓe ba sun yadda kawai za su kwata mu kuma mun yadda Allah zai ba mu mu kuma tafi neman kuma za mu samu da ikon Allah ka san ɗan kwankwasi ya yadda da kadara amma na yi mamakin Isaku Aljai da baka yadda da kadara ba domin wallahi mutane da suka raka Isaku Aljai suka taimake shi wallahi bai taimake shi ba
1: kai ka je ka yi magana
0: na rantsa maka da Allah bai taimake shi ba da haka in ka fita ma ba abin da za ka ragi kwankwasiya da shi kwankwasiya ce take taimakon ka ba kai kake taimakon ta ba
1: tsohon dan majalisa wanda sai da ya rike har shugaban hukumokin jihar
0: ni nake fa gaya maka kwankwasiya ce ta taimake shi ba shi ta taimake kwankwasiya
1: ba lokacin wai bai yi komai ba
0: me yayi
1: hanya al'umma
0: sai in dai to in dai dan al'umma nake na dai in ya gode wa Allah sannan na biyu in ya gode jagora sannan na uku in dai ya yaba da abin da aka kuma ke za su kai masa ya da sun sa ya ga mai ya fi karfin mota hawa ya da cewar ya taka doran bayan yan Gezawa ya fi karfin gida ya da taka doran bayan yan Gezawa ya fi karfin gigar sawa to ya kamata ya fito ya tsaya a ceci yan Gezawa tunda abin da ya kasa yi ga Allah ya kawo mai adalali min dan mulki da ikon Allah zaka yi nasara ina mai tabbatar maka tun daga kan Gawasawa da Gezawa abinda duk yan karma kuma nan suka sa da ikon Allah wanda halin zai dauko musu kitse a wuta ya kawo musu shi har dakin su su ci su kwanta su shagwa shi wa Allah godiya domin an kawo mutumin kirki jagora kai ken kai jagora kai abin a yaba maka sannan dole ma mu gode wa makusantin injiya da rayu sabon kwaso irin su da sun su sai kwan kwaso irin su mai girma sagagi irin su mai girma dungurawa kaga wayannan mutanen da kaje ganin su mu godiya a gurin mu ba za ta taɓa arewa ba domin sun ba wa jagora shawarwari ya fito da ƴan takarkarun nagartattu.

0: wallahi saboda ba dan komai talakawan Kano ba za su zabi APC ba domin abin da ya so ai gwamnatin Kano ta ce ta koma jam'iyyar APC domin ci gaban jihar Kano
1: to baka gani ba abin da
0: aka sabo wannan gobe ne da baya
1: ta yaya
0: ka kalli yanda fadan da ba yayyawa kowa a dardar yake yaura ne kana
1: alhakin
0: al'a to ai bi baki sani yan kawo maluma kaga mu mai yadda ba an shiga dangalin tattaunawa ne kawai
1: kamar ya lali
0: to
1: amma sai sanan da dangalin FIFA akwai wani abu da
0: ake to ka ga mun wannan ci gaba wannan ci gaba aka samu zuwan abba APC
1: da shi an ce an samu fahimta tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano za a ringa ayyuka na rayi jihar Kano da shi ma an zo an ce nan gaba za a zo ai titi na jirgin kasa a kwariyar gurin jihar Kano
0: da
1: zo ringa kewayawa
0: a shekara nawa
1: an ko dai a shekara yau ne ai ko yaya ne dai ai lokaci to
0: ba za a ga dan Kano waye ne ba ai wa dan Kano irin wannan fa balolan kar ku yadda yan Kano zance ne kana fa kallo aikin an gaza a local government bai huce biyar zuwa shida ba ake zuwa ana kwakuye kwalta ingantacciya ana zuba turbaya
1: turbaya kan
0: to turbaya ce mana kana kallanta kaman bikin gawayi
1: kai engineer ne
0: a'a ka je ka lotsa ta kai irin ta sanan mido ka dauki guduma ka gwada wannan kwalta gaba dai aikin da yake a kanana hukumar da yake da su ce biyar zuwa shida in kauyuka duk bai dauke su a komai ba ka je gari na dan kunkure ka ga yanda muke ciki sannan ka tafi kauyuka ka je ka kalli halin da asibiti
1: ko yanzu ya kun gaba kuna da bakin da za ku zo ku yi magana ta suka akan gwamnatin nan yadda
0: ake
1: aikin da aka yi shekara da shekaru kuna neman
0: na ina ne
1: ga sanan ayyuka
0: da wanne
1: hanyar zuwa biya da kunya da shauransu duk
0: to kuma gwamnati yanda in yace mamba da ba hira da bakin da zai ga yawa mutanen da suka taimake shi a ungwagu yana da bakin da zai iya ga Alhaji Bulaya ba cira wani abu iya da bakin da zai iya kallon Alhaji mai madara iya da kallon bakin da zai kalli Alhaji Ali iya da bakin da zai iya kallon Baba Habu da taimake shi ba iya da idan zai kalle dan oga dai taimake su ba waye taimaka manya-manyan kudade suka kashe masa bai taimake su ba waye taimaka
1: amma ya
0: ji ma haka masa
1: al'umma
0: inda yayi mu ai abin da muke bukata ka je yanzu kai kuturin ka nawa ka ga hanyar da ta tayi daga kan yan masara abin da ya tafi gayawa dan kunkuri da usara in dai ka shiga da mota ka je dan kunkuri na ba kai na kara ma 50,000
1: to ya dan kunkuri
0: ko kenan ma ba gidan bulki ya kara ma 100,000 ijirje zaki ne kai mata me kawa kadawa mi iyo karo mi iyo zango mi iyo rangala mi iyo da kunya mi iyo fanisho mi iyo bacirawa mi iyo ka je ka kalla kula da wannan muke sai ka ce garin da fiyo da haka ba abin da gobe ne
1: to amma
0: ai ba Allah ba ga gaja wallahi tallahi mu dan ungo goma mai girma gwamna alquran ubangiji abin da sai Alhaji Bulaya suka masa idan bai goya ne ma gafara su ba billahi la ilaha illa huwa iya wannan haƙin ya ka da gwamnatin Kano da ikon
1: Allah
0: to ai godin gaba ɗaya ka kaddara in APC ma an tsoho ai ba su ce bace shi ba
1: haka suka ce ma
0: to ai din daga kan harkar masarautu su ma da izo haka kan yi musu kamar yanda iyo bai girma injiniya jagora haka haka
1: to abin ba
0: su haka haka yi musu
1: eh wani
0: abu ne ba badali ba haka hakan da iyo jagora ya dauki gwamnatin ya kai gurin su Ganduje yanzu a gwamnatin ma magana da ake ba sa jin dadi wa'in su tsare suke jin dadi kuma shi wani kuka ciyamomin sai dai su ta rubutu na takarda da kula da kokarin yin aburbur gwamna
1: to amma ka yadda
0: yana da kokari a wannan bangaren amma
1: an
0: saki kudin in ka tafi baka ga aikin ba yanzu mu na ga maka idan Allah ya bawa gwamnatin nan namu nasara kuma Ramin Islam zaka gane cewa menene bambancin amana da rashin amana jagora ba ka gane ba mutane da suke ta wani fada akan jagora sanar gurani jagora shi fa in kai ka kun bata da shi to ka so kada ka layin taimakawa talakawan Kano to shine fadan ku da jagora ka ci amana da jagora shi amma kar ka ci amana talakawan Kano
1: an ce fa tukus tukus ne shi ran takaranta ku yayi ki shekurun za su
0: ai ba gomo kotun ku za ce ba matsala amma lokaci ne zai yi zamu gane da su za a kara su wai an hada ma waɗanda suka fi waɗannan gungun makiya kanan sun hada mu ba abin da suka iya jagora wallahi billahi lazi ɗan majalisin tarayya kun shiga uku za ku ga fadan yayan kadanya ai takara kaman takarar Buhari ce takara da Buhari to wannan jagora injiya ne mai son musu takara ma ina mai tabbatar ma ɗan majalisin tarayya gaba ɗayan su sai mun gabu gis kasa ba wanda zai koma har me hakon waye da musu fika ai na ga musu fika sai dai ka da musu fika a gindin tukuba ina mai tabbatar ma duk wanda ya taba mu kuma siya ji mu dan haka al'umma karama kuma giza daga musa wallahi ka ka kuta yanke saka armirinka in APC da su yi gazara su zaba da Lamdan Maliki
1: haka suka ce
0: wannan ne ga maka wannan
1: yaushe kuka zo
0: ai daraja da mutum ci to ina zuwa ina zagayawa suno kuma zaka gani zaka ce na ga maka yanzu a gida daga zaza a APC su ai mana babu ai duk yaran kun ba sani kuma madattu
1: madattu
0: madattu ne marasa amfani
1: dan majalisar tarayya a karkashin jam'iyyar APC yake
0: ai ko da yake wannan
1: azo yake ai ya gano
0: talabi irin da hannun da aka bayar da hannun za a karbe da ikon Allah hannun da ya dangula ya zabi na Laraba da ikon Allah shi zai dangula ya kada na Laraba wallahi ba na Laraba wallahi ko na Asabar ne kayan ka ya bushe a wannan harkar siyasar sai an kada kai da ikon Allah ka fado mar saboda ba dan kowa me din na ga basar akwai fagarin da na sani da usai ko ruwan shababu suka zo nemi a gyara musu bowal bowal din su yake gyara musu idris amma hid ne magana a wannan gerejin na kuma da kai makai dan haka ka ga kana da lada ina da lada aka turo fa aka zo aka kama auna auna da waye ina jin da sun fara komai su ga an ce ma dai budadan kama daya
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa ne da guda cikin yan gogormaya a jam'iyyar NDC Kwankwasiya wato Alhaji Sani Idris dan Kokuru wanda a kashin farko kun ji irin warwara da taza da tsifar da yayi game da waɗanda suke yi musu kallon hadarin kajin cewar jagoran su Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya hada alaka ko ya shiga shigifa guda da shi da Peter Obi da yake yi masa takarar mataimaki shi kuma Peter Obi yana takarar shugabancin wannan kasa wanda kun ji irin bayanan da dan kunkuri yayi akan waɗanda suke musu wancan kallon hadarin kaji da kuma yadda yake ganin tafiyar ita ce wai hanya mafita ga al'ummar wannan kasa muddin aka zo ga waccan kaka ta shekarar 2027 daga bisani ya kalle yanayin da ake ciki game da waɗanda jagoran su Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya baiwa tikitin tutar takara a karkashin Inuwar ita wannan jam'iyya ta NDC hususan yankin kananan hukumomin Gezawa da Gabasawa da yake jin cewar yanzu ne za a yi wakilci da al'umma za su ce san barka ga kamun ludayin da idan har suka arawa Abdulhalim Dr. Liman Dan Maliki dama ya zo ya zama wakilin wannan yanki a zauren majalisar wakilan wannan kasa kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan tattaunawa bari mu shiga kashi na biyu Alhaji Sani Idris wannan magana da kake akan Abdulhalim Dr. Liman Dan Maliki magana ce wadda wasu za su iya cewa tana da fadi idan aka waiwaye da masu iya magana ke cewa shine a dan tafiya Abdulhalim din nan a baya din jam'iyyar APC ne wanda aka yi sabatta juya ta wuya ta wuya kamar yadda wasu ke kallo saboda wata kila kamar wai bai samu abin da yake so ya cimma na buri da yake neman takara a lokacin da aka yi wancan zabe na shekarar 2023 ya tsallake ya koma tafiyar Kwankwasiya wanda yanzu haka kuke cikin jam'iyyar NDC aka yi an ce a bayan ma rashin cancantar da basu gamsu yana da ita bane ba basu bashi waccan takara da ime ma a jam'iyyar APC ba har yasa ya fushi yanzu ya koma ɗakin Kwankwasiya
0: to ai kai Abbas ina godiya wa Abdulhalim Liman Dan Maliki saboda ya zama dan gwagwarmaya a lokacin ma da yana APC a yi tsarkakakke ne domin shi taimakon su ma yi
1: taimako ta
0: wallahi taimakon su yi suka zalunce suka cuce shi wannan abin da kaga shi ya dawo jam'iyyar NDC mai albarka billahi lazi talakawa ne suka ce ya taho kuma ya taho Allah ya taimake su suka kawo shi gaban jagora jagora ya ga cewar ai wannan mai tsarki ne ba hid najasa irin ta siyasa kuma mai amana ne domin bai dawo ma ya kai wasu baka bai zama ba ya biya wasu kudaden makarantu yannan nan ga tabbatar ma iya al'ummar da Liman Abdulhalim Dan Maliki ya taimakawa ya kai kasashen majama karatu da irin na gida da wanda aka kai Saudiya suka je suka soke farari to wanda ba shi da mashin aka sayar mashin wani ba shi da mota an ba shi mota wani ba shi da gida an ba shi gida bai fice ba wannan kyauta ce ta masu ci amma shi kuma yayi Allah kuma ya kawo shi ai ya dade yana kyautatawa al'umma ma'aifin shi ya dade ina shidin tawa al'umma Gezawa da Gabasawa ba ma Gezawa da Gabasawa baban shi mu ma ƴan gobanin wuri shi ko baban shi dan Kwankwasiya ne Abdulhalim Liman Dan Maliki ai asalin sa dama shi dan Kwankwasiya
1: Liman Dan Maliki ne dan Kwankwasiya
0: ai duk wanda ya tafi Kwankwasiya ai dan Kwankwasiya ne ya bawo manjibir mota a zamanin ma ana PDP ba ma wani gidan APC ba ya ba wa ungugun mota ya bai Gezawa mota ya bai Gabasawa mota shi Alhaji Liman Dan Maliki ma kenan kadai ka kaga kenan ya dade yana taimakon konkusiya da tsarin konkusiya ashe konkusiya ma ta bi shi Abdulhalim da Iman da mulki to dan haka dan konkusiya da take uwar sa ta dauke ta ce je kaka wakilci mu ta laifi ba
1: amma abinda kuma sama aka lallacewar a baya jami'ar APC ce ta yi wa Abdulhalim riga Kemaso wando bari ku sani a yi mata riga da mutuna take a kai mai riga sai ce a lokacin baya ta bashi mataimakin shugaban ƙaramar hukumar gezawa daga bisani ya fito yana neman takarar majalisar wakilai daga samu ba aka yi masa tukuici da kwamishina a ma'aikatar bayan birane da karkara duk waɗannan abubuwa da aka yi masa amma wai yasa kafa ya fatali da wannan
0: shirin
1: bai kalli wannan alfarmashi da jam'iyyar APC
0: da wannan kullarar kwarama ya gamu da kai
1: ya gamu da ni
0: to ai da munin ganduje
1: walla da abun bayarwa
0: to ai kawai a daga mai kai kana da amfani kai gondujan ai bai saki damar ba duk damar da suka bashi wallahi ba su biya shi ba
1: ba su biya shi ba
0: ba su biya shi ba ai ko a zamanin ganduje ne sauka da kansa daga kujerarsa ice Abdulhalim doka hau to a lokacin da aka fara daukar hanyar saka masa da alheri aka fara daukar hanyar Muhammad da abin
1: da yayi mai misali
0: ai ya taimaki APC a lokacin kuma yanda ya taimaki APC yanzu zai ribanya kuma yanzu ya taimaki NDC mu ragargaje APC mu yi APC kisan kiyashi a jihar Kano da Najeriya gaba daya yan Najeriya ba sun waye billahi alazim ina kira ga iyayen mu mata ina kira ga mutane wallahi wannan nan can kar ku yadda da su obi ba abin da ya hada shi da biya fara obi ma hasali ma shi dan kasuwa ne shi kuma dan kasuwa ne ga shi bai yadda da fitina ba kuma obi ne zai hada kan kasa obi ne in Allah ya so ya da karfin ikon Allah zai kawo ƙarshen daro domin in ana tare da mai girma injiniyar rayuwa so so na daya tsohon ministan tsaro ne jagora kuma ka san dai kurkusu duk abin da za a yi da shi ba a wasa a ciki kuma obin nan yana mai tabbatar maka idan Allah ya bashi sai al'ummar kasa sun ce kware obi ma da Tinubu da Buhari wai ina so in tambayi mutane wai a ciki ne dauko in yamuri ba me yasa ba a ce a ciki shi ma ya dauko dan biya fara ba
1: amma ya ba shi ne dan takarar shugaba
0: amin namuran Allah ko mutai mukin ne shi ma dan biya fara ne kenan shi ma kenan da alaka da yan biya fara wannan din raini ne ake yin sa a bakin mutanen da ba sa san shugaban talakawa zance ne kawai na shaci fadi
1: an ce koram saboda bukatar me yasa muke ta kokarin wance
0: saboda bukata al'umma ce ta sa muka dauko obi saboda obi da kunkusa ya gora injira yi musu su za su samu mana kice da kauta domin na mai tabbatar maka jagora da ya rike jihar Kano an ga yadda ilimi ya dore an ga yadda harkar lafiya ta dore an ga yadda Kano ta zama ta canja to wallahi Najeriya lokaci ina canza cikin Allah saboda ba maganar kwalo-kwalo a harkar su ba yarabanci a ciki ma

0: hua in ya mare ba simu na kome ba in ya mare ba su ga zama abokan alakan mu ne sai suka zama abokan aminci ne da zumunci
1: waya yanzu duk kuke tunanawa
0: ai abokan mu ne yan kasa ne abokan zama ne ko makota ne
1: lokacin da Najeriya wai shi sanata Rabi Musa Kwankwaso ya taka Hajjar Anambra ya je ya gargadi Obi akan
0: Anambra bane jagora ma ya fada jihar
1: ya ce
0: ba wannan magar kaga fata suka yi ma wai Obi wai da jagora wai aiki suke tunubu mu wani misali akwai mutumin da muke jin tsoro a Najeriya in ba Allah ba idan da miyo tunubu aiki ne yasa jagora ba zai zo APC
1: ba aiki wake bane
0: wake ma aiki billahi allazi la ilaha illa huwa tunubu zani
1: ka da shi
0: billahi alazim kar tunubu zani ko ba da wasa muke baka da
1: tunubu
0: ba magana kuri'un mu a hada suke kuri'un Obi miliyan 6 nan da wani abu jagora zai kawo miliyan 1 da wani abu ta nan Kano ko miliyan 2 ga kuma arewacin Najeriya a tattaro kaman miliyan 6 a kara kaga shikenan azirin tunubu alami wurin ga maka wannan gumnonin wallahi su kuma ku ta kan ba ma wai tunubun ba
1: to mutun yana da
0: gumnoni wai ta ina na su
1: ta ko muna daya an ce ba
0: ku to zaban nan talaka ne zai yi ko kuma su ne zai zaban in dai talaka ne zai zabe to wallahi tunubu ba zai yiwa ku ya fadi in dai talaka ne zai zabe to to he ya ga ma kai ba ka gani talaka an kai ba talaka wani ka ga mun irin halin da ba a shiga ba na wahala yunwa fatara kunci ka je ka kalli ya ayyu barkate a titi suna tabara me yake kawa talauci ba aikin yi gabaki daya mutanen nan da kaje ganin su ba wai kasar ce a gaban su ba kawai su burin su sai ta yawo da mota jibga jibga ana musu jinya to mu wannan muka zo kuma na ba muna so yan bayan mu su amfana kar su zo su kuma sadda Najeriya a wannan halin muna so su zo su samu Najeriya a yanda Najeriya take azu so da Najeriya ba nan je nan je ba dan yanga gaba ɗaya nan jannan jan ake arakar domin kowa a tsurce yake talaka bere da mulki ba domin mulki baya taimakon talaka da gaskiya ka je ka kalla a asibitoci mana akan kudin magani sai dai a hakura a aje mutum a gida ya mutu
1: wai duk da ka san haka a lokacin kai ma da take dadi tsakaninka da APC baka taba zuwa ka fada ba sai yanzu da
0: to ai APC na ta wasu dai
1: ban gane ta wasu ba
0: yawa akwai Mallam Hassan SBC Mallam Hassan Ibrahim Nada wallahi tallahi APC shi ne wa to mun shi mutum ne wanda ya gina mutum sama da 60,000 a jihar Kano dan har yanzu ne akwai irin alkairan Mallam Hassan a tattare da ni akwai irin alkairan Mallam Hassan a jikina a gidana a abincina a ruwan sha na a ƴaƴana to dan haka ta sanin ba ta Ganduja ne ba kuma ni asali ma Ganduja ai hanya ce ta hada mu
1: ban gane hanya
0: yau ni ya laruwa ne ka san shi Ganduja zamanin ma da ake magana san ana magana a kida gairimi shi ba gairin masu sulan mu suka sa ake saka shi a kujera amma da wallahi a Malaysia ke dorai in ga ai tafiya bai kai mu din a saka shi a cikin kan kujera ba dan attachment ne amma sai a ce a kida amma muka zo muka tuho saboda sunuwe saboda su irin alhaji da mai sabo singa mun da ta Ganduje zai kawo mana ƙarshen matsalar ilimi zai magance matsalar lafiya sai Ganduje izo ilimin shi ma a guje yake mun sai yana ranga da mu kulki makarantu a gidan da basu makabartu a danda za su masallaci a tare nan a gina nan haba mala mu wannan kazantar ba za a yi ta a gwamnatin da kuma rabbi da iko Allah kuma mutane ne ba san waye kuma rabbi kuma ya gina al'umma
1: aka ce waye
0: suke ta cewa kuma
1: rabbi
0: ya fito ya gina
1: al'umma
0: haka suka ce
1: ga rashin kyauta
0: baka je wai gurin mutum kai mu'amala da shi ba za a ka tabbatar ba shi da mu'amala ni yanzu misali na yi mu'amala da kai Mallam Abbas na zauna da kai na san waye kai ya za a yi a zo a ce min baka da mutunci tunda ni a shekarun da muka yi da kai tun daga fara aiki a Rahama Radio ni san dan gurbin ki tare da kai yanda ka isa fada halina na isa fada halinka kaga kai hulɗa da ni na hulɗa da kai mutum bai ga mu'amala da kuma rabba ai kuma da mutum aji
1: ba an ce waya dan mutumin da yake da wani hali wai al'umma ne na su fada mutumin
0: ka ne kuma da mai wai mai samu me ya samu
1: dan mukawan da
0: kai kana yi kai a lokacin da ya dubu ke gwamna duk wani first click in dai kan da din an gwasa ya kai jagora a gwamnatin da abba ita shekara uku da ta wuce wallahi da lahi wala ake ba mutum
1: amma ai kafin ya zo nan
0: idan ka sake ma
1: shugaban karamar hukuma ba daya ba bai ba
0: ko ke kuma da ya rike a can za a ce ba wani ya ce maka a ce kawai shi kadai baka taimakon mutum da Allah zai taimake ka
1: kuma an ce bayan nan yazo ya rike commissioner har sai da ya kai matsayi
0: na commissioner
1: ma'aikata
0: albishirin ka wallahi ya taimake mutane shikenan an kuma rahi abu ya budo na aika da ba fa'irin ne yake ba irin wannan mutum
1: ya amma dai
0: wannan gwamnatin bace za ta zama ma'aikata ba irin wannan gwamnati za ta zo ta bi ma'aikata 20,000 ta buga a jarida ba
1: ina laifi to
0: ga yan karuta har yanda
1: hazar siya an ya
0: kaje ga yan karuta har yanda a cikin wahala suke ko hazar yake kome har yanda wahala suke sha kaje ka kalle su kullu yana zan ga mutum ba sa kama shi albashin in ya zo a cikin gunci suke yana fa yana shi kansu takalmi yana shi kansu me ake wadan talaka mu ne wannan magana ga gona billahi allazi la ilaha illa huwa dillahi da ya gora ya dora ka kaso ka kuma ina mai tabbatar ma kaso kada ka layin da jahar Kano take da bukata ka hau layin da abin da al'umma jahar Kano suke ki to mun zaka ga hukuncin da baka taba tunanin ai maka ba mun ce ma fallade ne kace fallade ne ka yadda fallade ne a yan NPP waya APC zaka biyan Allah nuna mana ai ga lokacin nan tunda ka kance mun ka hak kuma shunin ka har advisor har MD na rince maka da Allah ina ga maka inda aka APC suka fito wannan an ce je kan akwatin makunya
1: ita ba ka manta ba gungun da jigajigan siyasa na jihar Kano da ake cewa ya tattare su a karkashin inuwar jam'iyyar APC gwamnoni biyu ne tsofaffi na jihar Kano
0: inda ya
1: suna nan to suna da kuma
0: magoya ba ka je ka dauko shekarau ai daga dauko shekarau kware ka dauke ni na bi jama'a da kuriya 10,500 ne kare yanzu kun mu yi kuri'un ma ko 5,000 bai san gwa ba za su kai ba irin na siyasa
1: ba ganin fa an ce shi aka za
0: Allah
1: ya samu
0: wannan gama da zance da fada wa mallan shi yasa take ta bin sana ga ba mutum 5,000 babu su waye suka bi da bisi dan sai amina gurgwa bulo su ga Musa duk gaba daya ma ba su 5,000 din ba da dubu
1: sun kare da
0: rawa da su ta kawa gani sai waye da ni shi kuma ne buka bi da bisi dala BBC da lada shi kadai ne da kuri'arsa ce daya duk wannan tap tap din da wani daki ba yake yin sa zance ne na buge ba shi da kowa ba kowa arka ya karo ya karo ya fadi gawuna ya ci zabe na laraba alƙalma sun nuna kawai tattare ina ka ina ka
1: kada ka
0: ina ne tabbatar maka
1: wannan
0: idan ka ga
1: al'amari
0: ga ya rabu bai fadi ba aji akwati ba ta bayan gida ka jefo shi na laraba lokacin
1: ta bayan gida
0: wallahi yanzu a fage bari sai ki koyi wallahi gore ya ka da shi saboda aminin sabon tijani gandu shi ya ka da wannan yara a ƙaramar kuma ungugu da mun jibir sanin wakili shi ya ka da ee a majalisar jaha da ikon Allah janai dan oga ya ka da wannan yara saboda duk wanda kake kallon su duk wanda kunkusa ya taimake su ne suke mana butulci kunkusa ba hike zaba su ba Allah ne yake zaba su alumma kuske zaba
1: su to akai fa wai kan magiya wai
0: kadar abinda ake ko kan bera ne ko kan bera
1: kariya wai tafiyar kunkusiya su ma sun gano
0: bera ma da suke ba sa ga mutuji da magiyan kansa ya wai ai talakawa sun san cewa kunkusa suke baiwa amana kunkusa yake dauko su ba su amana kuma sun ci amana kunkusa sun ci amana Kano sun ci amana al'umma da haka sai sun fadi dan malaki da ikon Allah muna taya kamarna ka dama dan majalisa sai dai mu yi rantsuwa insha Allah wallahi wallahi ishaku Allahnja kai wa kanka kiyamul laini idan ka tsallaka didi wallahi sai an shafi tarishin ka a gida daga basawa ina irin su waɗannan ɗan bambadancin irin su Zainawa suna ina an rufe su
1: Zainawa
0: dama dai rukun takalmi a gidan jagora
1: hatta karasa
0: ina gaya maka yanzu misali wannan shugaban party din idan da ta ido su sun isa su faɗi wani abu kan jagora su ce wasu san komai to mu mun san komai
1: me kuka sani ki
0: a shi komai sani
1: ga sun suna faɗin
0: cewa to mu kuma to
1: amai
0: to an buga su fito da abin da
1: sai ba kai
0: sun maka to ai ni dan gwasiya ne ko jariri ne kai ni dan gwasiya ne kai kawai kwangwasa ne kai idan ka taba jariri ka taba mu in dan gwasiya ne kai in a kasar jodan kake in ka taba dan gwasiya can wallahi ka taba san dan hunku ka taba su Sulaju ka taba Alhaji Bello Bashir ka taba Haji Asfarin Sani Kamba woman leader me capacity me daraja me albarka wace da ikon Allah mata wannan alƙawarin da kuka yi mana za ku zabi mai girma kuma ku cika alƙawarin nan ku rike ƙuri'un ku ku tabbatar obiyar sabi a zo a yi gwamnati ingantacciya mata ku kai hukunta a akwaku sabulu kai haka yan jaririn goku ba gani kyautan nan ilimi da kake ganin sa dan jalaka in kun kusa da shi da obi suka zama shugaban kasa din makarantun mu na cikin gida na Najeriya kowace shi mun inganta ta kuma zamu zo mu sai ta karatun yanda dan talakan da ba hidda komai zai zama wani abu da ikon Allah dan haka NDC na wuyanta alheri ce da ta zo da shi muna da manufofi masu yawa domin duk wani abu da kuke kallo ana yi a Kano ku daina kallon wayannan ɗan kasuwa tsaye ne kuma insha Allah Allah zai kawo ƙarshen gwamnatin nan da iko Allah ka ga yan jam'iyyar ma ba su taimake su ba kuka suke nan na ga gani su ce in suka kai su uku su hudu wallahi gurma su suke ba mu muke faɗa ba abin da ya rame shi idan ka zo karɓa hukumar gwaggo waye ne ya ce gwamna zaɓe wane ne a gwaggo
1: duk waɗannan kusurin
0: da suke cikin su ba mu iya cin akwatin sa
1: kamanta tsohon shugaban karamar hukuma sai minista
0: alibishir
1: shewa ali
0: shewa ali ungogo in yayi kai da kare kai da akwatin sa amma an ba shi ba duk cikin su waye ne yace waye da iya kuma shin kananan komai da yace shaman dan ungogo ne da yace ma zabe
1: kamanta ramat
0: shi fa yace idan bai ciwa gandu da zabe ba a ce masa menene
1: amma dai ai ka san dai
0: baya raye ba yana kan ciyaman din ba duk wata damar da yake tunani ita dai an baye ta dubba da hannunsa ya ci zaben faduwa yi billahi allazi la ilaha illa huwa bani ya ci gwamna zabiya karama kuma gwaggo ina mai tabbatar maka
1: kai ku mutane ne wane da ku a gwaggon misali
0: alhamdulillah kaga akwai ga 60 ga sitira alhaji bil ya bacirawa ga sadiq gambo ga janil rabiu sarangugwa dan majalisar mai jiran gado ga ayar basana da wakili ga sani gizna ga alhaji haruna da mudal fero ga alhaji ibrahim kifi ga alhaji habu tikin fulani ga alhaji alime penti ga alhaji ado mai madara kana ji irin wannan jikajikan da kake ganin su wanda duk mutumin da in ba ma akwatin sa ba ba ma hiye sa ba ma sa ba zai iya ciyo ma akwatin da take ungugo ta gabas
1: karan su biya kai tsaye ko
0: ya wuce da wancan ya ma wuce
1: APC
0: albishirin ka ko alhaji ado mai madara ko alhaji alime penti ya dau waya ya buga ya ce a kada tajo a mazabar zaura wallahi sai ya fadi ko ne akwai yaro wallahi to shi ai da shi da cewa wallahi ba shi da kowa ba shi
1: duk da kama wallahi sai zaura
0: da shi zaura Allah to ai dan takara radio ne
1: radio
0: dan takara ne mige radio
1: kamar yaya
0: ai an gogo ba san shi ba
1: okay kai dai da yake kana san dan ko
0: ba a san shi ba to akwai wanda zai ga mun shi
1: saboda da zaura da dan
0: waye ya fito da al'amarin sa waye fito ya ani mai gatin tafiyar zaura
1: taya
0: hidon da ya ci arziki zaura ai na da lada ci ai ba a san me na kudin dino a cikin makallada ba yadda na zazzage ba na nuna musu waye ni na fara magana zaura a Kano
1: duk Kano
0: duk Kano Allah ya ji kan Hamza al-Mustafa ba dan ya mutu ba ai yana nan a rai kuma shi ma zauran an taba zuwa a musa mu tun ba jam'iyya a bakin ka fara jin zaura wallahi idan kuma an isa a zo a ce ba ni bane inda lokacin da zaura ya zo muka zama na wajen awa biyu muka rufe kanmu ba wanda ya san akwai Alhaji Suleiman ya yan shi ga zauran ga Hamza al-Mustafa da Malam Hassan shi da masani wanda shi ya koyi da zaura a bacada muka zauna muka rufe kanmu aka bani zaura na fito da shi na fara fadar sa a zauran ma ba a san shi ba
1: kaga kenan kai ma ka gamsu ya
0: ai ni da ke gaya ma ai ni da gaya maka ni na fito da shi Kano
1: tun da shi ne ce a lokacin
0: da ce ma dan ka
1: gamsu yayi da nagarta
0: na ce maka a zauran ba a san shi ba yana nagarta dan takarar gidan radio ne ba sai iya kawo kowace akwati ba in ya iya kawo ga mu a zabe mai kawo da haka gaba ɗaya an tare kwaram da hamani a APC
1: kuma da yanyar takarar sa wallahi wallahi ana cewa
0: mun da kwarin ga maka wallahi a cikin su ne iya kafatati ne iya wani abu bai wuce wannan abuka al-Munsa ba saboda kazan me sa shi abuka al-Munsa da shi da shewa Aliyu Sa da amala da al'umma amma in ka ce wa'annan mutanen su ma fa iya akwatin siyasa yake ci kai ni ina mai tabbatar ma wannan da kinan a ungugu babu akwatin da APC za ta ci babu
1: saboda kun shirye mu shi abu
0: kenan ba haka bane talakawa mun shirye ka da APC ne mun gaji da APC dan goga za mu zaba sanu wakili za mu zaba sadar gauna za mu zaba peter obi za mu zaba in muka dawo geza daga masana ɗan gaba zan geza sun gama magana abdul halim dan maliki liman dan maliki
1: da abin da shi na laraba ya kawo musu ne shi ka ba sai ka ce mai za su tsallake shi su
0: mai ya kawo na laraba a zuwan sa ka ga mu wa'anda ya biyo aiki tun daga kan soja immigration custom a kamun list
1: kana ina mutanen da suke zuwa suke bayanin abubuwa
0: a baraji ko na ga ma tuka tuka ban ja gari an zo an gode wannan laraba ya kawo ba to ina mai muku albishir yan gezawa alheri ya zo muku ne ina alheri ba ya mutumin arziki ya zo mai taimakon su ya zo wanda zai zo idan bawan ku ya dai bawan ku ne ya zo wanda zai hana kansa ya ba ku ya zo
1: abdul halim liman dan maliki
0: ina ga ma wannan matashin kokolwa su tana ja kaga wannan magana ga maka tun daga kan wanda ba shi da karfin zuwa Saudiya ina mai tabbatar muku bana alhalan badi ina jin rabon da za a kai daga Kano daga gida daga wasu fito Abdulhalim ya biya musu sannan titina lungu da sako kauyuka za a je a taba ruwan sha har dakin kama an da rabo himan kai saboda mutumin da yazo shi ba kudi zo ne ba
1: me yazo ne ba
0: wallahi tallahi kwato yancin al'umma karama kuma giza daga wasa izo
1: yanzu ba a cikin yancin suke ba
0: ina yancin
1: duk abubuwan da ake yi musu
0: kai je ka kalli halin da yan giza daga wasa suke ciki yanzu ba garin gama mata a gida guda suke suna godewa jagora in yi layi musa kwankwaso mata a gida guda suke suna godewa mai girma sagage saboda kawo Abdulhalim da Iman dan Maliki ka je ka kalla gaishe gaishe daure dauren aure kullun Allah ne da kullun in ka eh kai karfe 12 dare bi da gida ba
1: dama shine abin da yake
0: albi ai mu'amala kenan a mu'amala ce wannan bai ma ci bushi kuma na raba ga yamu da kabara zuwa bana sabga nawa ije ko kuma ta'aziya nawa ije baya zuwa ba a ganin sa ba sa ma amfana da makwarorin da
1: makwarorin amma da bai yi abin azo a gani ba har an sake bashi tikitin takara a
0: kan mishin ka ka san in kaddara ta zo ba makawa
1: kaddara kamar ya
0: kaddara ce ta zo yan gaba sai da giza wallahi amma Allah ya kawo karshen kaddara Allah ya kawo maganin kaddara Allah ya kawo musu wanda zai kwato musu yanci da ikon Allah da Abdulhalim Liman dan Maliki yaro mai hangen nesa na daya ina da ilimin sa na biyu gogagge ne na uku a habujin nan ma shi ba bako bane na hudu a wajen nemo yanda ake ci da al'umma gaba ba sabo bane a gurin sa har ya dora da na sa ma fa ya da ma can ya kware to yana kuma da na al'umma aka bashi ai ma ga muku al'umma ge zai ga samu ga ta tsare da haka wallahi muna godewa duk shaurin yan takarkaru da suka nema ba su samu ba suka yarda Allah ne mai yi Allah ne mai bayarwa to idan kuka yarda da wannan kama yanda kuka yarda da shi wallahi Allah ne ya isa muku kuma Allah zai iya muku muna fata ku taho ku hada karfi da karfi Abdulhalim Liman dan Maliki na tsara ko gani kaga akwai bai kansu cemumi akwai sakataren mulki akwai bayis
1: idan kun samu mulkin
0: ai an san man Allah da ai ito wannan goto mutum ya kirge mata
1: shi yanzu Abdulhalim
0: to dai talakawan kauye ba za su goto nan
1: maganar wakilci kana nufin ya san yadda ake
0: ya san komai ya san komai to ai na ga ma ai kwararre ne wai me ake nufi ne Abuja an bako ne kai ai addu'a to sharaka ne shi ko ba bako bane a Abuja
1: ya san ta
0: ya san ta cike da banta
1: to in ya san Abuja ya san majalisa
0: sai da rinka albirinka inda kana da ilimi kana da jajircewa shi fa jagora idan ka ga kai ka guri wallahi idan bai san zaka iya ba wallahi ba dai kai ai jagora ba kai jibutu wannan kawo gwamnatin Kano wallahi ba taba tunanin ko da mafarki haka ta faru tsakanin su da jagora ba
1: yanzu salimi
0: amma an magana sai a ce ba a rigima da jagora kai a turo wayannan badairin yaran suna ga yawa kwankwasa magana wannan irin cin mutunci ne ba a jagora ba a ce ba a faɗa da shi kakkure na mana hankali
1: kakkure na mana gidan su sai su zama laifi a gare su
0: wallahi billahi lazim kuma yana faɗa da jagora menene yana faɗa jagora ya ce duk wani masu bayan shawara gulme gulme to ai iya su ka gani ai gul mamman bari ma mun bako sako tunda sun ranfo gonda muke zama da ku kuke ba mu labarin mun canza guri ina ga muku mun koma daga bangaren kudu da wannan gurin tunda ai wannan kalbi uku ne muke zama da su
1: awo kai maka da Allah yin haka
0: yake to namu ne shi ma ai na ogan ne yaran ogan wallahi har yanzu wallahi ku riga gwamnati isa wallahi arzikin kanku sani ko takalmi isa arzikin kanku sani har yanzu duk arzikin kanku suke ci har yanzu da kace gani jagora ganduje jagoran su bi musu komai ba har yanzu ba arzikin ganduje suke ci ba arzikin jagora ne gwamnatin kwankwaso ce kwankwaso ya kafa su al'umma kama suka nabe su suka kuma do suka kin harkar da ake su inda aka kora ba haka suka hawo
1: lokacin namu ya kare ina sakonka
0: sakona ina kira ga al'umma giza daga basawa ku tabbata da cewa wayo ya san na kika da ku yadda da duk wanda jam'iyya in ba jam'iyyar NDC ba sannan ina so in ga mai girma gwamnati ka sani cewa karama kuma in ba wanda zai iya ci ma dabe a giza ba za iya ci ma dabe ba nasara ba za su iya cin daɗi ba domin in Allah ya so ya yarda gawo da hewa APC fata-fata a Nasarawa Kano Central sai yi mata fata-fata ina mai tabbatar maka kawo su mala ya faɗi da ikon Allah lissafi sun tabbatar cewa garanti kawo ya faɗi insha Allah a zahirance zai ce ba Allah amma faɗar da yake a baki ba mu tabbatar za mu ga kawo ya sauka daga layi ya koma wancan layin ba domin ya kamata a ayoyin nan da suke alqur'ani ya je ibn kitab kuma in ya fassara su abinda suka fada kar ya koye idan ya fada mana garidu abinda Allah ya ce wanda aka taimake shi ya bitulci wanda aka wuliga shi kuma zai ya gariga wanda idan ka mai riga dan haka ne wa al'ummar giza da gabasawa murna da samun Abdul Halim liman dan maliki ne wa ɗan karama kuma ummu bamarna da samun honorable Rabi Jalil dan oka da shi da mai girma Allahu sana'a da wakili domin kwanan mun ta fashi za a taimaki al'umma za a jika jama'a kun ga yanda dan maliki bai maci ba Abdul Halim liman dan maliki bai ci ba amma kuma shi ne bare na rubuwa ina mai tabbatar ma akwai annan makon da muka umara
1: umara
0: umara
1: shi waye zai
0: kai liman dan maliki ayi kullun aikin kenan aikin kenan
1: zuwa
0: ba da mota ba da machine amma da lafiya harkar ilimi harkar nema wa mutane aikin yi aikin sa kenan iya kamfanonin mahaifansa al'umma da suke cin abinci a kasar su Allah kada ya sanya musu dan haka gwamnati ka gyara tafiyar ka wannan hada hadan ma'aikatan da kai wallahi tallahi talauci ne ke da garuwa a cikin al'umma sannan kuma ina mai tabbatar maka gaggauta